0: bu sell bi nga xamé ni sa mam ju sell ja Cheikhna Ahmad Al Qadim mo soson liggey bi mok mam Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne dila nuyu ci turu njabot gep waye dila yobante ab nuyo akub ziar ci jëm ju sel ju barkel gi nga xamé ni tay mo fi jëmmi Serigne Touba té mat ko sekk ci lepp muy Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké ñu and ak talibé yépp di ñaan yalla mu def ci mom kimtanu guddu fan ak jëf ju nu nangu ba lepp lu mbeug liggéey Serigne Touba mu liggéey ko ba lañu door kaddu Cheikh Mohamedou Bachir ci turu Serigne Modou Mamoun Sar mi di jëmmi Cheikh Serigne Sar tay feggo ak mbolem njabotou Cheikh Ibrahim Sar Ndiaye jep talibé yep ñogi lay ñaanal fanu guddu and ak wirgeeram sa taxaway rafetna sa yitté matna sa djégo yepotem liggéel Serigne Touba la té djégo yi nga dox tay ci waxtu wi ak liggéey bu am solo bi nga xamé ni ci mom la Serigne bi tek sa loxo ci juma ja yaakar na ni xam ko xam ni liggéey bobu moy bi ñaari liggéey yépp ño bokk borom motax tay nga sa xéssé yego yi ñew fi té sa téway bi mbacké su fekkan da nga tok rek sa xel nekk ci liggéey bi suñu xel dina dal rawaté nak bi nga ñëwé téw téway bi yok na suñu jom yok na suñu possef xam nañu tém ni kalen doon liggéey lo ñew na sét ci liggéey kon nak mbacké jërëjëf té ñu yaakar am yaqeen bi wërni lu Serigne Touba defalan Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne ci liggéey bu jëk ba mbacké tay ya fi Serigne Touba ndax ya fi Serigne Muntaha ding ko yéssal tay ci njabot gi kon fiñu dooré won rek lañuy diéxalé mbacké yal na la yalla may fanu guddu and ak wër yaram dal nga sunu xel yok nga sunu pesef yok nga sunu njambar waxal na la ci ay jamoné talibé yi am xel yépp war nañu jaxlé ci yow ndax yow am nga yitté sa bop joy doxé ndax fuñu la gëssé yitté talibé ci église yitté Serigne Touba ngay dox waye nak yalla mi nga nekkal ak Serigne Touba mi nga nekkal ci talibé yi yal na la yalla fété fep yok la wëral ba lepp lo bëgg liggéey nga liggéey kon xamna ni dañuy jéppalé kaddu gi ba ndigal lu ci joxé rek ñu wël gannaaw bu ñu santé yalla julli ci ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan Serigne Mohamedou Muntaha sama borom sunu borom gudul aw fanam doli ak wiram ak katanam ba yene yi mu yene nal ko nalal ko Serigne bi lepp ag cholet ci loxom te ñu and ko ak mom
1: dila sante bu baakha baax na Serigne
0: bi dila sante bu baax yow Cheikh Mohamedou Bachir ndax yow kat sayite jep Serigne Touba rek la
1: lepp lo
0: xamé ni yekeutinañ ko yekeutil ko Serigne Touba
1: boko
0: déggé buñ la ko waxé ak buñ la ko waxul la ca war lepp def nga ko taxaway bobu nga am nak na la leer ni murid yépp nga ko defal yalla na yalla guddal saw fan te wéral saw yaram te defal la ndam ci liggéey yi sunu xel dal na ci yow bu baakha baax sunu xol sedd na ci yow yalla na la yalla defal ngeureumam ak ngeureumal Serigne bi Serigne Mamoun Sar mi di jëmi Cheikh Serigne Sar nak waccuna waccona ak ñun waccona ak njabotu Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne gep ndax liggey bi fimu jaar
1: gannaaw Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim Sar
0: gannaaw Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim Sar Ndiagne
1: ba aksi ci mom
0: ba ekti ci mom Serigne Modou Mamoun Sar mi lamu ci wara def lepp def nako ndax bamu joté ndigal li
1: dafa
0: wo mbolem ay rakam aki domam
1: aki jarbatam
0: aki bokam
1: ak talibé yépp
0: waye yemu ci mu wo njabotu cheikh ibrahima sar ndian gep ken desul lim nañu len legi ni ñu ko ande ak ñun bañu ko tambalé ba legi nonu lañ ko ande ak ñom ci fap seen alal def ci suñu wote ñu ñew yonne seenu njabot kon ñom kët waccio nañu ak serigne modou mamoun sar mi neen lolou mo waral biñu yegge ni da nga fi ñew te yow mbacke sa jëm ji moy jëmmi serigne muntaka waye moy jëmmi serigne touba ndax ñun kët mënu ñoo ñak serigne touba te yene fi nekkal serigne touba kon buñu dé liggéey liggéey bu toll ni di liggéey serigne touba nga ñew tew ci tewal fi serigne muntaka def nga lula war waye def nga lu sedd suñu xol mo waral mu ne kon njabot gi mu andalon liggey bi ñuy ay kilifa na len ko yegal yamale ko ci ñom nax dañu doon bañ mu uppi loxo ne kon fi dana fess del té nak mbacké jaral ngañu ko waye dañu xam sa yité fi mu tollu motax ñu yamalé ko wo njabot gi nga xamé ni ñoy njabotu cheikh rassar ak ben magi talibé yi barab bi nak di aynur rahmati fé nga togon légui damay faral di wax ni ku fa tek sa tank ku ne man nga wat wacc ni tek nga ko fuko serigne touba tegon ndax kérok ba serigne touba wowe cheikh ibrahima sar ak len ci magña fofé la togon nilen
1: suma jangé suratul mulk
0: nilen suma jangé suratul mulk
1: ba ag ci
0: qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in nangen wax allah rabbul alamin mom serigne touba jang nako ñet yoon mag ñane tek mu doga wax allah rabbul alamin lola nak da fay wax melni ab laaj la aya bobu limi firi ab laaj la waye allah rabbul alamin ab tontu la ndax tontu lolé serigne touba lañu ko jëkë tontu
1: ndax bamu gennaw bako sunu borom tonto yefeur
0: ye gennaw bako sunu borom tonto yefeur ye
1: kérok ba cheikh brassar laaje ngaska
0: kérok ba cheikh brassar njagn laaje ngaska
1: dafa gas ba loxom jeex
0: dafa gas ba loxom jeex
1: mu sotti ci ndoxum samsam mo xamni
0: mu sotti ci ndoxum samsam mo xamni
1: wala rew salum salum
0: bu demone makka bu demone makkatal mukarrama bamuy ñew lekku andalel bam ko sotte bamu jeex serigne bi daf ko sul masale ko niko topal ma ndokh mi kon ten bi ndokh mi demna demati waxes nako legi
1: duma ci jaarat
0: muy bu ci jaarat muy guddu
1: kon lolu ci ngay xamé
0: neena kon lolu ci ngay xamé ni serigne touba mbirum serigne bi lolay yit mo waralat li
1: kon
0: mbacke
1: liggey bi
0: tambali nañ ko woor nga ko gis nga ko million yu bare bare ci wara dem ndax biñu ko xeyma tollu na ci juromi temeri million ak fan wer li nga wax serigne mamoun rek lolu rek la def jomam aku fitam aku talibem ak beugam lu bax motax mu laaj ndigal li waye du man manam de waye serigne touba telewul dara motax bang ko yekete talibe yep and nañ ci ak serigne modou mamoun mbok yep and nañ ak mom kon serigne bi mbacke ñaanal ñu ba bala yag nga delu ci wat fi ñukay dalo ten bi nak li nga ma don laaj legi serigne abdullah mbacke amna lum ci waxone serigne abdullah dafa waxone ni ndox muñu fi barkelo mel na fi muy aidul rahmat yi
1: te
0: desu ko jaay kenn ab ten la won serigne touba dalisi si.
1: Njariñul
0: adina
1: ak
0: njariñul alakhirah
1: muy
0: njariñul talibe yep bëgg mu daj talibe yep motax ñu defes ko foras
1: ba nit ñi bari bari
0: balu mbolo mi bari bari
1: ndox
0: mi kepp ku ci bëgg
1: man
0: ci am
1: ku keneen jox am ndox ku keneen jox am ndox
0: ku keneen jox am ndox
1: feneen
0: feneen te jeli wu ko ayu rahmati dako tanke sa baaj ba rek jox la nax yoyu ak tiaxan yoyu nak la bëgg mu joggé fi ngeen xamni da fi jog te da fi jog ñi nga xamé ni nak dañu nekk fi ci dëkk bi te nekké wuñu fi niñ fi wara nekké na leen woor cieng ni serigne touba dana ko diggalé ak ñom li cheikh abdullah mbacke mo xal nako kon nak mbacke barab baangi muni soxna sofi mbacke mom serigne bachirou di jarbat ci serigne bi yeble na fi ay ndawam ak itirangam serigne mamoun sar neena mangi sante al hadji pap fall mom soxna ami sar mom serigne mordiara serigne pap fall japp na ci liggey bi bu baax waye nak serigne basir neena lum ci def rek bopam lako defal te neena da koy gëna man rek inshallah serigne pap fall lum def ci liggey bi bopam lako defal te da koy gëna man ahmadul bashir neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokki julit yi fi tew yep di nuyu mbokki talibey mourid yi fi tew yep di yekati kaddu ci negalul cheikh mohammed al muntaha mi fi jëmmé serigne touba tay ci kaw suuf diko ñaanal suñu borom mu yagg fi lool te and ak wir ba sumbu yi nekk suñu kanam nga xamé ni amatul benn bëgg bëgg amatul jenn yité yalna yépp soti ci loxom ba yenen subu topat ci neena nak xelam dal na ci bu baax lolou ci bisub gambu gi la ko waxon muniko sama xel dal na ci ba bu ma fa demutit doyna ma ndax liggey bi fimu tollu ndax ku ne xamna ni liggey bo xamé ni mom serigne muntaha ci bopam ku ne xamna ni serigne muntaha ku ragal kharqul adala ndax dafa jappé jëmam ben talibé ci mourid yi ag na ci boromam lol ba ses rik lolou sax nit ñi xam nañu ko waye famu ag xamuñu ko kuy jaxassok mom xam limi jankontel da ngay xam ni ruham mo atane limi def waye jëmmi doomu adama atunu ko ndax ñun ñi di ay ndaw limu man ak limu atane ak limi ragnatlé asaka di mënuñu ko kon woor nañu ni képp ku fi nekkal serigne touba ku ne serigne touba mo koy tan yalla defit kenn musuko toñe muy xebet ci yow dara lu wessu xamni serigne touba mu mat seuk nga bo jeffe mu feñ ca bo waxe mu feñ ca waye woor nañu ni serigne touba dugg na ci jëmam kon nañ xamni la serigne ba waxan ni waftah lana kull babin kunt fatihahu lis salihin min al khayrat ya allah o serigne touba defal nako serigne bass neena musna ko ko wax bis ndax xam fi mu ag mu ne ko ah serigne touba de wouté nako nuné wouté nako nuné jiem nako amé nuné bamou dikkel ma ci jëmam kon nak nañ ñaan mu yagg fi té andaku wër nako mourid yépp ak talibé yépp ñaan ndax kët ndamul l'islam la waxuma yoonu mourid rek kon ñongi ték nuyo bi ci loxop serigne modou mamoun sar mi mom mi nga xamé ni moy khalifa baye serigne sar ak mbollem njabotam gep ak njabotuk mam cheikh ibrahim sar njagne gep niko serigne mam cheikh sar limé légui tambulé ko ci ko fi nekkal di serigne abdou samad sar ni ngeen ko waxe at yi motax waye bu ngeen fi téwé téwal ngeen ko fi di nuy mbollem juromi buntu keur cheikh ibrahim sar njagne yep tay sante yalla bu baax ndax tawfiq gi nga xamé ni tawfiq gi nga xamé ni defal na len ko ci liggéey bi kon day melni dajalo gi ngeen fi dajalo bu ngeen fi defal ni rek doyna doyna seuk ndax lolu moy li serigne touba gëna bëgg ya rabbi ij'al al muridin ma'an fi hisnika al hasin wa shamla jma'a nga dajale sama mboro mi baña tasaro kon nak liggey bi day melni lolu len ci serigne touba fagul kon nak yalna ag ak jam te serigne modou mamoun sar yow mi nek ci bop bi té sumbu sumbu bu mel wuri ni yalla nang ko agale jam yak mbollem ñing ko sekkal ba nga jébal ko cheikh mohammedul muntaha la japp lenen digal ndax seen mam kët cheikh ibassar njagne danaka mom cheikh mohammedul bashir mi neena lim warana wax lepp serigne mam cheikh dako wax ci tariikhu barab bi ndax xam nañu li fi nek li fi nek mané su ko wax ci radio de waye bako ko serigne bi def lo dafa am digam ak serigne bi mom digam ak serigne bi da and ak serigne bi boba yoonu mourid amagul motax serigne salih hudran wax di yene njiglay yoon wi dan na def dara jum sañc yebal fa señ basirou sar niko yene njiglay yoon wi kon nak lolou doyna seuk wa keur serigne touba itam lañu fekkewul deg nañ ko liñ ci fekke tam xam nañu li ngeen ci am ci ñom kon nak ni rek la mëna démé serigne touba mbiram day jëm kanam du deltu ginaaw mukk ci adina famu def dara la hadith ba waxan rek ni sunu borom rusna def barke ci barab diko dindi wat waye serigne touba lepp lum def ci barab day yok ba faw la ca dess nak da waxon ni fep fu ngeen gis mbolo daw jëm fa lalen fa taxadem mako fa def waye lalen fay tey nak ci jikoy koko lay don lol wax serigne touba la neen ci abdul had wax ni serigne bi neena limi def ci nit bagn topes ko bu ko defal ci garab ñu toko tele du fa jogoti te julli ñaari rakka ko gëna jafé kon nak yeen ñi ngeen xamé ni seen mam ya dañu andan ak serigne touba liggey ba liggey jafé kon li lepp barké la bo xamanté soti ko ba faw la ca dess nak ma nga aji ci jeewriñ je rek bu jeewriñ je dogo amu fit xam Serigne Touba lum song rek mu dab ndax la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu way nak wa kullan wa'ada Allahu al-husna kon ñom ñi jëkkal ci sëriñ bi kenn mënatu leen dab mukk xana taa ci seen barke rek kon nak sëriñ bi neena ñoo ngi sant bu baax te yémat Serigne Touba nak ci jotaay bi ndax ba fa Serigne Modou Mamoun Sarr mi yonne ci mom wan ko plan bi Serigne Mam Cheikh Sarr mi ak rakam andiko neena boba day beugal na ñew ci teggu xel mi formu am ngant te bisba neena boba batay wax nako ay yoon yoon niko dina ñew ba ci wëru magal gi neewon nako bala magal gi dina ñew waye galan koor yi rek ndax nak neena mom kenn waru ko fi wona jekk ndax yoonentou serigne bi ak sakku fi barke ndax fi mom lu fi way amul ci yaw la waye fi ci aynu Serigne Touba def na fi lepp kon nak ku yalla defal tawfiq ba nga bok ci ñi fexé ba mu melni mu wuur la ni lakk nga ngeureumul Serigne Touba Serigne bi neena kon ma ngi leen di sant bu baax neena nak ma ngi soñni mbokki talibé yi ñu xamni comme niko Serigne Mam Cheikh Sarr mi waxé étape yi nga xamé ni jaar na fi tambalé ci diko Serigne bi diglé ak diko Cheikh Mohamed Al Fadel yeslo ak diko Cheikh Abdul Had Mbake défaré ak diko Cheikh Mohamedul Amin Bara défaré yessel ci mujjugi néna bobu mom mi nga xamal na ci dara sax ak bi nga xamé ni ci nak ci loxop Serigne Modou Mamoun Sarr mi mu am tawfiq yeesalat ko néna kérok biñ ko andilé plan bi mu gis ko néna da naka mënu ci wona sori sax ndax yermane je ndax xamni li kat du liggey bu tuti waye la mam Cheikh Ibrahima Fati waxan rek ci liggey bi ma jile won biko serigne bi santane serigne saliw neena liggey bi ma ji ak keur daru manan nga serigne bi dal nako no sakati wel te souf si ñu wëlbeutiko bobu jamono jafé lol tayé gato guerre 14 18 am ñu ñew diko ci yeeram niko ah dañu yaakar ni kët da nga warana wax serigne bi mu soppil la ndigal li ndax jamono xatna lol te guerre bi amna ci adina dara diketul marchandise diketul nit ñi amatu ñu dara té bo dajalé won xaalif ba am koy do gis fo jëndé seng yi mam tiorna ni len néw ma xamu len seng dé wayé xamna ni xamu len Serigne Touba ndax Serigne Touba kët du santane mukk lu dul am duma sant mayit mukk dara luma dul def kon yow Serigne Modou Mamoun Sarr mi bo amé ak dogu akou fit ci Serigne Abdoul Had nga ko jëlé ndax lepp sa kanam la te Serigne Abdoul Had waxal na ci atam mujjimi mim mujjé wax ak talibé yi ni man mi di wax ak yeen xamna ni at mi melul ni at wara mel ndax sama aréni daw juroom benn fukki million la ak lu tegal lepp ma def ko ci liggéey Serigne Touba bi sama liggéey bi ren bi di fukki million ak ñatt waye téewul nak man ma xamni mbay mu nangu xol yu nango ko gëna woor te xol yi nangul na Serigne Touba te deetuñu gantal ba mukk kon nak mo andi li kon nak Serigne Modou Mamoun Cheikh Mahamadou Bachir neena ñoo ngi leen di sant bu baax te la ci ndokel nak yaak ñing ko andal ñep te xamni ni rek moy liggey bi ndax Serigne Touba mom lo dogu rek la Serigne Abdou Had waxal newon na liggeyel Serigne Touba la ci am solo moy fosso gi waye dañuy fexé bam am nak sa yonneku ci nañ xamni Serigne bi nopi na ci lepp ndax ko xol liggey ci dekk bi nga degg ñu nan Christ amna di nga xamni wali siwaya yantahi dayqu saban Serigne Touba neena jamono ju xat jëm ci wul ci man Serigne Saliou da na wax ni deg na ci lamagnam wax ni Serigne bi da lan def bu ay bagage bare ci keur bi muni xana da manki ci rew mi ndax luñu japp ni manki na ci rew mi rek talibey dañuy jëkkeunte diko wuti bam tassaro ci keur bi lol nak moy dox ba legui mbacke té lolou mat na téméré ak ci ren bi Serigne Touba ñu Serigne Touba kon yoonu murid képp ko xamé ni yaangi xalat wala ngay fexé wala ngay def ay lobby ak lobby bu man di nekk sa gannaaw lu mu mëna doon Serigne Touba dina dal sa kaw jërul xalat Serigne Touba nopi na ci yoon wi ko xamé ni ci génné nañ la lopp juroom ñaar yaa tassare sen jabot sa mbir mel ni tay koku kuy xalat ni dara man nga ko def ci pexé ba wala nga tassare ak njabotam wala nga jaxata seni xol Serigne Touba jekk na la ci lolo te yow makoy xalat lolo dula wessu ndax serigne mo waxal ni qulub man lam yuhibbuni ala wajlin wala yulaquna maramu wala albaba bepp xol bo xamé ni yalla dogal na nga bañ ma man Serigne Touba ci njaqare rek ngay def te bepp burtu bo jup ba yakane dañu ubeku bo demé ba jup ko mu teñu kon Serigne Touba nopi na ci lepp defal nañu jamm defal nañu sutura di suñu jëm nak du suñu jëm way mom moko def Serigne Shuaib neewon na Serigne Touba neewon na ku teral lu bok ci man yalla dara na teral ba faw waye safan batam ndeka nonu waye kep ku bëgg xawu seen sutura yow do ko fekke wa assalamu alaykum wa rahmatullah ciar kala
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tatub xam xam ma ngi len di nuyu di len ziar di jital ci nuyu bi serigne abdou samad ma fekk ci buntu bi ak alhaji malik gay ak docteur cissé ak serigne mustapha si ñi ngi len di ziar bu baakha baakha baax di len sante ci waxtan wi ci papaye amna solo lol waaw xam nga papaye mom wax nañ ne fam ci saanu mexique la waye in end mom dana ci produire lu bare en 2013 rek wax nañ né produire na ci tolok 5 millions tonnes 2013 papaya nak lu bari ndarij la papaya dana aré ci fébu ñu wax Alzheimer amna ay xétu cancer yo xamné man nako prévenir dana renforcer système immunitaire bi anti-inflammatoire la dana ar xol ci febar yu bari dana wacc sukar dana rafatal peau teint baxna ci wër gu yaram gis nga bo jëlé ci papaya li nit ki wara soxla ci bis bi rek fim tolni bo ci jëlé am nga ci walu fibre 2,7 grammes. Calcium am nga ci 33 mg, magnésium am nga ci 33 mg. Potassium 286,5, 0,13. Vitamine C 95,6. Vitamine A am na ci. Vitamine K am na ci. Kon dal lu bari njariñ la. Lu bari njariñ la mom papaya. Lu bax la ci dimbali xol ci yenn février rawatine ra xol li dret di jaar day tax dret di gëna ñew normal day wacc ci cholesterol bu bon bi ci dret di yëkëti cholesterol bu baax bi di neewal danser am febar xol yi waye day wacce tension bu yegg. Li waral nak mu man lolu bax ci xol dafa am luy wax lycopene ak vitamine C ak vitamine A ak vitamine E ak antioxidant yi ak fibre bi ak potassium bi ta day wacce sodium waye papaya da fay wacce sucre surtout type 2 bi. Waaye tamit non la baaxee ci ku am diabète type 1 bi. Non la baaxee ci système immunitaire bi. Kon daal papaya mi ngi noonu papaya bu lu bari njëriñ la. Bu dee ci tibourna bi nag gisaguma ci ab hadis bu wax ci wàllu papaya. Donte nag ñoom Ibnu Xayyim ak yeneen téere yi ci tibourna bi ak yeneen téere arab yi indi nañ ko ci indi lenn ci ay njëriñam waaye hadis nag bu wér boo xam ne ci papaya rajam moom gisaguma koy. Kon nag ñu ñëw xam naa ci ndawalu lëkk incha allah. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Ëttub xam-xam maa ngi dellusiwaat di nuyoo di ziar. Waaw lëkk de moom ay ahadis rob na ci jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama. Ay ahadis wér sax jóge na ci ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci hadisu Anas ibn Malik radiallahu anhu mu ne dafa am an fajana arnaban bi mar dhuhrani ba hadis ba jeex nga xam dañoo gis lëkk ca fa ñu wax dhuhran barab la bu jege màkk moom aw xur la woo xam ne xam nañ ko ca Hijaz nee ni nit ñi daw topp ci ngir bëgg koo jàpp ba sonn lool waaye nee naa fa adraktuha yàlla jàpp ne yàlla jàpp def man maa ko jàpp rendi ko ni saria dig lee ñu rendi ko ma yónni pooj ba ak bi warakiha aw faqdiha ma yónni ko yonente bi salallahu alai sallam benn parti ci la yàpp la bo mooy ba ca gën a teey yonente bi salallahu alai sallam nangu ko waxu ci dara loola nag kon saxal la ci dagan ci daganug lekkug lëkk. Kon hadis bi dafay wane ne saxaa bi lañ doon tukki gis ak lëb jàpp ko rendi ko ñu jox ci ab benn parti yonente bi nang ko kon lii dafay tegtale ne lëg lu ñu war a lekk la ndax yonente bi saxal na ko ci kanamu ay saxaabaam. Kon hadis bi lañ ci mën a jàngate ci wàllu fiq te mooy jurisprudence islamique mooy borom xam-xam yi dañoo tegtaloo ci hadis bi ne lëg dafa bokk ci at tayibaatil mubaaxa yi teey yi dagat loolu moom masaahibul arbaa yi ñeent ñëpp dëppoo nañ ci ne dagat naa lekk te nag saxalug yonente bi ujja la. Yonente bi dafa nangu hadi kade boobu ñu ko jox nangu ñam woowu ñu ko jox loolu dafay tegtale ne kon lu dagana lekk la. Kon hadis bi mi ngi noonu gis nga saxaaba yi dañ daan jox hadiye lañ daan dëpp dañ daan jox yonente bi yonente bi daan bokk ak ñoom. Kon daal hadis bi mi ngi nii yonente bi saxal na ne ah lëkk ci lek yu tey la gis nga sax science moderne saxal na ne yapp lek dafa riche ci protéines dafa new diw dafa gawa digérer lek go yef la bu équilibré la kon hadith wi mi ngi nonu amna benen hadith bi bu ci rotat hadith benen rotat na ci moy hadith kinaw hadith anas bi amna hadith muhammad ibn safwan radiyallahu anhu xaram def ko benen oje bala gudd wa moy hadith muhammad ibn safwan radiyallahu anhu mom ñaari lek la japp ci marwa reele len mo laaj ndigal yonent bi digal ko mu lek ko abu dawud netti nako an-nasa'i ibn majah borom xam xay bi neen hadith bi kat isnaduhu sanadam werna ko yonent bi saxal na lek lek wone ne dagan na ñettelu hadith bi moy hadithu jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi dañ ko laaj ci walu lek mu digle ñu lek ko waye hadithu anas dal ak hadith muhammad safan mom bokk na ci hadith yi gëna wër kon mbolé ulama masahib al arba'a ñent giir yépp moy malikiyya hanafiyya safi hanabila ñom ñepp depp nañ ci ne lek dagal na lek ngir saxal diko yonent bi saxal ay sahabaam ñu lek ko tayit sax nak amna sax ay ahadith yen yu wër yu saxal ne yonent bi lek nako wala jox nañ ko mu jël ko wala mu saxal lek ko kon yap nak yap wu tey la wu dagan la borom xam xam yi deppo nañ ci ak daganam bu ñëwé nak ci science moderne momitam wax na ci yu bari gis nañ ci né yap nak lu bari njariñ la kon yap nak dafa riche ci vitamine dafa riche ci protéine dafa riche ci protéine ta xam nga protéine nak lolou day dimbali ñu tabax adalat yi da fay dimbali da fay bétal cellule yaram yi li dal dafa and ak ku bëgg lek lek gu riche bon appui new diw ñaarël ba moy yap la khalilud duhul la bari wul graisse ci alluhumul bayda lañ koy bolé al khafifa moy viande blanche mom bari wul graisse bako comparer ak les viandes rousses motax dafa am solo lol ci xol motax ku bëgg lek lek gu équilibré mom faaw nga bolé ci lek ku bëgg am wër gër xol ak cholesterol bu neew bëgg lek lek gu bari vitamine mom jëlal yap lek amna ay vitamine yu bari vitamine B rawatina vitamine B12 lu bari fer la ta xam ngeen fer na su bari moy dimbali ci forme hémoglobine lu ris la en phosphore lol nak dafa am solo ci bagn ak ci yah dafa am luñ wax selenium ak seng kon lek gu am solo la rawatina boko bolé fruit boko bolé légume yi lu bari fibre la kon day wañi poids boko day jëfëndiko ndax day joxe protéine bu kawé and ak nak graisse ku néw da fay dimbali ci nga gawa rek dafa woy ak mom yap lek ci mbakk rawatene vitamine B12 bam am ak vitamine B yoy mom amna solo lol da fay renforcer système immunitaire bi ndax seng bi ak selenium bi kon mi ngi nonu yap dal la u am solo motax amna solo xamna dal ku mënon di lek jeun dinar ak fruit ak legume ak yap lak wi ah dana am solo lol dafa nak riz ci protéine bép gis nga bép 100 grammes ci yap lak dafa am taux bu kawé ci protéine yi mën ta ñak li bina ay hadalat ak bétalat cellule nonu la newé day wacc cholesterol di wacc diwi ñu tal wax nañ né 100 grammes ndaw yo gis da naka la ci nek 3,5 grammes rek la mo ci cholesterol baxna ci ñu bëgg wañi sen wa kon dal yap nak mi ngi nono yap wa am solo la yap la wu bari njariñ la dafa ris ci vitamine B12 amna ay étude yu wone ne yap nak dafa kawé lol ci vitamine B12 mom dafa bax ci yu waaw waye dafa bax ci cellule yuri dafa bari potassium te xam nga lu bari potassium dëgg da fay bax ci xol waye da fay tax cellule globule rouge yi dafa bax ñoom ndax maadini am melni ci dañu ñoom potassium fer ci lu bax la ci luy dolli al ayawan al manawiyya dafa ris ci omega 3 mom yap lek bari wul cholesterol dafa bari calcium kon dal yap lek mi ngi nonu yap la wu am solo wu bari jariñ wu bari ngeneel tawoyof lol waye xam nga legit amna histoire ak señ bi bo demé ci minhul miski fi al khawariq al bakki bu a cheikh mohammed lam job dagana neena kuñ wax mohammed masisi al hafis dafa mësa genn ndiarem rek gis ben lekk neena ma jégué lekk ci taxaw fi mu taxaw ragaluma dawul neena ma jël sama kala mur ko lekk japp ko ñew fekk señ bi tok ndiarem ñu wër ko nim baxo muy waré ma ñew ne ko ah señ bi li de ak lekk la señ bi ne ko ne lekk gi ñew fi par hasard aha innama ata li yudhakkirana bi yawmi alqurbati lekk yi dafa ñew dañu fateli bisub tuma dank ba te moy 18 safar 1313 tolaw nak 10 août 1895 neena bis bamay gene mbacke bari di dem ci geejga lekk gi mom la ñew dañu fateli tay neena bis bobu mohammed sisi japon lekk mi ngi nekkon al khamis fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ci 1340 ci gadda gi mune nak dafa ñew duñu fatali lolu kon bisu choona bobu fargi ko yalla far ci bis bi mom la leggi ñew di fatali daari wax mohammed mosisi da de ko nak ah bu la maam dal sab non bu la jappon ni nga bëgg mu jëfënte ak yow na nga jëfënte ak mom aha mohammed sisi xontu ko bam ki bayiko mo mu dem señ bi nak ne bokko na ci liko yalla defal muy arnab alifuk arnab gi moy ijabatun da'imatun yalla defal nako ijaba ju sax dak defal nako ngeureum lu sax dak moy rage nun gi an nafhun da'im yalla defal nako njariñ lu mat seuk halan wa malan bagi barakatun barke bu mat seuk halan wa malan lolé tamit kon doxna digeun señ bi ak lek motax lek kon ah amna solo wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa assalamu alaykum wa to xam ñi ngi nuy ñep di len ziar bu baax di jital ci nuyo bi ak ziar bi serigne abdou samat mu kilifa jotaay bi diko ñaanal suñu borom mu gëna guddal fanam gëna yok wëram yok ay tawfexam naka non mu defal ko kilifa yi yep rek yi nga xamne ñoo nekk ci groupe bi wa ñu ngi leen di ziar ku ci nekk di la jox sa waccu way bu baaxa baaxa baax wa xana di wax rek nga xamna ni señ mom laaj yi mom amna solo lol lol lol

papay mom bu fekke ni fi Senegal ay xéetu xéet la bari na ci ay xéet xamna ne dinañ ci wax yenn rek yi nga xamni ni mo upp ci yini bay fi waye ay lolu dañ koy wax rek ngir culture générale ñi nga xamni ñoo nekk ci ëtt bi rek waye comme li señ bi laaj ndariñ di su ko defé lolu it ap dinañ ci ñoo pour baña gudd rek xamna ci variété yi nga xamni ñoo ëpp li ni bay Sénégal mën na wax ni solo bi amna variété bu ñu wax solo bo déggé ñu na variété xéet xéet lañ ci djublu wo xamne mom la ñuy wax solo wa solo mom nek na ki bo xamne ni danaka dom bi leg leg muy mu mat digënté 300 grammes ba 400 grammes wa tuti mo koy manki libre wa amna ay amna ret royal it benen xéetu papaya wa amna horizon F1 wa bobu dañ koy bay fi amna ret lady bu ñuy wax ret lady xéet bo xamné ret lady lañ koy wax wa bari na dal ay variété mais man nañ ci wax lolu comme ak vega bi nga xamné fimni di danaka légui mu ngi gëna xiyatu bu baaxa baax ak rana ak californie bi yoy yep ay xéetu papaya la yo xamné ni fimné ñi ngi koy bay Sénégal té adapté na fi bu baaxa baax té day joxe ay rendement yu am solo ndax papaya bobu mom bokku na ci mbay yi nga xamné ni bu fekké né jaarale nañ ko fan ko wara jaarale ba jaar na yoon deug mom mën na andi xaaliss ci lu gaawa té retour sur investissement manam bo ci défé sa xaaliss manam day dang koy gaaw ci ay atu neew rek nga defone nga jot ko bum ful ko lu bare wa lolou it mom man na wax ni bokku na ci njariñu papay wa di nuyu wat bu baax rek di jéglu wat bu baax wa pour ñew rek ci lenn ci njariñ yi wa ndax budé njariñ yi papay mom borom xam xam yu bari bind nañ ci lu bari wa waye li ci gëna fess mom ci njariñ yi moy wax nañ né papay day gawa resal ñom té day tax nit ki nga xamné mo koy jëfëndiko manam xéetu ballonnement ak mel nonu dina ko ci dimbali ba nit ki duko gawa am daf koy wañu bu baaxa baax loolé liko waral moy papay ci bopam dafa am ferñent bu am solo bu ni wax papayin waaw nga xamné anjim bo xamné ni la day tax protein yi nga xamné mom la ni nit ki di jëfëndiko ak yu démé nonu daf koy gawa dagaté gaw ko resal wa lolit taxna ñu daldi wax ne day papay da fay gawa resal ndax papayen bobu mo am wax na nit ne papay day degeural day gëna degeural wër gi yaram wa da fay gëna degeural wër gi yaram ku koy jëfëndiko té liko waral moy papay ci bopam dafa bari vitamine C dafa riche en vitamine C legui bari gim ko bari non taxna ba nga xamni ni da fay dolel cellule de défense manam da fay dolel manam yaramu doomu adama ba nga xamni ni yenn fièvre yenn infection yi ak yenn xéetu fièvre yi nga xamni ay virus ñokoy indi ak yéne du yap nit ki wa bokkat na ci njariñ yi ne papay ku koy faral di ko jëfëndiko manam man na yéxal ak magget waaw nga xamné nit ki dal di koy jëfëndiko manam du gaawa magget waaw lolit liko waral moy dafa am ay action ak antioxydante dal waaw bari lu ñuy wax beta carotène ak ay vitamine A vitamine E ak yu mel nonu daf ko bari ba taxna lolou bokku na ci li nga xamne ni mom moy tax nit ki nga xamne mo koy jëfëndiko.

0: fekk moom dafa ñu ci li mu def bu baax mais dama dikk yàggaale naa ko lool te ku ko tudd mais sëñ bi ne boo jikee ñaare ku mu yeew da ngaa yor ñitt jo waxagut mais ba gis ma fàttali ko ne ko dikk mu yoo ne ko amaan na sa teel bi ba ne si yoo ne ko ñaax Ibra Gaye de nii ne la mu ne ah foo ko ci ma ne ko ma nga ceeneel mu ne lu mu fay def mu ne ko ne dafay jaaye ko jënd yaxantu de day jaaye ko jënd xam naa bëgg naa xam lu mu mën a wéyal la lu mu war a wéyal la wala lu mu war a wéyal mu ne ah kay waxala allahu al bayha wa harrama riba li mu mën a def la kay ana kay la ca mutta def la ñu ci bañ a def daal ne ko waxala allahu al bayha wa harrama riba xam nga luy riba ne ma ne ko déedéet mu ne mooy bu nasaxe ba bu mu ca sàcc bu mu ca sant na moom rasatul maal kuy jaay daal bu mënee di ci sàcc di ci sant te moom rasatul maal sañ na ko bu baax a baax su yooyu dajewul ne kon voilà la tontu kooku
1: ndax taay nga dëkk sëriñ moo gën am
0: léegi waaw kooku itam sëriñ mu fari moom nga xam ne da nga demaat da gis ay waxtaan ak sa bokkunta yaasaan kooku moo ko laajoon moom dafa defoon borom daanukat boo xam ne daanaka waxi sëriñ bi sax ndawi sa tànk day dafay jóge rek ne lu mu wax
1: mu di ko
0: waaw sëriñ ma fari
1: mu daan sëriñ fari
0: déet bokkuta moom muy sëriñ ma fari moo mag yooyu sëriñ ma fari kumbalaw bi moom sëriñ yax kër ma sëriñ Cheikh Fati day moo doon ab taxawam Mamour Ndiaye mii ci koñ bi mooy doomu ma nga xam ne moo doon muritu aalia Mamour waaw waaw
1: sëriñ
0: Ndiaye mu baax mu sañ am du xay riyaat kooku moo gën di gone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mbolam asama dia mangi ziar ñep mangi nuyu serigne abdou samad ibn cheikh shuaib di ñaan sun borom doli ko tawfiq defal ko ndimbal lu wër ci zahir ak batin ba yene yi nga xamne amna ko ci yoon wi amna ko ci l'islam ji am ko ci mindef yep sun borom jappale ko ci dañ andako mom ñuy mbolam ko xamne yaangi ci biir groupe bi ñi téwlu ak ñi nga xamne tay ñom lañuy téwlu ñi wacce seen xam xam ci anam yépp ci walu diina ak ci walu aduna ba ci walu pacc mi nga xamne tay ñu ngi wax ci walu fajum ciosan miit di ci leral lo xamne mag ñu nañ ko jëfëndeko yoolu garab yi nga xamne moy sunu garab yi rew mi te jégeñu di nuyit ñi nga xamne ñoy taxawal liggéey biit ba mu mëna yembu ci ni muy doxé ñi boole ñom ñëpp ziar ak nuyu ñaan yalla mo defal ñu tawfiq defal ñu am nangu ba yeen yi nga xamne señ bi am nako ci ñu dajé mom lepp barké borom tuba waaw tay nak sunu waxtaan ñu ngi koy jëmele ci genn garab garab so xamni ñu ngi wax ñandam ñandam nak ci garab yi nga xamna xeyna xam nañ ko bari na du lo jafé ndax bo démé ci wéddi yi nga xamna dina fay saxit dina fa am ci lu bare bare bu dul fofu barab bi nga xamne dañ ko fay jëlé it mu jégé nañu ci walu ko ko soxla it dana am mu nekk garab gu bax lool bu bari njëriñ torop torop torop rawati na ci jamono ji ñu tollu surtout fi ñu tollu nga xamne ci walu dundin wi nga xamne ñu koy dundu te dundu bi ci ëpp depo la wër giram surtout ci li ñuy lekk bo topé xéti lekk yi ñuy lekk ñaaral ba lekk yi du ñor ni wara ñoré bi ci teggu it du niñ koy togge it walu diwlin gi jéggi na dayu liñ ci jëfandiko ba ca teggu it walu xorom liñ ci jëfandiko dafaëpp jéggi na dayu ci sunu dund bi ci teggu mooy sukar yi nga xam ne tey fu ne boo xoolee li ñuy dunde daanaka da nga naan mënoo saxami benn tit boo xam ne fu mu ne lii lu ci ëpp nekku ci booleeg yeneen yi nga xam ne xeeti saf saf yi nga xam ne dañ ci dugal ak produit chimique yi nga xam ne boo demee ci wàllu naan it loolu te yooyu yépp gis nañ jafe-jafe yi muy indi ci wàllu wér-gi-yaram fu mu boo gisee tension yi ni muy def nit ñi fu mu ne xale bu tuuti ngay gis moom ko loo xam ne da nga naan yi am mag mag mag waaw màggat waaye léegi gunu yu ndaw gunu yu ndaw yu mesurable sax fu mu ne ngay gis ñuy jàmbat lu mel noonu walu tension sukar bi it noonu gis nga fu mu ne ni yombee te loolu boo gisaan ku am sukar da nga toog diir bu yàgg-yàgg doo ko gisaat léegi daanaka foo xool foo lam ñett yooyu seen boo xoolee kenn da nga naan am na ko ci yooyu wax dëgg yàlla moom garab gii dafa bokk ci nga xam ne da ci baax lool lool lool su dee ci wàllu góor ñi ci wàllu kër moomit garab gi njàndam bi may wax am na ci solo solo goo xam ne jéggi na dayo te lu bari ci moom lañuy jëfandiko ci wàllum paj surtout lu mel ne xobam yooyu boo ko gisee am na doom sax maa ngi bu njëkk doom yi dañ ko daan jëfandiko dañ ko daan booleeg dañuy lekk sax di ko togg di ko lekk doom yoo xam ne ñi nekk ci àll bi xa jege ko xam nañ ko daan nañ ci def ay façon xeeti lekk sax yu bari yoo xam ne dañ ko daan jëfandiko di ko booleeg moom muy lu nekk am jëriñ li ñuy wax ci xob yi ni yépp boo demee ci doom yooyu moom surtout jafe-jafe lekk mu rees loolu moom gis naa ne garab yi ñuy fajoo ci lu mel noonu dara dara dara lu ko ci man amul moo xam gis nga doomam yooyu buñ ko booleeg li ñuy lekk di ko jëfandikoo baax na ci trop trop trop trop ba tey doom yooyu dañ koy jëfandikoo ci wàllu surtout ñi biir bi métti itam koo xam ne day yëg lu mel noonu surtout lu mel ne wàllu saan wala yu mel noonu gis nga doom yooyu ay doom rek nga baxal ko noonu ba mu kii rek segg ko léegi di ko lekk loolu lu ko gën wala nga boole ko looy lekk trop ci walu ba ci ñi nga xamne dañuy sérit baax na ci ñom trop ñom doom yoyu suñ ko bolé ak lu ñu lek légui diko jëfëndiko diko lek baax na lool mbir yi di def ngalawit nonu mom doom yoyu batay bu ñi koy jëfëndiko xam nañ ko lu koy jëfëndiko mom itam bok na ci ñi nga xamne yi timbalé nit ki ci lu mel nonu ye baax na trop ci walu ñi jambat xeydu estomac yu bari bari dam bu fekke legui da koy jëfëndiko mom domam yuy mo xam da koy xal balé ko lu wala sax jël ko nonu comme lek ba dom non rek sun borom mëna koy defal tawfiq ba ci walu saan yi mi wax ñu xamne tay dañu am saan buñ koy jëfëndiko mom dom yuy mom itam amna solo bu dé walu xob yi mom nga xamne mo gëna bari ci lu ñuy jëfëndiko té mom dafa bok ci nga xamne mënes nako té dir bu yegg té du soppé ko ndax nak way nak dafa wex waxay mbobu nak bokku ci wex yi ñuy ragal ndax amna ño xamni tousuf dañ lan li gram gu wex man suma ko nañe nanga wante mom mi su yeme waxay mbobu amul jafé jafé ci ñu bari nit ki man na am sax jafé jafé estomac bi te de ko jafé ndeko mom te mu yem du ci am ben ndax dafa bokku ci nga xamni way fay xob yu même walu yah baxna trop mo xam mag ni dañ ko daan def wal ko sunguf diko denc bokku ni yi nga xamni da nga nan ki ñaan bakkar feggu diko denc nonu pour dara xew nit ne oh guddi dara mitt ko biram wala mu lek lo xane lu baxul dañuy ciof ci sunguf bobu rek def ci ndox yengal jox ko mu nan bu koy nan ci sasi problème jam motax xob yi dañ ko wal nonu diko jëfëndeko nonu dañ ko xob yi dañ ko am nonu baxal ndox sa te wala nga defu ci ndox ciompu lay baxal ko legi tek ko non diko xeli par casse diko jëfëndeko su dé ci walu yax yi li ma wax nonu baxna trop yax yu metti ñu koy jëfëndeko su dé yaram yu metti lepp lo xam nga metti baxna ci trop momit xobam yoyu dañ koy jëfëndeko mom jandam bobu bu dé saan yoyu ma waxon gis nga ci dobbi ñu baxna trop dañ koy jëfëndeko mom xobam yoyu lu ko ci gën sax suma suba gis nga même li ma wax boko défé sunguf suba tel nga xey bala ngay lek dara nga ciomb ci fum sax ko nan dox ko ko bokay def ay fan semaine bis ba dess moy teudi def bu dé ko yor saan légui mu tagok saan yi ba ci walu imurit momit baxna ci raw surtout imurit bi di genn wala muy nacc wala yu mel non nga xamné sonal nit ñi xobam yoy momit tam mo xam da koy baxal wala mu def ko xob bi mo def ko sungu jël ci kuddu mu ndaw ni rek def ko ci litre ndox mu tang litre genn walu bayiko mu sen mu de ko nan par kaasu ndekki su lekki dara gënu ko ci lu mel non ba tay xobu njandam yoy baxna lool ci yaram yi nga xamné tas tawdi di lal walu yaram mo xam heure wala xam wala yu mel non wala sa moy xesan baxna trop suba da koy deub su taxob bi toy non bomb ko ci non baye ab dir bu ko defé gis nga walu heure yi ak lu mel ni xam yi yeb baxna ci trop su ko defé sax man na ci am lonen lo xamné mom xobu njandam yi diko baxal ndox def ko ci legi diko seng ko diko nan par kasa yu lekki lolu moy tax li ci biir non daf koy ray bu ne soccat yi nga xamne batay day dalat picci socci li mu tam feñ mo xam ak fu meuna ne surtout yi nga xamne day lejeul soxna yi nek sen kanam mu tam baxna ci trop wala sax mu nek yoyu nga xamne ligay tab yoyu di feñ ci suuf ñi ko jaawle xeer imorul yu ak xeetu socci li mbollem tawat yu di feñ fofu ci suuf nonu mu tam baxna ci trop mom xolam yu ko nit ki amé légui comme ni mo waxono mo xam da ko def sunguf jël ci kuddu bu ndaw def ko ci comme litre genn wala ci ndox baxal ko bam bax ko def ko ci bayiko bam seggo de ko jëfëne ko par casse bu lekk baxna ci mom trop trop trop trop ba ci sax def ko sunguf nonu diko lal ci li ngay lekk diko jëfëne ko wante nak tay na wex bi moy tax yu bari way waxay bobu dana ko wax du lo xamné tay mëna indi jafé jafé ci walu biru nit ba tay bokk na ci njirñal xobi jantam yoyu limu wax non bokk na ci walu biir lepp lo xamne dafa aju ci walu biir baxna ci trop mo xam jafé jafé lek mu res ñooñu mom kep bo xamne jambat ni limuy lek du res surtout nak gi lek ni yimay wax wala ko xamne ni lek biiram day am galaw wala day xurxure ni riir yoy yeb mom itam limu wax ni bu koy jëfëndeko baxna trop trop surtout bu rekuy séré bu ba day am xobi jandami bolé ko xobi lay dur yu mutam mélanger ko lu yam su ko defé légui mu ne ko jël kuddu ba ndaw diko baxal ci nit litre ak genn wal ci ndox seng ko legi diko nan parkas mu lekke daral lu ko gën ci ñooñu nga xamne dañuy séré gisuma lu mel non gisuma lu ko gën ci walu li ñu wax sétal bir ci xéti déchets yi nga xamne day yagg ci biram yagg wala ñi nga xamne tay dañ ne bu ñuy dem wala xeyna day jafé lool ba ñu dé ko dimbalé sax pour mo gën ak yu mel non ñooñu bu ñuy jëfëndeku li mo wax xobi ñantam yoy ñu bolé ko xobi leedu diko jëfëndeku baxna ci ñom torop torop torop torop ba ci sax walu emurid bi mo waxon bu sofa emurid ba bolé ko nga xane borom day séré lu bari bari bu amé xobi ñantam yoy bolé ko xobi leedu mo mitam baxal ko légui diko jëfëndeku sun borom mëna koy defal tawfiq ba lolu day safa ba ci soxna yi nga xamné légui dañu am doom té bëgg mérét mi wacc ba sét ñom yéx mo gaaw mo bañé yéx seen dérét mi dañu diix ñu bitam xobi ñaan bi bu baax na ci ñom torop féké légui dañu am doom ñom baxal day xob yoy mu mitam légui diko naan barakaas sa yu lekké yalla mëna koy defal tawfiq ba dérét ju wara gënë lépp sun borom mëna koy gënë té du am ben jafé jëf su féké da bëggiti dérét ju bañ yagg ci mom mu ko jëfandé ko yalla mëna koy defal ba ci soxna yi nga xamné sax même ni ñu gisé bax da normal té yeen na xéri tawal yi nga xamné tay da koy def su ta tawal yi di walanté mu mitam bax na trop bu ñamé xobam yoy mu mitam li ma wax ñu lako jëfandé ko yalla mëna koy defal tawfiq ba ba ci walu saqat su ko ñi nga xamné ñi saqat saqat su tar mom itam bax na ci ñom trop ñom xom xobam yoy suñ ko baxalé légui mo tam segg ko légui diko nan par casse té mu yem nak bañ ko wex bi mu def ci bam yem ak mom rek mu diko jëfëndé ko saay lék mu nan ci casse dara dara lu ko ci gën mom itam bari bu dé ba tay ñi nga xamné seen yaram lay tang way am tangoru yaram mom itam té mom itam lu bari bari mën nakoy def ndax limay wax tousu yaram sax bu féké dara nga ci bokk na ci mandar gi koy xamne moy tang tang prater bo xamne day am ci mom wala sax tangay yo xamne yoy boromako yett doko yek ni luñ koy ñoo ko ci baxna xeyte tangat yoy mom itam baxna lol lol lol bu koy jëfëndeko sun borom mën na koy defal tawfiq mom itam bepp jangoro bu ay ci walu bir sax batay mag ni dañu la wax lu xamne jangoro bir lu mëna don li ma wax ni mom itam xolam yoy baxna ci torop bokk na ci yi nga xam legi mag ni dañ ko daan faje do ko nit ki batay li wax non dafa bëgg raxas biram li ko leen wax tax mom bokul ci li nga xam day lassé da ngay koy naan sa biri daw deug deug deureut wante so koy def day tax lepp lu waruna genn day genn ci bir te du daw sa bir tax amna ci yo xamne dang koy jëfëndiko muy daw sa bir lolu mën na andi lu bari bari wañi sa ndoxu yaram wala muy sonal la waye mom bokay jëfëndiko mom du daw sa bir wante day tax lepp lo xamne tay lu waruna genn ci yow bokul jëfëndiko lolu day gëna ba sét kon bokk na ci yi nga xamné dañ koy jëfëndiko ci walu raxas bir gënné ci lo xamné xeyna ku tok bir bu yagg demul won ak yu melno res mom té lolu tous amna jang amna jangoro yo xamné day def lu mel nonu ba tax lu bari bari bu koy indi ci jafé jafé yi bu koy jëfëndiko sun borom mën na koy defal tawfiq ba lolu mën na taggo mom képp ko xamné gis nga né li ngay lek comme li ma waxon ci jël bëgg non surtout lek yu ni ni bokoy def sa so lekki bu nopi nga am ci sungufam lu sekk lolu so lekki nga ciomp ci rek nan mo xam lu melni sukar bi wala nga nan lu sa sukar nga ciomp ci nan wala lekki diwli ni wala xorom su bari si nga def jeufandiko yoyu liñ ci ragal lu ci gëna bari bokoy def yo do ko gis lu ko gën ci wet gogum mom gis dama nan jamono ji ñu tollu sax kep go xane mëno ñak jeufandiko yoyu ci ni ko jaw jaw niti jamono yi jeufande ko ni nga xamne fa tollu liñu lek ci lu ni dafa bari wala liñu nan ci sukar dafa bari wala liñu lek ci wala xorom ci saf safal yu bari koku war la taggu mukk mukk ak xobi jandam bi sa su lekke ma ciomp ci tuti rek tek ci lamagnu su ko rew nan ndox mu jall lolu bu koy def ila gis ne yaramam dina woyef woof go xamne xeti toxide yi nga xamne mo nek ci yoy yi nga xamne tay ñu jeufande ko nonu diwlin yi xorom sek sugar su jegi day so nga xamne day disal direct day tassal direct ji lu su daw ne wara dal bu koy jëfëndiko sun borom man nakoy defal tawfiq ba lolou da koy safara ba ci sax li ma waxon ci walu kër gi ñi nga xamne tay nañu bëgg kër gi xumbu na ma ciawarte ci walu kër gi ci soxna yi momit baxna trop te lolu mom mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen xobam yoyu nako def ni ma waxum itam diko jëfëndiko ñaan ko bi ñaan bi su borom mën nakoy defal tawfiq mom itam ba lolu yeb day safaro ba mujj ciawarte go nga xamne tayal go nga xamne don nako feñal ci walu kër gi ba dootul len soxal li gaay yi wa daw jang bi rek ko gën bu koy jëfëndiko ko am yoyu diko lu yem rek mën na ci ciof def ko ci litr ngeen wala baxal ko tek ko non su lekk rek mu xeli ci kaas naan baxna trop trop trop bu koy jëfëndiko ci walu kër gi yalla mën nako ci defal tawfiq bu de ren it momit baxna lol dañ koy fajo ci anam gu bare bare surtout li ko xeti toy yi dog dog yi baxna trop bu ko kami xoj ko momit diko nan baxna lo bu de ñi nga xamne tay dañu biir bu reuy ñu bëgg bi ba wañi ko moy baxna ci ñoo su boba sax gis nga lañ waxon ci xob wi da koy def comme ataay diko nan pour mu tang ya baxal comme ni ñuy togga ataay rek kel ci kaas ba ni sa su lekk rek mu xeli kaas wa tang bu yem nan ko koku bu ko saxawé ab di rek baxna trop même ren yi ñu la met bu ko xojé momit tam legi diko nan bu dee biir buy dawit momit noonu ren yi dañ koy faje ci lu wala sax lu mel ne ki cari xam ne bant yi sewam yooyu mu def ko dëgg ko wala ko xob yi def ko taxaar noonu mu tam léegi xaal ko léegi di ko naan baax na trop trop trop trop ci xeetu gréelo bu dee soxna yi nga xam ne léegi mitam dañoo taxaw ci wàllu amam doom momit baax na ci ñoom trop bu amee cari ak ren yi mitam daa dañ ko def wala ko xaal ko ba mu bax mu segg ko léegi di ko naan par kaas saa yu lekke mu naan ci kaas yàlla mën na koy defal tawfiq ba jafe-jafe yooyu nga xam ne léegi mu am si wet googu tax xeyti tawal yu bare bari yu nga xam ne mën na gàllankoor nit ki ci wàllu amam jabot su ngay jëfandiko su borom mën na koy defal tawfiq bu dee xeyti infection yi moom itam baax na lool lool mooy tawal yi nga xam ne day wàll ci wàllu dencante yi te lëjale fu mu ne sone lu bare bari wax nga ne ñu ngi koy jàmbat comme ne di ko jiñ ay ndoxu siteeg yu kenn xamul ak imorite ak yooyu fekk du ci lenn loolu képp la moom itam su amee reeni njàndam yooyu surtout nag mu boole ko reeni caxat bu xoj ko léegi di ko naan baax na lool lool lool lool bu dee koo xam ne ba tey li ma wax noonu kër gi sawaru ci it reeni njàndam yooyu su ko amee boole ko reeni caxat yooyu moom itam xoj ko léegi moom it di ko naan yàlla mën na koy defal tawal ba ci imorite ba ci soccel yooyu ñu waxoon it bu amee reeni njàndam yooyu boole ko reeni caxat yooyu moom itam xoj ko wala mu baxal ko léegi moom it di ko naan yàlla mën na koy defal tawfiq ba loolu da koy sawar kon gis nga ko yi xëy na yu bare bare la wante ci tënk rek xëy na du lépp la nit mën a indi ci benn yoon waaye li tënk la ci boo xam ne moo bokk ci garab yi nga xam ne wax naa ne ci jamono ji garab yi gën a yittewoo di ko jëfandikoo ndax fii ñuy nga xam ne dund bi ñuy dund fu mu ne ci wàllu lekk ak naan dara lu ci dëpp wér yaram fu mu da nga naan amul te moom mii lu ciy dimbale lu bare bare la ci wér googu jërë ngeen jëf.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi nuyu ëttu xam-xam di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad Mbacke, di nuyu borom xam-xam yi nga xamante bi ñoo fi nekk muy Serigne Bassirou Touré, Serigne Moustapha ak Serigne Cheikh Naalo ak docteur Cissé. Ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen jaajëfal. Xam naa nag comme ñu ñëw ci programme bi nga xam ne moom la Serigne bi bëgg ñu def ci waxtaan, te moo ji mbëtt ak tàndarma. Mu mel ne nag mbëtt rab la boo xamante bi wu yàgg ci àdduna la, ndax booy xool jamonante na ak sallallahu alayhi wa sallam. Kon loolee ñu ngi bëgg a dafay at muy animal boo xamante bi tamit bari na ay karaama yu ci nekk lool, waaye bari ay xeet yu bari yu wuute ay melo. Bu dee fii ci Sénégal am na mbëtt mu naan fardat, am mbëtt muy wax xusi, am mbëtt muy wax bundóori, am mbëtt muy wax séng. Séng nag moo ci gën a rëy. Mbëtt nag bokk ci animal yi nga xamante bi dafay maw. Maw nag buñ ko waxee ba daanaka mooy koor rek ñu ko message ci koor ñi nga xamanteni xamuñu maw doon rab bo xamanteni bi tamit ci benn côté dafa xarañ waye ci benn côté da ngay gis ne jëfi animal lay def ndax mom bu la ñëkke gis rek bëd ye bu ko gëmmé day japp ne nimu gëmmé bëtam yoy non la sey gëtt gëmmo motax ñaaré mbeut mu dawal nit day jafé lool ndax mom namay def bëd ye rek non lay japp ne sey gëtt non lay mel bëtt dina fa def lool bokku ci animal yi nga xamanteni bi tamit bëcc ak lay foré nga xamné à partir de une heure man na genn ba takusani souf mu soga fatu lolou bokuna ci ay programmam yalla def ci mom tamit da am awra bu gor am awra bu jigen amna awra bu gor amna awra bu jigen yalla def ci mom tamit donu rab wu gattu fan rab bu meuna guddu fan la kon animal la bo xamanteni bi nga dokk mu de te ken rendu reyi ko ci all bi lu jafé la manam bokku ci rab yi nga xamanteni bi manam dañu xibon kon rab la bo xamanteni bu am solo la ci nit ki diko jëfëndiko bokku ci rab yi nga xamanteni bi tamit da fay nen nen yu meuna bari la lay nen te bu ne tamit da koy sul bokku ci rab yi nga xamanteni bi manena kaw manena souf bokku ci rab yi nga xamanteni bi tamit sen arme gemin gi la mbeut lu meuna mat la waye lu meuna jappul ci geminam motax ñaare bu duggé ci am leum bu fa xasse ba kep rek chaxan gennewuko dana bolé tanki ak gemin gi motax ñi nga xamanteni dañuy yëngu ci yenn xam xam yi dañuy gis na dañuy soxla bop bi bari ay jëf yu ñu ci def mbeut nak bokku ci animal yi nga xamanteni bi dañuy wax ne boko rendé tojo bop bi bu ci duggal sa loxo mo man nga takalé baat bi bo ci duggalé sa loxo mu melne luy dundu mu dalay mat kon lolu bokku na ci ay jëfëm bokku ci animal yi nga xamanteni tamit dis na ko lek waye bokku ci animal yi nga xamanteni dis na ci saxara wo lek gi nagit bari na ay vitamine yu bari yu ci nek lek mbeut motax olof da ngay deg ne ñaaw der saf ñeex ñaaw der saf ñeex bokku ci animal bi nga xamanteni bi tamit buñ koy jëfëndiko bala ñu ko lek dañ koy foof motax da ngay deg olof nak ku foofal mbeut roccil bar sax bokku na ci waxtaan ndax señ bi dafa wax ni ñu boole ko ci programme nga xam dañuy ñëw ci mbeut ak ci bar waye da ngay deg olof di wax ne ku foofal mbeut rocci bar lolu no meuna diggé ci wax joju moy mbeut daskoy was ndax dafa am ay xubit ay wasintour yo xamanteni lu melni elastique la kenn duko lekale motax ñiko xam deug buñ ko rendé wa nopi ba diko defar dañ koy wëssum timal ko ci tal bi ba der bi juk ñu jël paka nak commencé diko fof lolu moy fof su ko defé kon des koy fof ndax boko fofulé alistique bobu wor di lekkale ndax lolou du res motax animal la bo xamanteni bi faaw nga xam bo skoy jëfëndiko nokoy jëfëndiko kon ci lolou ngay jital bu nopi soko buti nak dafa fekk ay xagn xagn yoyé nak barina ay yef yefane yes ci def barina lu man lol ci yaram mom xagn yoyé budé mbeut mu ndaw nak dang fa fekk ay nem budé mbeut mu ndaw newna te buti ko te fekk ko fa ay nem kon mbeut ci façon bobu lañ koy jëfëndikoé su ko défé yapp yi lu bari ay vitamine la nit lek ko yamut ak bañ ko lek ndax dana doli li nga xamne moy drep ci doom adama dana tax nit ki tam manam li nga xamne mom lañu tuddé xétu ndëgeur lay ci walu tank ndëgeur lay ci walu manam yaram ak ci walu sidit bo démé ding ko ci fekk lu ci am solo waye tamit bari na ci yo xamanteni boko day jëfëndiko amna jangoro yo xamanteni man na la baña gar ci sa dundu te lek mbeut moy tax nga am lolu kon mbeut magni da nañ ko jëfëndiko diko bolé ak ñëbbe diko lek nga xamne ay vitamine kessé kessé kessé la xalé bi koy jëfëndiko tamit baxna lol ci ak magam waye baxna ci xelma xalé bi nga xam def koy jëfëndiko dina bax ci xelmi dina bax ci li nga xamanteni bi moy manam mag bi waye non la amé solo ci li nga xamanteni bi moy yah yi borom xam xam yi tamit bari nañu dajé ci né mbeut disco lek ba nopi mu di andi ak wëreedi am di jëfëndiko mbeut wëreedi am ci mënta nek manam di wëreedi lu bari mënta nek kon day gën ak xibon mbeut bu dé da nga amé ndig luy metti bo jëfëndiko mbeut ndig lolé mën na wër ñi nga xamni dañu amé jëfé jëfé ndig lo xamni da fay metti lu bare bare ci ñoom kay jëfëndiko mbeut mën na mucc ci ndig luy metti mbeut day soñ ci ab sey bokku day jëfëndiko ñi nga xamni dañuy tayel ci walu sey bu ndé jëfëndiko mbeut da ngay gis né da leen ci soñ ndax mbeut dafa bax ci hormone bobu ñu tuddé testosterone da koy dolé da koy katnal mo mbeut kon ñi jëfëndiko mbeut da leen di soñ ci kawlal bi mo xam goor mo xam jigen kon solo ci non la am ci nit bu ko day jëfëndiko da fay yok doole ci lolu ci côté bobu motax xagn yi li teggin sax ñu waxtane ko ndax fa ngay jaar ko tuddu ko day xawa doy war waye bari na lu mu man ci walu negu sey mom xagn yoyu kon beut bari na lu bari lu muy def ci yaram batay xagn yoyu sax dis nako ruel ba mu nek iwil nga bolé ko tout xorom manam li jëm ci xéti metti lu ci am solo la mom tam diko ci diw xagn mbeut yoyu li nga xam di xéti metti la wu nek ci yaram baxna lol bu la nexé bu touté nga jaxass ko ak karuté def ci touti xorom baxna ci bop yi metti xagn yoyu baxna ci bop yi metti baxna ci ki nga xam dafa faxaj baxna ci borom dread yi nga xamanteni du manam dread yi du tassar manam da fay way ci ben côté wala tank yi cramp yi xéti nagam yoyu xagn yoyu lu ci am solo la kon mbeut sifa la lu bari njariñ la ci doom adama ci bu ko xamé kon da ngay dégg ñu né ku fofal mbeut rocc bar wolof da koy wax bar nak bokku na ci programme waxtan bi waye bar du ko fof da koy rocc manam boko sendele fi nga jaar le mbeut

Ebar nak da bokku ci li man ndox nak man ndox lool waye armam nak manam xexu kayam gen bala gen bi mom moy bu lay day duma ci loolu lay jaar duma la waye mo gëna reuy nak mbeut lool gën ko guddutam bar bokku ci yi tamit animal yi nga xamne da fay nen nen yu bari waye momi tamit ray ko mo gëna yomb ray mbeut ndax bar bo laal bop rek boy laal bop ba rek muy lem motax xam animal bu ci nek bo koy moytu nga xam fan ngay jaar pour moytu ko ak lan nga wara moytu ak lo wara ñëmé mom genn bi mo danger bop bi danger wut bop bi lu ci laal rek mu lem kon boy xol ci misal mo gëna xawa neexa ray ke mbeut su ko defé kon bar tamit mbeut mo gëna saf ni wax tiafka ndax bo xolé yap bar dafa xawa lewet touti ba no pratax mbeut nak da ngay gis ne dañi wax ne ñaaw der saf saf ñeex lool la koy olof di waxe ñaaw der saf ñeex waye tamit bar non la bare ay vitamine ci biir senegal nak amna xéet yo xamanteni bi duñ koy lek ndax dañ koy xof liñu woyé xof dañ koy xof gis nga mbeut ak bar dina len def liñ wax jallawle jallawle bo xamanteni day jëm ci walu karange keur ki nga xam dafa am bop mbeut am bop bar jël bop mbeut bi duggu ko ci bop bar bi jilat bop bar bi lemes ko ci derub gaynde jilat derub gaynde bi lemes ko ci derub til ndax bobu amna solo lo ci ku bëgg wattu dara ku bëgg sécuriser dara ta bañ loxo nek ja lu am solo la ci gett walal ci kër galaj la bu ñuul bu am solo la ci yang ko jël ci animal yi kon programme mbeut ak barangogu xamna ñun fofu leen yamal suñu kaddu da di ñew ci li nga xamanteni bi moy benen programme bi su ko defé nak bu dé li nga xam nga lañ wax tandarma té borom xam xam yi ñom señ Moustapha ak señ docteur Cissé ak ñom señ Bassirou ñu ci bari ënd ci lo xamanteni bi néw na nga ëndi waat ko ci ndax tandarma bu dé ci Sénégal lu ci ëpp bu dul wéru koor néew nga gis ko koy jëfëndikoo tandrama wax dëgg yàlla wéeru na wéru koor at mi yépp nit ki dafa war di jëfëndikoo tandrama ndax baax baax yi nekk ci tandrama tandrama zahir la batin la ba tey kon tandrama dafay faj ci lepp lo xalat rek borom xam xam yi wax nañu nga xey lek tandarma dalay ar ci AVC gis nga ko AVC kenn ku ne xam na ne da fay bété kon xey lek tandarma man nga mucc ci tawati AVC borom xam xam yi wax nañu nga xey lek tandarma dalay ar ci tawat yu bare bare bare bare tandarma boko day lek fatte dula yomb li ñu woy tawati nax ci jëfëndiko tandarma yalla mëna ko ci mussal kon ki jang di lire lu bari day bayyi xel di jëfëndiko tandarma day dimbalé mémoire bu baaxa baaxa baaxa baax day tax mu gawa mokatam te dana tax mokalam lamuy mokal du ko fatte tandarma dafa gaaw ci resal ki jëfëndiko tandarma resal daf koy yomb ndax borom xam xam yi wax na ko dafa bari fibre kon tandarma lu riche la ci ay ferñent kon di jëfëndiko tandarma ak séré andut

Tudo na continente. Tisar, Ibari, Surtur Rahman, Surtur Anham, Surtur Habasa, Surtur Khaf, Surtur Rahadi, Surtur Nahli, Surtur Kafi. Yep, Rahadi, Nahli, Yasin, Khaf. Waaye sax nga gis sax tàndarma dañuy wax xitmiir te mooy deru sew bi bi nga xam ne mooy ëmb sàllu tàndama gi alquran tudd ko walladina tadduna min dunihi ma yamlikuna min qitmirin surat fatir aya fukki ñett nga gis ni ko sëñ bi indee moom itam ca sawlu sikhaar alfatil mooy weñ gu se kii gu nekk ci saqin nawaat fala yuslamuna fatila annaqir mooy tomb bu ñul bi nekk ci kaw sàll bi wala yuslamuna naqira gis nga fatil ak naqir ak xitmir yépp sëñ bi indi na ko ca tasawudu sikhaar li taxoon nag sun borom digal maryama garabu tàndarma googu dafay yombal wasin dafay yombal wasin dafay joxe yaram bi force xam nga tàndarma lekk gu barkel la gu boole ay force ndax dafa am suukar assukuriyatul basita am maadim kon alquran mi ngi noonu wax na ci lu bare bare alquran nee na yunbitu lakum bihi sara wassaytuna wannaqila walanaaba wa min kulli thamarati inna fi dhalika la ayatan li qawmin yatafakkarun suratu nahli aya fukk benn mu tudd foofu annaqil te mooy tàndarma sun borom waxaat wa saytunan wa naxlan suratu habasa aya ñaar fukk juróom ñeent ba muy lim ne sun borom moo leen defal garabu olivier ak tàndarma waaye waxu si ileyki bi ji si naxlati indi naa ko sànq suratu mariama aya ñaar fukk juróom jëm ñaar fukk juróom benn waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam tudd na tàndarma ci ay waxtaanam yu bari nee na xayra tamaratikum albarani yazhabu daa wala daa fihi xadis boobu ar rawyaani moo ko nettali ca musnadam albani wéral ko waaye nag mu jagleel nag xajwa tàndarama xajwa bi nga xam ne madina la am wax ne alxajwatu min aljannati wa hiya sifaun min assummi xajwa daal ci àjjana la bokk la jóge moom day saafara tooki ahmad moo ko solo mu dellu wax ne inna al ajwata min faakihati aljanna ajwa jooju di jóge madina ci fruit àjjana la bokk ahmad moo ko solo waaye wa sanaduhu hasan ba tey jël nañ ci aïcha radiallahu anha mu ne yonent bi nee na inna fi tamri alaliya shifa sunu yaay aïcha nee na yonent bi ma wax ne salallahu alayhi wa sallam tamra alaliya te mooy xajwa a saafara man ci aw xaala ak triyaax wala ma wax ak triyaax te mooy da addabaaw rek jël nañ ci ay jaabir ibnu abdillahi radiallahu anhuma mu ne yonent bi nee na wal ajwatu min aljanna wa hiya shifaa'un lil jinna xajwa daal ci àjjana la bokk moom nag day saafara dof wala muy saafara jinni xadis boobu ahmad solo na ko ak ibnu maaja waaye yonent bi dellu wax ne man tasabbaha bi sabhi tamratin ajwatin lam yadurruhu dhalika alyawm summun wala sayrun mu ne ku xëy jël juróom-ñaari tàndarma ci tàndarma yi ajwa ji bis boobu tooke poson wala njabar du la ci lor xadis boobu buxaari yo solo na ko jël nañ ci abdullah ibnu jaxfar mu ne gis naa yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaakulul xasaa bi ratbi mu boole komkombre ak tàndarma di ko lekk loolu it am na solo lool xadis boobu muttafaqun alayhi la buxaari yo solo na ko muslim solo na ko jël nañ ci anas mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam suma saana woor balaa buy dog lu njëkk muy julli

0: timis day jël ay tandama yu toy su amul tandama yu toy ah mu su amul tandama mu goho ndox hadith bobu abu dawud net nako ak at-tirmidhi batay sax yoronte bi danako ki ay gone ndaw mom tandama gone gu soko judd tokental dana jël tandama di len ko defal tokental ndax njariñ yu am solo ci ne werna sax rabna ci hadith bu wer yont mi ne keur go xamne amul tandarma ah wa keur go ko de dañuy xif kon tandarma dal gis nga yont bi waxna ci alquran waxna ci alquran tuddu nako lu bare bare ibn al-qayyim nak radiyallahu anhu limay waxna yep nak ku dem ci ter buñu wax at-tadawi bil ahshabi wan nabatati ñu bolé ci at-tibbun nabawi lañ ci bolé moy médecine prophétique waye wa tibbul hadith ñu bolé ci timit médecine moderne kiko defar nak moy hamid ahmad at-tahir ak shahban ahmad makin nga xamné dañu bolé dañu mixé ñaari médecine yoyu médecine prophétique ak médecine moderne ibn khayyim nak néna tandrama lu bax la néna tandrama da fay deugural mbax tandrama da fay doli ngoro tandrama da fay defar yaram tandrama néna bokkona ci firwi ëpp njariñ waxna ci lu bare bare yoonte bi nak dana dogay tandrama waxna ko sank xam nga lolo nak doge gim dan doge tandama amna mout mu ci nek xam nga bo woré sa mbax ge day vide rasmi du am lumuy xecc man ko yonne ci cieur yi bu ko defé nak bo jëlé tandama mu sax suubal day gaaw ag ci rasmi lol rasmi bëgg ko señ bi sax señ juba wax na né ku doge tandama yalla dana doli sa julli ñenti téméré julli legui nak nañ ñew nak ci tandrama lim ëmm ci xima xisaaya faayqa ci walu nutrition non ci walu nutrition bu kawé amna matière protéine ak dunia amna mawat yo xamné amna touti lu xawaniin waye dafa muccu ci cholesterol buy loré amna sucre 78, nangam wala mawadun sucre amna ci nga xamné da fay jox yaram force gis nga 100 grammes tandrama yo jël la 100 grammes tandrama go jël amna digënté 40 ba 70 mg phosphore amna digënté 65 ba 71 mg calcium ta calcium xam ngeen lu bax ci yaram la lu bax ci ay xala amna 2, ba digënté 4 mg fer amna 790 mg potassium ta xam nga lu am potassium day bax ci wacce tension amna 650 mg cuprite amna 283 mg chlorine amna 3 mg chlore amna 0,9 mg sodium nénañ européen yi ñi ngi askanalé arab yi force biñ am ci walu sey ci tanama gi ñi lek ak bari giñ koy bari yalla nak digalon nako maryama bim tolle ci matu ngir waxto jigen limi soxla ci fer limi soxla ci sucre limi soxla ci taxa limi soxla ci alhayya limi soxla ci phosphore yep jigen ba tolle ci matu dako soxla te li yep mi ngi ci tandama gis nga amna luñu wax magnesium nak da fay xex ak febaru cancer koy lek tanama yu lu bari cancer dan la jefe tanama dafa am vitamine a amna vitamine D, amna vitamine B1, amna vitamine B2. Da fay dimbali nit ki meuna am dom ci bu gaaw. Bo amé rek ben gram rek da fay jox yaram bi force, da fay jox yaram bi 3460 harira. Lol nak da fa am solo lol. Tarama da fay dak anemi moy ñak deret. Tarama da fay faj febaru colon ak mbax diko fera den fegal cancer. Da fay label fi tour ndox mi wara jaar, soko def ndako da ngay tour ndox bu jaar yoon. Kon dal tandrama mi ngi nono am na njariñ lol tandam mom ci lek yi gën la yalla xewle jami alquran tud nako sunna tud nako alema compre la surtout boko re jël nak ak modération mom source la bu ris ci taxa da def am sucre naturel lu melni jolocos ak fructose waye dafa am aliyaf. Aliyaf nak lepp lu ko am rek da fay dimbali digestion, da fay dak sere waye da fay ris ci potassium ta xam ngeen potassium da fay dimbali xol bi, da fay dimbali tension non le risé ci magnésium mom tandama ak calcium ak phosphore yépp nak dafa bax ci yakh ak andalari antioxidant la. Dafa am fer motax ku koy jëfëndeko do animé. Da fay jox yaram bi taqa sari'a rawatina bo woré ba dogo ko. Appareil digestif bi da koy dafa bax ci mom lool, dafa bax ci xol, bax ci tiwo yu tret yi di jaar. Sidili da ci bax lool ndax potassium bi magnésium bi da ko koy jëfëndiko da ngay yek ne surga lool nak diko waral moy fibre ci ne waxnako ta la répétition épidagogique alcorane tud nako lu bari digal ko mariama bam tollo ci mat nga xamne jigen ju tollo ci wéram diko jëfëndiko yalla man na dako boy am dom du am jafé gis nga sax fa kulli watare bi gi alcorane waxon ne ko geusamal garabu tanuma gi morot ay tanuma bi toy nga lek ci nga nan ci gis nga fa kulli watare bi goko yalla joxon ko señ bi jël nako def ci khasida tag ci yaay mariama ak mariama te moy fusti bi sarfil hasanat sayyidatan li muhsinat mariama fukti muhnat khasida gog nga xamne wax nañu moqiyab al hat non mafe moy khasida fusti bi sarfil hasanat kon dal ni ngi nono nonu la baxé ci wacc cholesterol bol bi te moy LDL cholesterol bol bi bu bon bi te moy LDL da ci bax lol ndax potassium bi ci bari te new sodium lol nak fum am day wacc cholesterol antioxidant la dafa am luñu wax flavonoïde am carotinate am luñu wax al ahmat phenolier yoy yep nak antioxidant la dafa baxé ci xol doy dundal bacteria yi am jariñ ci mbakk gi lolou tamit day tax sa appareil digestif am wér gu yaram dafa bax ci yuur mom tandama surtout sucre naturel bi ci am dafa am calcium am magnésium am phosphore yépp dafa bax ci ay yax amna nohas am maqnis yi tamit dañuy dimbali ci tabax tabax yax yi baxna lol ci ko wor bu diko dogo ndax day tax yaram lim soxla ci force mu am ko ndax soko ci kon dal tandrama mi ki nonu alquran tud nako wan nakhla basiqatun laha talhun nadid fiha faqihatun wan nakhlu waruman yep day woné magayou ak waccu wayou tan ma ak nim barkale yaronte bi waxna ci ay hadith yu bare teggine lek tan dama nak moy nga wax bismillah lu ñëk ngay lek ta lekke sa day jor te bañ ca ëppal te soo paree nga sant yàlla Aïssa nee na daarañ toog ñaari weer ñett weer kër yonente bi cindu fa tàkk la ñuy dundee mooy tàndrama ak ndox lu baax la ci wérgu-yaramu xol moom tàndrama am na ay étude scientifique yu wane ne tàndrama dafa am dafa ëmb ay murakabaat naafixa ay matière yu am njëriñ lu mel ne fibre lu mel ne boli phenolat lu mel ne falafonoidat ak corotinat matière yépp antioxidant la anti inflammation la dafay wéral xol bi ndax dafay wàccee cholestérol LDL bi surtout boko jëlé nak ci nisam khitaï fihi ci lek tagama dara ko potassium ak magnésium bi dafay sam ni xol bi di doré dafay dimbali ci tension bi ba du yek lool antioxidant la yépp nak dafay dimbali téwé yi dara di jaar ba liñu wax tafallubu sarayin du ci am dafa am fibre motax koy jëfëndiko séré dan la jëfé kon dal mi ngi nono da fay défendre da fay renforcer système immunitaire bi do wax bax ci wergu yaram yor gi kon dal tan dama bokk na ci ñam yi am ñariñ yi amal yi renforcer yaram bi yu joxe force yu am solo lol ci mbakk gi mo taw yent neena kër gu tan dama neewul wa kër gogo dal dañu xif hadith bobu muslim solo nako kon nangi dog ngant di jeklu wassalamu alaykum
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima

0: له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء.
1: سيدنا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي لا أعوذ بك من حماسياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا الله بنو ديوال غناو با ني سانت يا الله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيوغي سانت كسانتار كو تيد كي شيخ احمد بامبا خادم رسول delu di ñaanal khalifatul am serigne muntaha mbake ibn cheikh mohammedul basir ñu diko ñaanal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fanu guddul lool bu and ak wër geeram ba lepp liminal yene ko liggeel mamam ja cheikhul khadim suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defa ko ci lu ko ndortam waye naka nuñu lañ ko ñaanalé serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahima fall lampu babil mouridina momit suñu borom bi sam ko ar ko yir ko balé mu ndama liggéel mamam je ci pakku cheikhul khadim bi mu défé ko lu ko ndortam di nuyu ak ziar bu baax mbolém kilifa diiné yi ak kilifa aada yi kenn ku ci nek ci la nga aada wo ak ñinga yi lif ci aada ja ñogi lay nuyu bu baax tadi la ziar tadi la ñaanal jambi tadi ko sakku ci yow di nuyu bu baax ñinga xamni jamono bi tembé sa borom dafa dogal ñu tawat teddu ko ci lali hôpital yi ba sax nak ñu teddé ko ci seeni atti kër wala ñu diko dag walé mais ñaan sa borom bi fëgg seen bop délu len sen wër gëram bañ mëna délu ci sen activité waye di massaw bu baax ñi nga xamné yalla dafa dogal ñu togn bur ba bur ngeub len ñu nekk ci kasso yi sa borom bi subhanahu wa ta'ala wuñu sen jaxare yoy bañ mëna délu ci sen liberté bop waye di nuyu bu baax di ziarat bu baaxa baax borom kër gi di señ abdou samad di ñaan sa borom bi sam ko ar ko yir ko ba limu namal liggéel mamam ji jaarale ko ci asamad yeegi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ko ci lu ko ndortam waye nonu lañuy profito bu baax di ñaanal ak ziar ñi nga xamne sa borom da dogal ñu jiru ci kër deggu ga ñu ñaan sa borom bi yeeram leen tatte leen ci remandem te oyofal suuf lool ci seen kaw ta leral seen bammeli ta yaatal ko ta xewol leen xewal gu xel musul xalat nopp musu ko degg beut musu ko gis yalla man nako yalla nako sa borom bi def ak mbollem kuñ fa fek ak mbollem ku ne fa na rafek lepp ci barke Touba ak borom njabor guñ baye ginaaw sa borom bi samul len ar len bañ agale seen yene wajur yoy le ci nonu lañuy profiter rek di jale kep ko xamni sa borom dogal na nga am mbokk mu wañiko waye dañuy ci jale bu baakha baakha bax soxna Kumba Saliw diko jale wajurum wo nga xani mo fi baye ko dembu di ñaan soufou Touba oyof lo ci kom ta sarax bi yag seen loxo yalla na xippe ji aljana firdausi ci barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kon mbokk yi dess nañu fiñu len baxul nuyo ci asamadia tv ak asamadia fm ci seen émission yi dafa bax di am lundi ba samedi ñu ci and ak serigne mbay ak soxna aram di and ak yeen ci ay waxtaan yu am solo ci yeen net ci ribig yo xamni des na ci mëna doli konté waye des na ci mëna jarignu ndax lélek déggëndem mëna indi jafé jafé ci digënté ñaar ñu dënd wala ñaar ñu bokk luñu wara jokk jokkalanté kon déggëndem bu amé rek ñaaré réro day am lolu moy sabab lég lég élément yi inda sabahi wacc sur le terrain pour couvrir len indi len li nga xamni mom ngeen ni faral di deggandem ci dekk bi wala mom ngeen ni deggandem ci yi nga xamni modi jota yi am inshallah ngir yaatal ko ngir waxtane ko bu baakha baakha baax xamna la may sori ci kaddu gi dama jox serigne mbay mu dal di nuyo ginaaw buñu ko nuyo ziar ko bu baax ñaanal ko jamm te diko sakku ci mom way di nuyu sun jigen bi soxna aram momit bu baakha baax diko ziar diko ñaanal jamm mom da melni defal na retour serigne mbay
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله وصلى ابدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والال وصحبه سوين والوال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي تيلي سبيكتاتور يو سامديا تي في بوكي اوديتور اك اوديتريس يو سامديا اف ام 102.9 نغلن دي زيار بوكي ياندك نون سي انترنت بي تام نغلن دي زيار باخ دي لين نوكل tam le ziar bi ci khalifatul am al cheikh mahmoudul muntaha diko ñaanal sun borom guddul fanam wéré li ci reum daliko tawfik ak katan balim naal ci liggéeyal maam cheikhul khadim mu def ko yegg waye nu and ko ak mom
2: amin
1: non lañ koy ñaanale khalif généraux yépp waye tam diko ñaanal njabotu ada xamna di wax ne rek del boole ci ñaan gi ñi ciawi fete gannaaw te toñu ñu bur toñu ñu baado la dañ leena tuma rek tabal leen fa ñoom dañ leen ñaanal ndax day melni ñaan gogu ñi toñ rek la ñeel te am naño xamne wallahi toñu ñu bur toñu ñu baado la dañ leena tuma rek tabal leen fa ci ñi dul wax deug ñoo di yalla yalla sa borom ba leral deug seen digënté ñi ko sekkal te gënne leen fofu delo leen seen jabot dina lol nak ñu ngi ziar ba seigne abdou samad di ñaan mom seen borom gudul fanam momit wërali ci ram doli ko tawfi ak katan ci lim indil askan wi ndax dafa am lu am solo moy marqué sa jamono do ma dama bu nek warna farlu ba dir bi fi nek so fi baye ko gannaawam ñuy mëna jariñu ci ay fagouté fam té yalla rek tax lool nak bokku na ci di pagou bala bi melni yi nga xamné day jariñu ci looy ak looy yogul kon seigne abdou samad ñu koy ziarat bu baax di wax né am nañu bari nak ñu man lim man ba ñu ëppalé ko ko waye kon nañ ci baye xel benen bi may di wax fofu bala may lay jox kaddu gi yi nga xamné tam dañu amul yene taxawal bankhasu bu yi taxawu yoon wi bankhas bu yi sam ndonol seigne touba li di ñongal ñangalam mak ni di top mbollem jikko yu tedd yeb ngir mu dess ki njabor gi ba bu ëllëgé ñu mëna dajé ak seen borom ci am ngeermane ko xamné amul nga yene lolu té yalla dogal defo ko won mom def nako amna lo man la nga narono defé lolu xolal ci émission yi nga xamné ño nek ci andas sabah bu la ci jubu nga jël bobu def ko muy saw sas ci dara ji def ko muy sa aw lacc muy sa gop bo xamné ñu wax né ku wër tam ku mënta yel wan
2: mëna nangub sarax
1: wala mëna nangub sarax kon nak sëriñ bi melna ni fagunalu am solo ngir yoon wi li ci gëna té am solo sax moy da ci wan ñepp seen bop ba mbollem ko xamné ci yoon wi nga bok té am bis wala jotaay jot nga sa wal ci nak wi
2: deug la
1: té laaju ci kenn dara lool nak da am lum wara tekki ci mbollem ji yaakar Seigne Touba rawtane nak ñi nga xamne dañoo man dara señ bi gënal denk ay xewul yu bari ñew leen ci asamadiye bi ngeen duggal fi seen alal
2: deug la
1: du gën ko ñak tay du gën ko ñak leuk kenn du fi xass nit duñu fi jëw duñu fi yaqi digënté té liñ fi wax lepp da fay am njariñ ci aduna am njariñ ci alakhirah té bari wa nak baye ay milliards nak baye ko ndaw lo xamne du ci def lu yalla gëreem du ci def lu yonent bi gëreem té amana mom la jappané mo koy fété gannaaw
2: deug la
1: kon nanu dama wax né bo demé ci barab ma ngi tup sax xawna gudal way di ci am solo ndax leg leg dakoy laaj bo demé ci barab yi ni ñi wajalé ni ñi ñaaral nit ñi dama nan ku nek na nga fi daw sa bop
2: effectivement
1: ku ne 12000 basmala yi dé ko defal sa bop sa bu lo japp ndé té yéne ci sa bop bayiko sun borom daf muy sa fi daw ni ñi amatu jot dé talatu ñu kenn té li ñi top duñ ko jot lool nak bu amé tay Seigne Abdou Samad yalla ubbil ko deñum mu bok ci zururiyatan tay batantu jaddu bayndul ñu lu melni mu yeslat dine sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ko xamne dal bokk won ci ñi def lu melni setal emission yi bu la ci gëna jubu tam yi bu la ci gëna jubu njangaleen bu la ci gëna jubu nga jël bobu fété woko ne fa sank yene leggal seigne touba wala yaaka na bokk na ci lam solo li nga xamne neew na dañ ko fatali bokk yi seigne musa gëna bu la ziaré ñu ziar bu baax soxna aram fan yi nak amnam seigne lo mu fi ñew soxna cissé ak geneen goor gu sante mbay neneen dal dafa am lu len reer ñukay wër legi nak ñu ne suba tel gu buñu xé am na luñu daan gis waye daam soxna su fa jaar jël ko may la na soxna si dama genn fa ne da xana mu ñëw laacc baax mu xew jël jëf señu sa
2: ay jam na solo nuyo bi matna ta matal na tubarkala serigne mbay comme non nga ko forum facce leralé ko non soxna ram nuyu nañu la ziar la bu baaxa baaxa baax dem nak waxna ci kaas bi xamna toñ nañ la sa ginaamu kaas
3: bi
2: ñana soxna ram mom buy xey ci kaas la indal xamna nak jëlugo kërëm mom señ mbay mom bu ñëwé momit lélé mu xawé retard bu wax ma sama course lay
1: wax course lay course gi ndako tay
2: lér mel course gi mi wër ci suuf fu mu koy bayit mané nak wax bi
3: dal fu may dat ciori waye kaas bi dudé do nga ci né as ndudé as ndudé
2: lay course lay may mom course bi dal lay wër lay wax mom
3: kaas bi dal ay as ndudé señ mbay mom day wër du mom day wër dé
2: xeyna kon la loko yagg ci suuf
3: ah day wër dé mom ay basmala yu bari lay dem ci suuf lay yegg
1: xam nga gaay duñ fi daw kenn
3: waaw
2: ci penku da hay basmala wala ci soobu sax
3: ci
2: penku bi ni wala ci soobu la
1: hay penku
3: penku bi
2: boy ñaan nga ñun fegg wi ci bokkon
3: barke Allah amna solo lol ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen ziar di jité ci nuyu bik ziar bi sahibul fadila cheikh mohammed ibn muntaha diko ñaanal karamu guddu fan
2: amin
3: ba naan wuré wi mu naal yalla borom bi may ko carton bo mën ko matalé ak mbolem jidit mu ko yéné di ziar bu baaxa baax borom borom bi señ abdou samad niko señ bay waxé mom l'islam lay ligéyal ndax défé na mbir yaatu go xamné barab bi ni koy bayyi xel sax dafa bari lol ma sha Allah te seen jariñ lañ fi gis mu wutek yu barab yu bari nak ndax ku ne xamna ni asamadi mom ifi yalla rek fi ne kon nak ni koy ndokel bu baakha bax ci xalaat bi waye nak du jombu ñi xam fi mu bok ak ñi ko meñ di len ndokel bu baakha bax ci altine ji di ñaan borom bi wala tay la la man daf na tay sama altine man
2: mom ne ko faral nak
1: tay la la ba wala tay la
2: xal yaay fo nga fete yaay tay da
3: tara xaw nak do ci bolé mbik mo dama amu xew far ñu
1: musa nak da melni
2: mo yeen tay ji mom xamna ni mom
3: man mom mbikté ma sonal señ basirou
2: yow ki joxe altine nga joxe alarba yow
3: ah man xam nga dama fogon ñaari fan yi mu tok ñew ma rek ci fikel lañ nekkon far ma demone nak ñu tuddé
2: ba kan ci jara gam don tok di wirdu ci penk est ce que da ko borom fekk na ci jara
1: deglu lim wax lay li jarna jawle bi ci mom
3: ah mama yey man ni ko dama demone xam fa ñu tuddé ma dom xam nga nak mekti mom moy
2: man am xol bi set dal
3: tawarkala bu ngi ne na walu tour mom limay ñaan moy nas koy diso kiñ ko wara wax kiñ ko wara
2: tuddé
3: bilé ci bét sa xaraw
1: okay okay
2: dama sama tok ci antenne def émission génn goor woma ben cheikh seigne ismaïla nima seigne moustapha tay nga xamné def lu bax
1: am seigne ismaïla diouf
2: waaw ma yaakar ni sa way leneen lay wax man dal ma jéxal émission mo woma nima amna tout tank bu goor sama taw yo la ko tuddé manam sama yéro wépp sunu
3: ko mom kay da ngay
2: fa jantem la wa direct wax ma lool nima nak ginaa bi ngay doga xamni def lu bax amna solo jantem ñepp deug ginaa bi la dog te jëfënte bu rafet te sentu mom lool sax
1: ndaysan
2: ba la bét mom
3: oh mom kay tawarkala
1: kon da melni xana plateau bi mom trio bi ma ngi siar bax ibrahim bay fofu ci diwanu gambi momit mom dañuy lepp day sama wëlëré mu ñaari wajur goor ñoo non and suñu wayur jigen doon ay wolere suñu magi ba ci suñu rakay suñu serigne leen tuddé
2: kon légui seigne bay nañ préparer nak volis bi
1: man dañ ñak
2: ah wa effectivement asama di amna tourando buñ tuddé ben élément ci biir émission bi
1: man dañ ñak
2: ñepp la wax audit ñepp bawuma kenn yow nuyu agresse nuyu par
1: man dañ ñak ay wa agresse sama
2: lolu mom baax sama loxo volis mom
3: mirage lolu ki na mirage jotna way mirage jotna barkel yalla yalla barkel ñu ngi leen di ndokel bu baaxa baax di jéggulu ci xeyna ñaari fan yi waye ngant lool rek la won di jaajeufal bu baaxa baax ñi ñuy tewlu sa su nek seen émission anda sabax muy am altiné ba samedi té ni ngi ko waxé rek ay thème yu am solo ndax légui nit am lu nekkon ci xelam wala xolam wala lu muy jëf ta xamuko won te boko ci gindé rek mune ah nek ni la démé won lolé bus ko xép kon ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax
2: xam nga lélek ma dégg ñen ngi nan yalla na dundu ta am nday ak baye bam juddo la am nday ak baye yalla na dundu ta amal njariñ nday ak baye parce que turando bi yalla na dundu ta amal njariñ nday ak baye ci katun yalla ak mbolem turando yi rek
1: mo lu ñak ma sha Allah
2: wa na kon señ bay bu dé ki yo ci ñu dem ñu
1: waaw sama turando bi mënu mo ci ñak bolé ndax momi ndaysan ni li dal soxna aram
2: daf ma dalé
1: ci ma wax nonu da am ngenté waxumako dé
2: bet la dal
1: manal amul lu ñu tuddu ba ca ngone bu ron sax buñ tuddé lañu tuddu walako dañu tur ba ci ngor dal man mo woko rek diko laaj nan ko nu ngeen yand ak yoy mu ne ma yolon tur dom ci
2: ah la dafa neex
1: manako nak problème manako nak lu melni ne mu jutay wa nu melni mu ne ma ginaaw yalla tax soxlawul yoy yeb soxlawul won te bo wote wudon sax man nam après ngoy deg de
2: après ngay dox
1: mo def lu baara fam solo kon seigne babakar mbay mu nga xamne doomu sama xarit ibrahim mbay ak sama benen tourno bo xamne tamit seigne babakar kanji papa mi ngi fofu ci italie aladji mom moy tourno ma ñëk am deug yalla ñom ñaan yeb ma ngi leen ñaanal ñu dund ba ñu fekk seen njariñ kenn gi sax amna soxna ba am ay troisième tout tank waye kenen ki nak mom amagul mom ñu ko ñaanal seigne babakar tawfiq soxna aram yewit ñu lay jaay fa bax di wax ne li am solo moy jema tagge ci yoon
2: alhamdulillah
1: xeyna ay atam bari wut waye te kula tuddé dom nawna sa jikko
2: effectivement
1: ko lor yakana sas la wam solo wo xam ñun ñep rek sas nañ ñuko kenn ku ci nek kim la tuddé amna lu mu wara gis ki yow kon yalla ñu yalla sutural
2: deug la ay ja daaji na am solo xamna ni seigne khadim bu fekke salatu bisbi jappani na ñu radi koy préparer ak li nga xani moy benen rubrique seigne bay inshallah sank la ma dab moy khidma asamadia
1: xam nga nak yow Moustapha
2: khidma
1: Moussa da nga mësa am ki de
2: al khidmatu samadiya waaw al khidmatu samadiya inshallah ginaaw salatu bi buñ ci commenter ba al khidmatu samadiya dana ñew ci tribu la bok ndax dama bëgg plateau bi complet ci am lepp rek inshallah rabbi dank dank rek
1: baax
2: nga bëgg na ko ni ci ruqbe dañu omlette leg leg
3: waaw bo mom mom mom day far farul lay ni du far
1: nga ne lan
3: du farul kifaye sax farul lay ni
2: des fois mu ngi defal ay yenn xéti omlette ñu am image bi ak yenn xéet yi ñu
1: ko yow amnu ko lay xaar ci souf yow
2: han
1: amnu ko lay xaar ci souf
2: man ban kan xaaruma xam na ni man bala ma gi damay taxaw ci ki bi
1: yow ni ko touri sa ni ko waxe ngena wax ngena
2: ku ñu omletal fe lek lek
3: yow seen basic lool mom far faratal
2: kay
3: far lay na
2: seen bi mi ngi deg ko ba deg
1: and sa wa
2: wa table bu bax
3: gas
2: ko silencié
1: ah est-ce que
2: ñu am kefe
3: man es nako tambali ci ay nen rek ba lax mu peut peut ak yépp
2: ñu nga nen rek
1: bu jallé pitax yi dooro ñew
2: yoy wala ñu poulé ñew tek
3: dafa
2: mu ki non waye nak
1: té ñu sayi nga am añu gatt bu ndaw
3: han
2: nek bi choisir sañ ko tay
1: nangam dé
3: bu ci añu amé nak ñoko heure bi
1: han
3: bu ci añu na dem nga dañ ñoko heure bi mom
2: ah
1: no xam nga li doy war turu émission bi xëc de gi mu bok day xéewal muy moy bu naaf
2: no xéewal
1: gi anda saba amna kurel go xamné sax moy bu tuddu ñu na wax ak ñom
2: waaw no leppé dik seigne khadim bu jappandé rek inshallah salatu bis bi na radi dik inshallah rabbi ande dogal borom bi tafadal ak al khidmatu samadiya inshallah rabbi ginna salatu
4: allahumma salli ala sayidina wa ala muhammadin sa'ib as-sujudi lir rabbil ma'bud wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tani bi jayi min ahabbil khalqi ilayka ma'dud
5: billahi arrahmanir rahim maangi sante yalla di julli di selmal ci ab yarantam ak ñoñam ak sahabaam di nuyu wa diwanu salawat di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di am mbekté ñewat ak yeen ci sunu salatu bis bi ñi ci and ak serigne abdou samad tay nak sunu salatu moy muhammadin sahibi sujud lirabbil ma'bud mutamale ko ci allahumma yow bur bi yalla nga julli ci sunu sang sunu kilifa muhammad nga xamne moy sahibu sujud li rabbil ma'bud li nak melaw magala ñeel yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mom daf daan bari lumuy sujudal yalla di toroxul yalla mo dak kuna sujud ci nit ñi sun borom ne nako ya ayyuhal musammil qum al-layla ila qalila ak sun borom wax ko ne ko umin al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka surat isra ay juroom ñaar fuk ak juroom ñent daana juk mom sallallahu alaihi wasallam di taxawul guddigi di nafila ba ay tankam ne bañ ko waxe nako ah choone bi luko ci jar muné afala akuna abdan sakura ndax duma nek jam buy dello yalla jukkel hadith bi bukhari solo nako muslim solo nako ta xam ngeen sujud nak moy deug deug toroxlu motax ah ñi melal yent bi mom moy sahib sujud moy borom sujud ba lir rabbil ma'bud jeme ci yalla bour ba nga xane mom lañuy jamm ku bari won ay sujud la ku amone ak soxla jeme ci borom waye wa sallim ali yalla nga doli woli ci mom doli woli ci mom ak ñoñam ak sahabam waye nak yow sama borom ma ngi lay ñaan ci daraaje yoonte bi nga xamne daan sujudal boromam nga def ma bokk ci nga lim ma bokk ci min ahabbil khalqi ilayka ñi gëna bëgg ci bindé fi kon nang ma def mo bok ci jam yi nga gëna bëgg li di xana depo nak allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribu ilayka yalla ma ngi lay ñaan nga bëgg ma waye ak bëgg ku la bëgg ak bëgg jëf jo xam dama jégal dama taxé jégé sax bëgg kon ñaan gi dal ci teunk moy am ciofelu sun borom am mbeugël sun borom ta nak moy njob waxtu lako taxé kon sheikh abi ko saxo and ak tewlu xol dana doli ciofel ci yoronte bi dana tax baril ay julli ak sujud dana noyal xol dana tax sa connexion ak sun borom dana ko deugural dana da nga am ciofel yoronte bi da nga roy jikko yi yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam kum ne hadiko sikar 33 66 46 92 313 ba 312 ba junni wassalamu alaykum
2: tubarkallah matna tayit
6: matna
2: ci salatu gi
6: beet yi sayyiduna ali karramallahu wajha wa radiya anhu moko waxon waxon ne wala tajza wa in sirta yawma فخد اي سرت في الزمن الطويل بول جاق بول تيريت سا يال دا ولا بيس nga ñak itam bu ma tax jaq bu ma tax tiarit ndax lu meuna xew bo xalaat yi da xamne masna neex masna yomb ci lu yag yag wala tay as fa inal ya'sa kufrun la'alla allah yughni min qalili takat bul nago mukk nit nga amone ba yagul bul ko ñak motax nako wala ngay bëgg am mel mu jafé mu so am itam motax nako ndax ak nako mom da bok ci ak wedd yalla ndax nako ku sey ba wax ci alquran rek wala tayasu min ruhillah innahu la ya'su min ruhillah illa alqawmul kafirun wanane nako ci yemand yalla mom ñi wedd yalla ñokay def ñak xam baaxu yalla kirba dem wa so nagul dal xeyna yalla day amul neew man nako barkel bare lako bare ba nga am lo xamne do to yeex la dara wala tadunnan bi rabbika ghayra khayri ghayra khayri fa inna allah awla bil jamili tayit bu li ñort ci yalla dara lulul aw yu lulul bax ndax ana inda dhanni abdi bi saw jam lu ñort ci man rek luy fekk kon ñortal lu rafet ak lu bax na yalla defal lu rafet defal lu bax wa anna al-usra yatba'uhu yusrun wa khawlu llahi astahu kull qili takat yalla newona fa inna mahal usra yusra inna mahal usra yusra wa am ko yar yon walne tayit ak sayja'alu llahu ba'da usri yusra walne lu jafé jafé rek na xamné ak yomb ak japp na ma jé top li bir jafé jafé rek so ak yomb ak japp na bir mo jé top faaw ta ko na xamné wax yalla mo gëna dëgg ci mbolen wax yépp
2: kon est ce mom buñ tayé fi tabati nga def ni du wiri ñew tok fi ni ni acci ñi ñew ci salatu gi da na le gucci mu téga ci benen bi est ce que señ bi yaakaaru am lañu da commencé ci juk
1: waye nak señ xarim moye de ndax yi ngeen fi tuddu yépp man na jax sam xel de
2: motax xel ba jaxoso nak
1: wa ndax deug yalla dina tuddu nga fi omelette ñu tuddu fi ay pitax ak yeneen nak ba yegg ci ay lolou mom wax deug yalla ci ko xamne
2: kiyam tan la
1: da la bet lo man la man lo bet man la
2: motax man nako kon salatu bi nonako ku tedd ki waxe ndaysan limay wax tout temps rek ay waxam boko de jangat du khalatou doma adam mom
1: dedet
2: ndax len ne ci ay ñaanam ak ay beugam ci mom rek nga koy degge te ci ngay mujjé degge ak lo reuy reuyum xel ak loko yaatu lay yaatu lay yaatu le sa xel du ko dej ba sa lamen di ko tuddu kon salatu gi salatu gu am solo la ndax julli ci yonenti bi amna solo waye fanane taxaw di jullet amna solo ndax kep ko xamni da nga fanane nelaw sa gudd yep so waté ni sa genn wal dund dang ko nelaw mom wacc ngam
1: deugla
2: kon leen leg di taxaw bu lonte ni ñaari rak la sax wala ñenti rak wala juroom ñetti rak sax nga taxaw dina fi leko doga teud bokku na ci lu am solo ci ab mourid awasina ab julit ndax julli gudd mom baxna lol ci nit ki dana leral xar kanam ta dana bari ay ndere ñu ci nek waye nga deg fi ko ku bax ki teje nga may ma ak bëgg kon mom day melni bëgg gi mu bëgg yonenti bi mom du doy ci mom
1: dedet
2: du doy mukk ci aduna kon yoy tim yeneen bir la kon nit ki niñ koy faral di waxe ni sa serigne bëgg la du la jariñ nga bëgg sa serigne mo la jariñ
1: deug la
2: kon cheikh ahmadou bamba sunu waji yalla wërsegal lañu ko te ñun dongu ñu am ko day melni bëgg gi mu bëgg yonenti bi alayhi salam manam amutu ab dayo amul timit ab yamukaay day melni mom sa bu xey rek ay ñaanam da ci gëy gëna gis ni mom ak tiofelam day gëna dolik ak bëggam tim kon nonaka saraka serigne bay bu ko defé ñu dogu duggat ci al khidmatul asamadiyya bi inshallah
1: jërëjëf serigne mustapha jërëjëf serigne khadim jërëjëf soxna aram jërëjëf ñi and ak ñun ci anda sabah nima koy waxé rek ginaaw ñun jaami yalla ñu nanguna yalla moy sunu bur moy sunu borom am ñu gantal ay julit lañu nanguna yaronte bi alayhi salatu wassalam moy sunu kilifa ci mom lañuy roy am ñu gantal ñun day nañu xamne suñu problème yalla wax nañu ko indil nañu solution
2: deug la de
1: fa melni nak malade bu fekke dafa febar ñu jañu ci ko set ba xam liko dal bindal ko ay garab jox ko bu wëru ci bopam la
2: deug la
1: kon da melni bu ñu deglu waté salat tay gi muhammadin sahibi sujud lolu yaakar na ne ñun rek ñoko am ñun xéetu sayyidina muhammad ali sallatu wassalam ni sun borom tanne gennenu ci xet wi gën ci xet yi bolen ak yoonte bi alayhi assalam li da ci bok moy sahay bi sujud ndax mom don na wax ne li sedd xolam deug deug moy sujud
2: effectivement
1: di diale ak boromam ma xam nga ne moy moy barab bi wala waxtu wi wala jëf ji nga xamne ci la jamm bi gëna jëgé borom moy sujud
2: dag la
1: do ma dama niko yalla bindé ganna bam baye jëmum yëkëti ay loxom wara né bayina lepp lulul sun borom rukona sigi watna sujud jël lim gëna fonk muy jëm depp ko ci suuf di déyalé ak borom moy waxtu wi gëna tedd waxtu wi gëna mag waxtu wi gëna sell ci dundu julit motax mom yoonte bi sallam da na wax ne li gëna sedd sama xol ci jul la nek moy sujud buñ ko indi le nak dafa bok ci turu sun borom wo nga xamne mom nanguna juroom ñen fike juroom ñent yep melé yu dana ko ablé dana ko mayé waye wenn bi mom la ne bu ko kenn lal ku ci fekk mu lakala sujud mi day dindi lool ba xam nga ne iblis ñak sujud liko dal lepp lool rek la dé
2: iblis waaw ñak sujud
1: ku mënono julli la lu jitu ndigal li ñew jaamu yalla yépp mënon nako
2: waaw pak su feegi bari sujud
1: nako waye waye kéro bi sun borom motax murat ndigal ndigal li da fay wonat ndigal dan sujud boba ca ba yalla ni ñepp nañ julli ñu fekke mom jamono
2: deug la
1: amutun problème man na yéxa julli amutun problème waye jafé jafé fim tambalé moy bi yalla né sujud len
2: deug la
1: murat ndigal lu mata baye xel sunu waji yi nga xamne bi mi jexal salatu gu nak daf ne sunu borom nang ma may ci barke ki di borom sujud bi nga xamne yow mi borom mom ci yow lay sujud ngir jamu la nang ma may nga gën ma bëgg ci jambi nga may mom mu gën ma bëgg ci jambi sunu borom defal nako lol ba li iblis xatone ba tax mu dem safara ak ñim andal ñep setam yoy nga xamne mom ñi ngi fi dañoo bari lol ñi ngi liggéey nak serigne bi mom da wax ne lolé mu gantalon man mom la sanki kurel gi ma taxawal moy mouridoula
2: deug la
1: ci bir lolou nak sunu jambar ji mam cheikh fall lamb bal mouridine ki genné ker ci goudi manam lolou sunu bondou di genn leenum ci lèr cheikh rem gisam neex nga xamné buñ fay lamp yépp ba kenn gisut mom day sen ca ciow
2: deug la
1: moné len biñu né 11 billahi minash shaitani rajim mune lu ngant jublu ñu né ko xana mucc ci waaji nga xam rek pexé da bari mo am doole mune la lolu baxna dé way lolu musul leen ci dé ñu né ko faal ñu ci muccé mune da ngeen dem fam toxo ngeen sant fa xëtt ndigal moko yobu safara sax lañ ci ndigal ku bayiwul ndigal suñu borom yi sétane amul ci yosol señ touba nak indi na ñu né murid ndigal tayit waxtu wu déggé ndigal li fum roté rek nako dal di jëfé
2: deug la
1: kon jullik tay gi da bolé tawfiqi julit ñepp waye tekki tawfiqi mouridi nak
2: deug la
1: ndigal lolu nga xamné nak ni ngi ci bir sun borom jox ko iblis mu bañ mu jox ko musu yott sun mama dama tay borom sujjor bobu nga xamné bañu sujjor leruk sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam motax ñu don sujjor tay motax ñu ne ko muhammadun sahibi sujjor moy borom sujjor bi tay yo balé ci nak mbolem julit yepp kon nak ñun ñepp nañu masé di sujjotal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ngir jaamuko waye royeku sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ndax kat du wax ngir bakkanam te lu wax sun borom ak wax kon seigne musa momadi sahib su yott dal ak li seigne touba ñaan ci suuf gi yalla na ndaje ak mom ci barke borom touba
2: amin soxna ram
7: waw seigne basiru man ma am photo seigne touba bi dañ ko dessiné wala deug la
2: mom nak xamna ni question bi mi laaj ni
1: e photo la waxale carbone xamna photo la
7: dina ko wër la
1: la de
2: acha lo di djublé
7: manam gis ku yim lol manam djem djek lu reuy li mu def
2: ba xam nga ni leng nga yone say dal mom
7: han
2: bo djugé ci dimension bobu leng nga yone say dal de
7: man ngay xaa parce que sun djor gaay
1: baxna de baxna de baxna de fofu fofu moy liggey bi saf nek
2: non dama xam ni serigne bi ay waxam boko beugé nek ba bari beug xol jëmum ji nek ci
7: lolou
2: yagge da ngay départ de
7: dafa doy war
2: day war de
7: dafa yémi xam nga ay bi serigne may wax legi moy yalla def ni ma len tan def len ngeen gëreul ma ci xéti waye bu fa yamone rek xam nga magna ay bu defeñ waye lam ci tek muy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
2: deug la
7: moy li tax mu tan ñu joxet moy ñun ay defkati ndigal lañ ay bayikati téré am li li gaay xewal nañ kilifa gula amal njariñ da ngay dem ci maman niko fexel mu jubluma
2: waaw
7: fexel wul beuti xel mu luma ko laaj rek mu jox mako lolé nak
2: señ
7: djuba am nako ci yonenti bi waye li ko moy moy jaay leppum nday ak dom kër ak alal njabot ak nimu nexé yalla ni seen dom yek seen alal moy seen tar zina mom becc ngal ko djublu yonenti bi alayhi salatu wassalam motax dal li yonenti bi lim wax ni ya señ touba lum dajun yonenti bi rek bat ba yonenti bi waxon sahaba yi faynako biko sahaba yi ni ko bi yonenti bi ne ak neexon ma dajje ak sama soppi ba sahaba yi ni ko ndax ñun ya rasulullah duñ ci ay soppi mu ni dedet boba ki la doon wax
1: allah akbar
7: waye boba lim ko faye moy ki da jël leppam jox ko kon mbir ma nax sayul lool nak li señ may wax legui lay deug rek manam iblis non ko señ mu taxa rek bëggul dara gis lu bon ku mënana jaamu yalla waye liko yakal lu ndaw la te ci ay minute do nga la yakko jëfum jëp ci ay waxtu la yakko su jotal doom adam mu riposte bañ te teggu ci lu du reuy ci ban nga ko bindi man ci ak leer kon nañu xam ni nima koy waxe sa su nek yoonte bi moy solution bi moy daj depp gi moy toxorom bomban gi mom da ngay ag ci mom rek costé waaw suñu sëriñ bi nak ko yalla jëlé dal mo ñu
1: jaxal rasul waaw
2: no ki su wërsek la yow
1: waaw
2: ki defu ñu yalla tax mu jox ñu
7: señ fallu bakki neena
2: ñu yalla xam nako buñu toge diko jangat
1: so walay walay wax nga deug
2: barki khadimul mustafa defu ñu yalla tax mu bax ñu señ
1: walay wax nga
2: deug
1: walay wax nga deug
7: mom biñu jox safar gi ko magal ma leen xeyna mom mo santane mbekté mi ni dañi kep ko xam sama mbek sa mbek la kay sant la ma yalla waye nun warna ci ñun yor yor giñ ko doon jëlé mbacké ba jëf ku ni mbing yek lim non li nit di yek ci buñ fa jël sé war sa mbokk ci jamono joni te difu dara kon dal ki ni señ fall waxon rek ya ra'iman misla sayhi la wax mahlan khalas satra nit ñi mando wu non bu amon morom bu ligi wone nañ ko fofu lay dalé sax dama dem fi beyti fi ci daru khudos gis am natal buñ fa def ni bi señ bi amé ndigal baña yam ci tarbiyé kessé yamatul ci tarbiyé day jàngalé tarbiyé ñu def natal bo xamni da am ñett ci ñom ño xamni jog nañ di dem xamna xam di ngeen comprendre fi
1: may okay waaw
7: am ño xamni
1: mbolom da la war bari wut ndal
7: légui nak dama ni ba amul ci ñi jog di dem seeni set ñu fi ne tangal yor bi
2: waaw
1: ah
7: amna ñu jog dem de
2: mënu ñak di
7: basi ni set ni wul ci yoon wi
1: amna ñu dem de
2: ci buntu kër yi
1: way fofu xam nga ndaysan señ touba ya ko wax barki dem ba yoon bi sa sam bañ ko sonalé te sidna jibril ko sa borom neena nga ñaan ñi liñ la def do leen ñaan yalla mëna dedet bu ëllëgé mën nañu am ño xam ci ñom dañ dug ci diin islam
2: deug la
1: señ touba bi mi genn buñ manam liko waron gannaaw buñu jënum dëkk bi mo duñ bari dé seen doomé sét ñoy yoon bi mom ngay buñu liñëti loolu yoy mënañ bayam sét rek
7: ah kon baxna bu dé ñurul déranger lan rek nañ leen ki waye nak mom dal jambar la jambar la dal Seigne Touba yalla nañ ko yalla fayal
1: amin amin am bëkk Seigne Touba
2: kon day rek bi al khidmatu as-samadiya ñu indi ci ponk bu jitu bi muy numéro bu ñëk bi tay al-khamis ñu waxtane ki nga xamni day ndort sun borom bi subhanahu wa ta'ala ci lu bax la tañu dugg ci fédi verbe tay mom bëgg na ñu dugg ci ñetti point ndax day melni mère bi Touba bi di monsieur le maire Abdoulaye Kar marché daru manan bi tek na première xër bi ci valeur 68 millions pour tabaxat mal ba daan won yakarna durant 300 xoma 4 ans
1: daru manan wala daru khdous
2: daru yakarna daru manan la de bu señ mbacke dabassar bi
1: waaw daru manan
2: ñu wax timit ci soxna si nga xamni mo nekkit fele ci arabie saoudi soxna mbayel momit ñu yek ci ay cadeau ndax du ñak ñu deg suñu cadeau ño xamni bu jotté ci ñom bu jotté ci kilifa gi ñu mën ko taxaw ba lañ koy yéene diko mbébé ci mom sa borom bi nax sayal ko ak ki nga xamni momit ndaysan da dem yakamti def yoy nga xamni rek yakar na ni pexam setan rek la ko mëna jappé muy xaru tay bokul ci li ab julli wara def yoy timen dañ ci ñew bandé dokul borom bi way dañ ci ñëk ndawatu da mel fi ne xaaruñu mom ñu ci 9h44 ay minute par exemple nit ki al khidmatu asmadia li nga wax sax yank ni jafé jafé bu ne yomb yomb mo ci top kon nit ki sa bu jafé jafé dabé ci kom na xamni yomb yomb mo ci top ñu waxat ni suñ borom bi fiñ ko njortu fofu la lay fekk ñu wax ni nit ki sax bu tolé ci sukurat na njortu suñ borom ak njeggal ak yermande ak texek ëlëk suñ borom fekk ko fofu kon dekete lumu khat ak lumu deug bi deuguer ak lumu jafé nañu njort suñ borom ci mu soutenir ñu dimbali ñu rek suñ borom mañu ci dimbali señ bay
1: jërëjëf señ Mustapha jërëjëf bokk téléspectateurs yi waw lu am solo ngi nonu xam nga bo gisé ñuy wax né buñu nagu yermande yalla nagu yermande yalla day tekki né gëm nga né yalla am lu mënu lolay teki
2: deug la
1: mba xam nga ne seigne moustapha ñun li yalla bind lepp bu ma sa won diko moy ba yowal xiyam du wañ ci ngorom bi dara
2: deug la ci lu wër keen
1: mba xam nga ne bu ma sa won ñepp diko jaamu du dollu ci ngorom gi dara dara yuk ko dara wañ ko dara mom su borom te lepp lu mu def ciobarem ak ngeeneelam rek la ko def mais dara waru ci mom kon koku fim binde jaam bi xana xamone tout day lo am solo
2: waaw
1: ndax bok ci nangu magu yalla gi da ci bok man dafa bok ci pass pass ndax bo jappul ne man na la jegal do tout dim ci mom
2: deug la de
1: nangu yermande yalla gi nak moy japp ne yalla amna ngant wala amna luko deranger lo xamne li dal munuma ko bal lolou yalla nu ci yalla musal
2: njunte la
1: kon ak lu man di xew te dañu wax ne xam nga l'islam li tax mu neex da fa wax lepp fimne dañu wax ne lepp luñ ki def ci ay ñoomte li feek faatu dikagul ci mom li feek ciirem ko don defé ngant dabulen bam mëna delu gannaaw bu tuubé yalla jigeel ko masalan budé kuy door nit ñi ci loxam wala mu di len ray wala muy bind lu len di lor wala mu koy def ci lenen wala muy ciof lu mu mëna don rek lo xam da fay lor nit ki bude dafa dem ba laggi loxo bi laggi te tuubu ko mom bayam mu japp ne ak ngeegelam nekatu fa ndax tuubatul dafa amutul pexé
2: deug la
1: bude ko dan wax lu bon dem ba muma dab ko munatula wax tuubu munatul tuub ndax tuubu noppetul way dafa munatula wax
2: deug la de
1: waye ginaaw nit ki mi ngi dundu lim don def bim koy def xel me xalat be kire yep mi fi mu dogone dana ko bayyi tuub ci xolam mu nakari ko lol mu dogu ci ne li feek ning koy yek tank ni mi tege ci tankam ci xalu safara ci ñak ko gis bu gisé namay gaaw dawe mu tuube nonu dogo nonu ba pare di dabatal waxtu wu nek muy jéggulu borom di jëf ngir kafara lol na japp na sun borom jéggal nako ndax dara reuy sun borom dara wax nga fi barki dem ne nit ko defon bakari tol ni jabul uhud sax ci bobu jamono bu tuubé sun borom jéggal ko loolu liñ ci wara mëna jàngé mom moy khadir moy ki atan lepp
2: deug la dé
1: li gay nan dara disut dara reuy dara metti wul ci ñi wax ni loolu nit ñi momu ñuko yalla mom loolu dara metti wul ci mom tank yaangi don nit ko andal sa xel reccu delu wat nangu ne mo la mom te bo tuubul sawar ngay jëm ak mom ragal gog ngay am ngir tuub delu wat ci mom waxtu boko amé rek rafatal ñor ci sun borom jéggal dara
2: deug la
1: té ngay dé fasiyene nak kafara lele na ciorn ngay dol ay jamu yalla ngir lolou bu saxal demé nakar bim lay nakari sa digënde sa borom lolou dañ la ci dimbalé kon bu ñëk moy budé nagu yermane yalla mom kenn wuur ko def kon nañuy tuup ci jëm ci borom nañ koy ñaan xam nga bo xolé ku melni hind xolo fi yalla ñoo ak yermane bañ manam bañ na sun borom bañ ñim andal bañ yonent bi bañ sa bay ba biñ ray hamza moko ray lu ba pare mu xar dënd bi genné res bi diko yey
2: ndaysan ndax soxor
1: sey xolër mané yalla ji fam ñëwé dara jëm turo ci bir bi sun borom na yonent bi dara ti am sa dama ko bolé ndaw ci sawara dé
2: waaw
1: dafa tuup wa xolër mané yalla ji la ko fofu ci gannaaw yow nga sabab lu ray nit ngir bañ ko mu dé nga xuf nopp yi xuf tuñ yi xuf bëd yi def ko ay ndjara xar dënd bi genn res bi diko yey ngir bañ ko xolofa yalla xey irmal yoy motax ko mo deg beug dem nan daf na son aram la
8: sa wursak bu nekkon jeewu gayne sax dang ci jot lolou indi dañ koy won kon bu nagu ci yerma yalla meuna lepp mom moy aji atam ji dara di su ci mom te ñun ay jaam lañuy lot nanu xamne bimu ñuy bind binu ñu ngir lakunu man dama lele dama ñam yag mané yalla nanu yalla musal ci nagu waye da ngay rafet njott ci sun borom ba japp ni yalla yalla mi bëggu talak ken man lele dama lolou daf may dal ndax wax deug yalla benn benn yi nga xamne da na ko baye da na ko 24 heures di xaar benen bo ne ben nak mu door fuk
2: waaw fukki
8: bo nga door ñaar mu door manam lool nak lool liñ ci mëna jangate moy c'est mom dal xamna ne yermane yalla dal yalla nu yalla yeurem te jéggal nu mo nak nak Seigne Touba soxnaram sun waji sun waji momit ku ko xalaat am problème de
2: sun waji dinañ ci ñew
8: manam amna ci bir yo xam dis na ko misal waye amna ci bir yo xam lam diko lal ki kaw direm bañ ko dugalon
2: kem tan la
8: mune ya malikul mulki ya man jalan khawarin sun borom nako lo ci tek ma def bat bi gaay yaakaane yermande yalla waxul Seigne Touba njabotu mi fi ku yegg ci ñu lay lor lorine wo xamne japp nañ ne luy dund mu ci mëna mukk ci bi te waccu liggey ngay ñaan ñaanale ñi lay def lool Seigne bi motax wa yalla ana sun borom na ginaaw Seigne Touba mom fofu la tollo ana Muhammadu Rasulullah ana sun borom kon yermane yalla bu ko ken nagu
2: acca mi ngok dal dina am solo soxna ram
7: mashallah amna solo yermane yalla bu ko ken nagu ndax yalla bari yermane tax neena leg leg yalla dina timu jam diko rewum mom kom patience sun borom sunni fi jamono tollo sax gaay mom defena dañu fokk ni yalla chinois la fi neñu lay cons nañ ma djegge ci ni mako waxe da melni considéré tuñu yalla manam ngay gis nit di jëf te mu leer la ni ki limi jëf suru ci yalla
8: jëf yi do lay tek mom
7: han
8: jëf yi do lay tek
7: wallahi
8: jëf ji mom boko jangate
7: mom considération zéro
8: xalatul ne lenen ci ginaaw
7: est ce ñëmé gi yalla nga yalla mom kuko ñëmé rek dang ko xamul ndax limi bari yermande du kuñ wara ñëmé kon nañu xamni ni may wax rek lepp day duggar ci nun ki ñu jité la yalla reconnaître mu yoni tibali
8: sallallahu alaihi wasallam
7: xam nga daf ko tan waxan nako fi kero ci 124000 313 ñaar fuk djuroom mi tuddu ci alquran sepp wat djuroom def len ulul azmi xam nga doyon na mu jilat kenn ci ñom ni ko yaama gënal ci ñom
8: sallallahu alaihi wasallam
7: ragu ko nak xam nga li geewli tim la dila wax say mam ba loy rek man mi rek limay nay barki dem danaka dima yor ni
8: okay
7: dima yor yep joxe nako tan kala
8: okay
7: legi nak non lay suñu borom def yonenti bi ragu ko bam set legi nak beug gogu mugo beug motax mu bayyi xel aw ñoñam yonenti bet euleuk bu ko suñu borom laaje lu beug def nako sama xet bi du gal jana kon ñun silisla bobu ñu jaar or nañu xamni am nañ entourage da ngay deg ñu na mbeur mi dafa am entourage mais xéetu yoonu ci bi ñoo entourage ci ci lo yalla bind parce que dañoo am ben link bu deugar yoonenti bi suñu waji jaarat ci digënté bi kon yermande yalla yaatu na yang wax nako ci alcorane wax ko ci hadithul qudsi bo doore jaalo kat ba japp ni mëno to bax wala nga doon ab bakkar kat wala nga doon ab jëw kat wala nga doon ko xamne day tassu mbokk rek di rafalé
2: waaw
7: bul dem ba japp ni alku nga sanku nga leg legi nit ni man dama sanku munutuma bax dedet yalla koku la gëna soxla sax deug la e depp rek ñew djublu ci man jéglu mu ma jéggal la lu bakare bari waxat ko ci hadithul qudsi ni neram li nga def ba nga dundi juddo ba legi buñ ko don tek ci asaman ci suuf ci mulal asaman wala mi ngi ton lay pep suuf kon yalla ko yaatu hirmande la legi nak nun nak dafa melni yalla daf ñoo talal loxo waye nun ñoo bank suñu ay loxo di daw
8: na def de
7: waaw talal lox gi moy nit koy togn mu nala yang may togn way heure bu mu jéggelo ma jéggal la lolou lu reuy la ñun nit ak nit rek bu mala togn sey mbay amna xeyna man nga am xol bi même ñu xam bo len tognante ji ñu yobul police day nak yalla mi nga xamni mo yaatu yang mom paré na pour dékku lepp lim lay bolé ak ñu lay surveillant sax ñom da nañ xaar ab diir ba xam bakkar bi nga def ding ko tuup kon mu melni mbir bi dal bu xaté ci ñun la xaté way yalla ma nga xamni ci mom sax ngay yaakaare wat jéggal parane pour jéggal la kon julit bi na xamni amna privilège bu reuy ci digënté mak borom bi waye nak lu yermandé yalla yaatu yaatu buñ ci nagu ba sank suñu bop ndax yalla daf ñu tek ci aw yoon boole ñoko yonent wacc alquran alquran nak jaar ci ñett ñi nga xamni yalla miko mom di ay waxam jokku jibril alayhi salam salatu wassalam muy ruhul amin wacc ku ci ki gënu ci mbindi fi yonent bi alayhi salatu wassalam kon non kat linna amuñu awlay moy boyolun ñu afa xassibtu anna ma khalaqnakum abasan ñun dolu ñu am nañ ay delu way yu mat sekk kon julit bi nay namutu ni yalla ku bari yermane la waye bum di lap ci ay bakkar ba japp ni yalla dal ku yegu dara la yalla ku am la te ku xam lu ñuy def la te waraf neene kuy teru kuy tegge ci ay yalla mom disu ko teru disu ko tegg baraw ko ndax dalay kerkerato te dara ñu ndar kep ba te nak ah yalla manam yakamtiul dara dal bis buñi talax talax ba dajé ñom xam nga num ñu tuddé nité ginné ay wax saxalane
9: saxalane
7: nit ñi nga xamni seen bop yi comme ay xéré ci ngor deugër bop waye lim ci tek muni ya masaral jinn wal ins inistata'tum an tanfuzu min akhtari samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bi sultan kon ñu xamni ngir mandé yalla yatuna waye buñu nur ci ay bakkar ba fatte yalla jërëjëf seigne
2: monsieur acca daji nay am solo tubarkalla kon su ko defé rek xamna ni liñ doon juñju sank dañuy wax señ khadim rek mu warisi ñu ndin ñu information yi inshallah bu ko defé ñu gëna daal di yaatal xamna dana gëna xat mom waaw dana gëna xat inshallah way señ khadim acca bu information yembe rek man na daal di dik bandé dogal
9: borom digel leena bu ko faté tay ya na ñu dem faté lo
2: inshallah acca señ khadim tafadal
10: len ak jamm ci li gëna siiw ci xibaaru bëss bi fi ci mim rew assemblée nationale jafé jafé ya fa am sa digënté député ya saganté ya ak xlo ya xiro ya bari na ëtup kër yëglé kay yi ci ñëw suite quotidien né kat mbir mi mom foko nat wess nako fël nako wol fajiri ni passef ak kiray ci assemblée ma nga melni champ de bataille vox populi né nak digënté accusation ay saga menace lolé dal mom la assemblée dëkki

0: sawara war nañu doy ñun ñëpp fexé ba duggal leen ci islam
1: deug
0: yalla doy nañu fexé ba duggal leen ci islam bi ñu déssé nak li ñuy tuddé ay masail khilafiyya lepp lo xamné ay masail yo xamné borom xam xam yi diina ji dañ ci wuté li sax moy déssu ci wéddi nit jadu man ko xam du ko def li nga japp man nga ko japp kenn ci ñom dañ wax né ra'yi sawabun yahtamilu khata wa ra'yu ghayri khata yahtamilu sawab man dalima japp japp na né non la waye man na am ma mo joom li kenen japp joom té la ko tek waye man na am it joom lool ku koy doxé do joté kenn li nga japp né non la sa nga jëwone ay wo len bil hikma waye bu japp mu ko né li yow bax len baxut té bari na masail khilafé yo xamné mom kenn mënu ci battu né li rek bax ndax lu kilifa reuy reuy wax ci dara amna geneen kilifa gu toll ne mom bagu ko wax leneen bi ci dessé Seigne Fallou nañu moytu di atté nit ci lo xamné man na am ci ay deug yeen baraf sangam lañ koy def nangam te yow demo fu man na am bi ci dessé ndax man mas nga tecc ci sa beut kuy def lola leleg gis ño xamné ni tawassul di ñaan wala ngay jaam tawassul ci ku bax mas'alatu khilaf la lolou yag qadiman wa hadithan nak ay borom xam xam ñu naan dagan na ñi ne dagan ñofi am kenn amut ci ñun kon wax ne bi rek rek mo ci teggu ci yoon kon bi rek la nit ñi wara ko wax leneen baxo ba bokk ku def leneen daf nga jëfi kefer te am ay julit yu di borom xam xam yu mag ci ko def jamono yit ay salam ñu daan tawassul ci mom cho yu bari yi nit ñi cho ci ay gamok ay nangam ak bi dala yoy wax yoy waxane wax deug yalla fexewon ba nit ñi di gamu di magal yonent bi seen gem du yok mo upp njariñ fofu nak lañu def
1: deug deug
0: fofu la wax
1: deug deug
0: nak liñ fi def mom kenn ñewut wax ni aram ñi gamu liñu fa lañu def fi ki tok di jang alcorane di tuddu yalla ci xet tuddu yalla yeb di fatali jaar jaar yonent bi alayhi salatu wassalam di jël ay bind ci ak dundam di leela jami yalla yi di jox ñu lek ak naan bu jaamu yalla farata jotey nga dag ko dem julli farata lolou bu baxul lu bax lolou japp naan li mota baye xel seigne fall fi jamon tollu mom ku yilif ku jabote ay nitine nak war ngay wax ak ñom abar na ci xone gone lañ yo xane xeyna dañu wéet ak ñom ci ay rokk wax leen lo xane waxu wut ndax ñeleen ko wax duñ ko wax ci kaw lolou nak war nañu xam du lu jak kon yi diko moytu te yene nit ñi jam lo am solo la lele nga gis ko xamne mi waxe mom da ngay japp ni ki dal amna ño xamne bu sañon mom ñu alko ta wotal yalla yit nak na la ci bëgg yalla duggal bëggal liggeel yalla ci jaamu yalla yi na la ci duggal wala bu la méré ab kurel wala méré ay nit wala am ay jaar jaar yo jaaron am fa lo naqari ba tax nga genné na may xex ñoña lolu lolu du ikhlas ab jaam da wara selal xamne limi def yalla tax dama yene jaamu yalla yi bax sunu serigne dañu lu ñu waxon wala tu'adu man ra'aytum fa huwa yukhrij la ilaha illallah kep ko wax la ilaha illallah bu len ko nonat sen mbok su nekk ci lu wër la bi re nga ko ma def wa ahbib al mu'mina lil iman wa tubghid al kafir lil kufr la ñu jangal donte yefur dal ye kep xep alal kay dal toñit bu la yefur gënal julit amna ño xam nak ni ñi waxe da nak ak seeni tasarrufat dang ci yegne leg leg nañ lañ nangul ab yefur duñ ko nangul sen morom julit nak bëgg du dine seigne fall ci labir sama bop ci labir ñepp dañu xam dina jalla ko mom nañ wo nit ci mbax yene len bax irham jami'a waraji sunu serigne don wax yene yep irmane yalla lool moy lan yefer sax bala deena tup ndax mana jot ci irmane yalla ci aljanna ndax ku deewale ak kefa do dug aljanna ene ñaanal ñepp bala ñoo deena dug ci l'islam koku moy bu sañon kenn du dug sawara bu sañon kenn dugg sawara ndax aljana yalla yaatu na ñep xaj nañ ci donte nak amna ñuko yalla wax ni am la koy jox ñaanal yalla ñep bokku ci wala ñepp bokku ci bo gën atté nit ñi atté yo xane amna ci yo xane bu la tajoon ci kanam yoon la nga waxoon do andi wén firdé am ci yo xamné nak l'islam sax dafa santane képp ku ko wax dañ la wara yobbu ciowla ndax mo séré mo firdé té lélé nga dégg ñu wax yoyu tumal ay nit yo xamné bu la won do indi te bu don ci l'islam taxawal tay dañ la ciow yar yoon ndax wax nga lo waxul te amu ci ben dalil lool nak di wut yalla amé ci bakkar jëru ko seigne fall yeen nañu rafet ndort yeen.

0: ab julit day rafa jor sallallahu alayhi wasallam usama mo lay mas na len yonni ni songu ay nit am wajax mañ ko songu ba nar ko ki mu tud la ilaha illallah usama ray ko indi ke nat yonni sallallahu mo ne ko dang ko ray gina bu waxe la ilaha illallah mu ne ko dako wax ngir mu ci way gamu ko won mu ne ko ndax dang ko ray gina bu waxe la ilaha illallah diko wax bo usama ne di mebet bañan wax lol lol bañu am gis ne ak rafetal ndort gina xass nako wax lutax da nga am bo xay ray bo xane wax sax da nga xar xol ba rafetal ndort ci ne ginaaw nangu na la ilaha illallah rek bayiko bo waxe deug alhamdullilah su waxu deug leneen yonnti yalla muhammad alayhi salam dafa xiron lol ci beug nañu muccu amna ben xalab yahudi bo xamne ci kërëm la nekkon dan fa liggey wéréde bax ga ak woyef ga da joggé kërëm dem séti xalé ba kër bayam ab yahudi ci madina fekk xalé bi ndaysan di sukural mu ne ko waxal la ilaha illallah muhammad rasulullah rek bañ mu faatu ci kéfër xalé bi xam na yonent bi daal di xol bayam xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam baye bi xam ne ku màggee nii di seet si ab xale daan ne ko defal li la Abul Qasim wax moom gëmut yonent bi defal li la Abul Qasim wax mu daal di wax la ilaha illallah muhammad rasulullah kuroo ko daal di dog xamul ku baax ki wax alayhi salatu wasalaam génn maa ngi sant yàlla mi nga xam ne musul na ko ci sawar jaare ko ci man maa ngi sant yàlla ndax bu waxtuñ lii faatu du tàbbi aljana waaye nag fexe na kon jenn jëf la jëf di ko yóbbu aljana mooy laata muy faatu seere na ne kenn du buurkul yàlla Mohamed ndawul yàlla foofu lañ war a nekk seen fallu ñuy wooteel yàlla ñëpp foofu lañ war a nekk yéen ñi jàmm ndax jàmm ku ko yéen yàlla mën la ko may waaye yëkkati kat yoo xam ne naa yëfit na mbooloo mën nañ caa loolu te su boobaa mbir nag ku ko sombi su wala ab taal ku ko jafal lu ci juddoo da nga ci sawal dañ ci ñëw yooyu nag gën naa bàyyi xel kon moom baax a baax lañ ko war di sóoreel jamono yëpp ndax léegi bu njëkk sax nit daana bere ci bokk xam nga wax ay wax mu yem foofa léegi nag internet bi tax na looy wax na doon loo xam ndax adduna bépp la yëy da nga dem ba yow jëmmi jamono nga ne bu tey doon dem duma ko wax am na mi dal suñ fal wax ne wax nañ loo xam ne
1: dëgg la
0: bu tey doon dem duñ ko wax kon nag nañ bàyyi xel loolu
1: jërëjëf sëriñ bi sëriñ Bakka Abdourahmane al imam sëriñ Bakka Abdourahmane ci laabiyee gu am solo googu ci nga xam ne def nga ko ci xew-xew yi nga xam ne danañ koy fe nemmiku lool ci yenn ñi ñuy tuddee ay imam wala ay wootekat daanaka li nga wax rek daana nga résumé lépp rek ci tënk bu gàtt daanaka bunt boobu jàngale ko lu am solo rawat na ni ko sëriñ Touba jàngalee ci bunt boobu nga xam ne muy yéene nit ñi jàmm waaye rafet njort waaye ak maandu waaye ànd ak xam-xam liggéey boobu dafa laaj yooyu yëpp waaye nag li ci gën a fës yi ñu koy def boo ko seetloo rek li ci gën a fës rek da nga ciy gis ne daf mel ne ñoom objectif bi nga xam ne moom moo war a nekk ci hëdëf bi nga xam ne moom la jullit bi war a am wala wootekat bi war a am daf mel ne ñoom du nekk ci ñoom ndax yitte ji jullit bi war a am wala wootekat bi war a am ci buy woote wala buy laabi buy woote rek mooy dimbale nit ki mooy xettaliko ci bu fekkee dafa nekk ci lu dul noonu mu génne ja waaye da nga gis ne ñu ci bari ci ñoom la ñuy wax loolu taxu leen a jóg ndax dama jàppale nit ki bu fekkee da nga koy yéene aw yiw wala laabiir wala génne ko ci lu nekk dana am noo communication boo war a communiqué ak moom boo xam ne nii ni ko alxuraan waxee fa xuula lahu lajinan xawlan lajinan la allahu yatadakkaru aw yaxsha waaye jàpp naa di waxee noo xam nit ki mën naa am ak noonoo lay gën a jur seen diggante ak mbañeet lay gën a jur seen diggante jàpp naa ne kon ku mel noonu jàpp ma ne lu baax moo la tax waaye xëy na merloo nit ki comme ni nga ko waxee léeg-léeg day am ci xam sax mer ngemb la ñuy doon dañuy mer ci dañuy mere ab kuréel wala ñu am yenn yu leen metti ñu jóg rek daal di nekk ab wootekat di wax di dal ci kaw kuréel bi jàpp naa ni ko alxuraan wax inna cheytaan lakum aduul ñam ñun jàpp na am na ñu noonu mat sëkk boo xam ne nii ñun ñu sëkkatal ñu am lu ñu doy sëkk ci war a jàmmaarloog loolu bu fekkee ñun juluñ seen biir nag ñun ñooy xeexante ju suñ biir jàpp naa ne loolu ak néew doole lañuy gën a jural kon jàpp naa ne fexe ba jël benn noon def ko muy ñi nga xam ne doonuñ ay julit wala ñi nga xam ne taxaw nañ temm ngir gàllankoor islam def ñooñu ay noon di xeex ak ñoom moo gën a ëpp solo wala jàpp naa ne moo gën a doon lu war a gën a jaadu di attaqué say moroomi julit ñoo xam ne nii yéen ñëpp nangu ngeen ne ñoom ay julit lañ xëy na bu ngeen wuute mën naa da ngeen wuute ci gis yéen wala sax nga ñaaw njort ñoom jàpp ne ñoom leneen ak leen di gisit ñoom yeneen gis ngeen te yu bare mën naa ay dégg-dégg moo koy waral loolu jàpp naa ne lu mata taxaw seetlu te discours yu mel noonu nag ñi nga xam ne ñooy responsabilité yi bi ñi nga xam ne ñoo yor état yor kaaraangi réew mi dama jàpp ne war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax limu mëna jur bari na dëkk yo xamni ñi tak ñi am ay fitna ñu fay dégg yo xamni yu mel ni ci ay xéet discours yu mel ni ci la bayiko ba ay nit juk di fajal seen bop ba mu jur yenen ak yenen ak yenen kon japp na né mbir la mu mata taxaw mbir la mu mata yété ndax ngëm gëm dafa for ci nit ki ta bu féké nit ki dang ko waya falal lam gëm wala nga ñakkal ko solo japp na né yu né bari mëna ci jiddu té nit ki boko bëggé labi rek amna noy waré wax ak mom té ñom dafa melni lolu nekkul seen yité labi ré ak bëgg gindi nit ñi wala bëgg léne ki nekkul seen yité ci seen wax rek da cey feñ ak seen doxit kon sëriñ bi jërëjëf ci lér gu am solo bok ci soñé bobu mu melni kon sëriñ bi dañ lay joxaat kaddu gi rek nga def sa kaddu tagoto inshallah ta'ala benen jotaat gannaaw bu ñu la santé gërem lu bu baax baax
0: okay jërëjëf sëriñ fallo yeñ ñi lay sant bu baax amna solo lolu jotaay yu melni layent bi ré nit ñi nax nit ñi ay faral di wax ne bare na lu nit def ci safan bëgg def safan taxut da xamul kon nañ ko lay biir fexba xamal ko jotaay yu melni lolu la na yalla def tawfiq def ci barke
1: amin amin
0: sam leen deugar leen doole leen
1: amin amin
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin jerejef kon telespectateurs asamadia tv ak yeen ñi nga xam yeen doon top yeen ñi doon top ci radio asamadia fm ñi ngi leen sant bu baax di leen gëreem di sant señu gan gu tedd gu mag gi ñu dalal mu yalla imam serigne bakay abdourahman nek borom xam xam bu rañ ko ci dekk bi bo xamni ni comme niñ ko waxe rek lu melni ak yeneen lu xetuk diine min nañ ko ci bu baaxa baaxa baax mu ci def taxaway bu am solo ñaan yalla jéggu yim ci jéggu ak yëngu yim ci yëngu yépp yalla yalla nangu ko ta barkel ko bu baaxa baaxa baax ta guddal fanam tu dolli ko ak wër ak mbolem ay kanam di leen sant bu baax di leen gërem di leen jox dig dag inshallah taala ci benen alarba ci 21h ci seen émission fasal wa ahli dhikr wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum

0: réglementé walu iman indi ay ponkam ben bu ci nek yaatal ko jangale ko nan la wara demé ci misal al iman billah lan moy al iman billah gem ko ci ay melokanam melokan yi yan la yoy yep ku ci nek jangale ko ci sa façon mu am ay wutey sew yu ci nek ci bayna ahlus sunna wal jamaati anfusihim naka nonu al malaika ñu jangale ñoy ñan ak li aju ci ñom ta sahaba yi binduñu ci nan lañuy gëmé yalla nan lañuy gëmé malaika yi nan lañuy gëmé téré yi nan lañuy gëmé dogalu yalla yoy yep ñu bind ci ñeñew macc ci walu fiqh ta moy islam bind ci julle ak ay shurutam ak ya ca aju waye bind ci aj bind ci azaka bind ci wor wéru koor ak ya nga xamni ay muamalat lañu yep ñu réglementé ko musuñu dégg kenn ku né waré su ci wona bind wala ñu né bind ci yoy bid'ala am yenen borom xam xam yu ñew ne ben bi nga xamni nak moy taralal yele surtout al islam likoy nam taral ko ba mu sel tax yoy yep yalla wama umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu ddin mom la sun borom wax julli gi di jaamu yalla amna nu ko yalla beugé moy la bu danga ikhlas ci nga selal ci wor azaka aj makka ak yenen muamalat yi nga xamni ay ndigal la ya xam ndigal yu don farata la wala ndigal yo xamni sax ci ay sunan lak mustahabbat yalla dafa bëgg ko selal nañu koy selale nak dafa melni ñe jangale ñe bind ci fiqh yene rek lañ lay wax buntu bu leex da nan la charte bi ci jëk wala farata yi yene mais luy deug yene luy tax mu sel jëf ji di julli dafa melni dañ ko fatte jangale wuñu ko ñi nga xamni nak ñoy ay matu tasawuf nak ñoy ñew nañele taq'ide taqsim yele utal ko ay sunan utal seddel sunan yek wajibat yek mustahabbat yek fadail ñi tamit ñew jël ihsan liggey ci liggey wu melni la wu melni na ñele liggey ci l'islam ak islam ak iman kon bi di fofu la tambalé ñoo nga xamni nak ñoo ci doon bind di ci jangale di ko réglementer yemuñu ci ndax nak yele dafa yomb iman pass pass la kenn yeggu fa mbiru sunu borom la digënté jambe ak boromam la waye bu fekké ni islam nak yonam nekkul ci luddul zahir islam zahir rek lay lijeenti zahir boba nak ñaari nit taxaw nañu julli yalla nangul ke nangulul ki ta zahir ba lañu def acti ben la jëfin ya ben la lutax mu nangul ki nangulul kele mu nangul ki nangulul kele leneen na ci nek lola nek nak ba tax yalla di nangul ki du nangul kele nangulul kele ay matu tasawuf nak mom lañu ñew nak liggey ci ihsan lutax ñu tagat la ci ndax nak du lo xamni dañ koy théoriser rek yam ci julli lañ koy jangal nit ki théoriser ko charti li la asbab la ci aju li la naka nonu awqat yek jangal la mu comprendre ko ci sa ci dem jog di julli yow fofa la liggey yu faqih bi yam waye lijeenti ba xam ya ci yu sew sewan yi ci sa bir xol faqih bi munta yegg fofu bu mën ko di jël waye ki di imam bi di jangale ta sof mom da la cey tagat ba ciir yi tam ko xol bi mu nam ko ci yi nga xamni da fay don blocage ba selal ga du meuna nek mur dindi ko ci sa xol ba mu set nan lañ koy dindé won la règle yi won la anani ba paré yar la ci tagat la ci ba xol min ko raza yi genn tasfiya tarbiya ci tarbiya la tasfiya di amé tahliya am ginnaw gi nak bo démé nak ba nga xamni légui sel nga mu doga man don nit ko xamni jëf yépp da la mëna téggu ci ikhlas kon yele jang la muñ lay jangal pour nga jog jëfé waye ya bu dañu tagat la ci yar la ci pour nga mëna jog joxé ko ihsan nga comme niko sun bor yunus sallallahu alayhi waxe an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraak jaamu yalla moma yang koy def nga tewlu sunu borom ba melni yaangi jakarlo ak mum diko gis bu tewlu gi manta yegg ba percé yegg fofu yit waye nga mëna xamni kat ni ma taxawé ni di joxé jaamu gi yalla ba te ma ngi tagu ci man lola nitu tassof ñoo la mëna tagat ba lola nga xamni sa waxtu yep da ngay mëna tewlu sa borom kon fofa la tambalé junjou nga ko ci ni al ihsan mir la mo xamni dafa bok ci wasiyenu diine ji jangale mi jangale ko yit deug la daan nañ ci yare sahaba yi di ci yare di ko dund waye nak pour woutal ko ay qawaid defuñu ko won ba jamono yu mujjii ci la lola tambali di am
1: dafa melni nahwu rek
0: melni nahwu
1: nañ ko don lakke ñu
0: nañ ko don lakke te duñu joom lepp di teggu ci nahwu waye nak bind ko dafa yeex ba ci jamono abu abul aswad addu ali fofu la tambale kon xam xam yep non la deme kon tasawuf mom surtout tasawuf go xamni da fay teggu leppam ci sunna go xamni da fay muccu ci lepp lo xamni da fay delu ci walu teore ak falsafa tasawuf gogu moy kon nam bakkan tazkiyatun nafs labal bakkan ci lepp lo xamne jikko yu ñaaw la ci lepp lo xamne dana don luy bloquer ba l'ikhlas selal du meuna reposer wu ci sa xel ci sa xol ba jëf ji nga xamne yang koy jëf te yalla tax mu meuna don yalla kesse lolu tazkiyatun nafs mo la meuna yobbe fofu deug la ñi nga xamni dañu and dañu do nitu tasawuf wala yit ñu bëggu tasawuf don té jaaruñu ci tarbi ñoñu amul ci ki sakani seen delu way ci tasawuf day del lepp day lu ci nek rek man dañ koy delo ci alquran ak sunna ak jangale sahaba yi téewul nak amna ci ñeneen ño xamni japp nañu ni tasawuf ci philosophie la joggé wala ci end yi la joggé wala ci grec yi la joggé Cheikh Ahmed Bamba nak ñew radiyallahu ta'ala anhu bok ci ñi nga xamni yalla daf leen dimbali bañu mëna ségg tasawuf ségg gi dalé ko ci ta'rif ko ta'sil makna tasawuf way delu don ci ñi nga xamni yalla dimbali na leen bañu xamé tasawuf go xamni guñu mëna layal la directement ci alcorane ak sunna ak nga xamni layalé ko alcorane ak sunna dana jafé man na doon sax lu wër waye man na doon lu wëradi ci walu tasawuf yalla dimbay leen ñu téela xamé loolu boole ci nak fexé ba tek aw tereelin aw doxalin wo xamni ci walu tarwi ci yenn anami man nañ ni ap mu jaddit la ci walu wowa ndax bo xolé yoon yi nga xamni mom la taxawal namuy doxé da nga gis ni wenn yoon la ci aduna muy doxé anam gi muy doxé ci walu tasawuf ta amu ci lenn ci aw doxine lu dul ni dang koy mëna dello wat ci alquran wala ci sunna wala li nga xamni salafus salih ñoko ta'sil loolu nak lako ci dimbali moy ñetti point yi nga tuddu legi fexena ba ta'sil tasawuf ta'rif ko ta'rif go xamni fexena ba lamu doon dund ci tasawuf yépp mu teunk ko ci ta'rifin gogu ba genn ko ben yoon lola daf ko réussir awalan ñaarel bi fexena ba réussir masadir yi mu fek yeb di jangale tasawuf fexena ba réussir ci mana seg masadir yoyu am ci ragné ba xam masadir yi nga xamni lepp ni ngi delu ci alcorane ak sunna jangale salafus salih ak masadir yi nga xamni amana am nañu fenen fo xamni jëlé nañ fa wala tatané nañ fa ba rax ko li mu tel ko ragné ba tax lamu bind ci tasawuf amul lenn ludur ni tek nako ci alquran ak sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam lolé mu réussir ko mu réussir ci digënté mak a'immatut tasawuf yi nga xamni jitu nañu te yenn say ñuy jibal ay kaddu wala ay kaddu ji jibé ci ñom du mëna jibal ay kaddu ndax comme satahati yenn say lay say amran ikhtiyari lan waye ay kaddu ji jibé ci ñom yo xamni yenn say boko tege ci loxoy nitu sharia rek mu condamné ko mu téla ragné lola yit ba teunk ci njangalem ci yoon wi nga xamni tajjid tasawuf rek ko taxajuk mu teunk ci lo xamni dafa mucc dévier mbolem yoy nga xamni ay shatahat la yo xamni deug la amna lu muy tekki wala ñako doon def manes na len ci dogal ngant waye mom bugul sax nak nit di jema wut ngant nga fexé lo cey def lu muy dund lu mu jangalé boko dundé amut lo xamni di nga soxla di wut ngam
1: yeg yegu bir bi dal nay depp ak jëfi kaw
0: nay depp ak jëfi kaw non la señ bi doon jangalé kon buñu bëggé taxaw tuuti ci ta'sil ash-sheikh li mustalah at-tasawuf lola comme niñu ko waxé señ bi da ko jox yitté lol motax ben dabt na mustalah bi ta'sil na mafhum at-tasawuf ta'sil nako lolu ta'sil gogu it daf ci delu ci borom xam xam yi nga xamni sunna rek lañ doon dund mu xol nañ ko ta'rifé nañ ko ta'sile mu jël lolu ciup ko mom ci nek ha bo xamni dana deppok jamonom deppok rewam te du moy ben yon alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax buñu dello ci ku melni ibnu khaldun mi ngi wax ni xam xamu tasawuf dafa bok ci xam xam yi nga xamni deug la jëmmi reglementé xam xam yi tahsil ko neena lu sosu la ci l'islam ndax waye nak mu ne buñu faté ni walu tasawuf salafu salih ibn khaldun ay wax ñu ko doon dund sahaba yek tabi'un yek ñu ñew ci seen gannaaw ñu ko doon dund tam moy yoon wi nga xamni mom rek kay deug yit nak mom ibn khaldun ni non la ko waxe moy ak gindeku ta ciosanam moy jema fexé sax ci jaamu yalla way it selal ko jël sa lepp jox yalla say harakat say sakanat bo dalé yalla bo yengo ci lo yengu rek yaangi sooralé yalla ci yengu gogou ba paré wan ginnaw mbolém poña xitu dundu aduna ak tar tar yi ci nek ak wor yi ci nek fexé ba maîtriser ko ba dula mëna wor ben yoon deddu aduna néna li ci ciossane li fi la tasawuf soso ibn khaldun ay wax lola nak serigne bi jamono ji mu feñé amul sikki sakani fekk na yi rax walu jangaleen diine bari na fi ci rew mi surtout ya xam islam la ya xam iman la way ya xam tasawuf la li ci rax bari na jumut gi bari won na ci boba lol inghilakh gi tejuug yi bari won na ci lol khurafat yi bari won na ci lol wote jëm ci jëme ci sa bop may diiw yi bari won na ci lol sha'wadha kharba poupay bari won na ci lol lolo tax nak seen bi xeron lol ci meuna segg tasawuf dello wat ko ca ciosan waye fexé nak ciup ko ciup go xamni dana jégué nit ñi ba ji dañ ko meuna dund té duñu sori dundinu as-salafu salih lolou motax cheikh mohammed el bashir mi ngi wax ci minarul baqil qadim ni jamono yi señ bi di ñew fekk na xam xam ak ragné neew fi ci rew mi yeggon na sax nak ba danaka xawon na fe sanku ci marhala bi señ bi di ñew l'islam tumu ranké won na fi it lol tasawufit ay rusumam ay mandar gam danaka rafon na genton na bidiwu tasawufit demon na ba suxna néna bobu la señ bi fenk bobu la señ bi ñew motax señ bi bi mu ñewé di ta'rif tasawuf mu ta'rifé ko ta'rif go xamni malgré ta'rifatu tasawuf yi bari nañu comme ni imam zarouk di wax ni mot na ñaari jooni ta'rif waye señ bi teunk ta'rifat yoyu yep ci limu wax ni wal hasilu sufi 'alimun 'amil bi'ilmihi haqiqatan wa lam yamil fa sara safiyan min al-akdari mumtali' al-qalb min al-afkari munqati'an li rabbihi min al-bashar musawiyan dinar 'ayn bil madar kon dafa melni señ bi def la teunk lan moy tasawuf ila ko ta'sila ne la tasawuf ak ta'rifati lañuy bar yep njangale mi lamuy yaatu yep lañu ci meuna teunk nga xamni moy majami'u at-ta'rifat al-alfay at-ta'rifat neena liko teunk moy ab soufiyu dal moy borom xam xam bo ne borom xam xam nak moy ko xamni jang na xamna yalla ci liman xamna ko yit xamna l'islam moy lan xamna li dox ci li ay waref yi dox ci digeunte li wara dox ci digeunte jambe ak boromam yi dox ci war digeunte jambi ak yi moromam lepp mu xam ko ba nopi lamu xam mu jefe ko moy borom xam xam bo xamni mi ngi jefe xam xamam ci deug deug jefe ko dalé ko ci pass pass dalé ko ci jefi jawarihi waye dalé ko ci selal lel neena koku moy mutasawwif te musuta jeng ben yon limu xam lay jefe xamna xam xam bu wer bu wor ba pare limu xam lay jefe dara musuko dara pelo nek ci lolou sax ci ba mujj gi mu don ku sel set wetch ci bolem nekh nekh yi xamni danaka rasail yi lepp dañ na ci mom amut dara ci jeufama ki waxam lo xamni day jar day rax ludut yalla leppam yalla la xolam fess del ci khalat waye khalat nu mu meuna khalat ya xam mbiru sunu borom la mbiru aduna lepp day delu wat rek don delu wat sunu borom lepp lu muy khalat rek mingi ci sen sunu borom niki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid la way kat wa wax lepp rek lo gis ci kaw suuf man na don mandar ga wulay won ni yalla kenn la kon mutasawwif bi deug deug moy ko xamni xelam xalatam lepp rek yalla la koy delo wat ba pare don ko xam da fay inqita li rabbihi amul soxlo ci luddul yalla yalla rek ko yittel bu doxé yalla bu taxawé yalla bu dalé yalla bu waxé yalla mom dal da amul amul dafa dafa melni jëmum ci existetu lolou nga gis ni da fay jëmmalat istislam goga nga xamni mom la yalla tuddé diiné ji moy jébal sa bop yalla wax ku djeblu amatu lo choix kon mutasawif deug deug moy ko xam dafa jox bopam yalla amatu len amu beugatul dara xolatul dara gisatul

0: وجدت تسوف لن كشيخنا المجدد الغزالي وابن عطاء الله ذي المعالي يويب دلنا تي نيوم تي انام يو خامني غير سغ تي نيوم لا نيو غن ييتيو غن كو سخلا بنين بي موي سيغ بي تي بوبام تي مسالك دا ناي غيس تاميت نامو اختصار مطولات يويب فولي مي تي احياء علوم الدين الغزالي ñata mujalat la tabaa ba ca gëna neew ay mujalat ñenti mujalat la ba juroy mujalat tabaa nañ ko sax ba ci fukki mujalat ci yena taqiqadi waye la ca soufi yu bi soxla teunkel na lako ci masalik bo demé ci al kawkabul waqar bu cheikh sidil mukhtar momit tabaa nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xëpp la ca soufi yu bi soxla nga xamni mën ta ñak ci nga mëna soobu dem teunkel na lako ci masalikul jinan bo demé ci junnatul murid bu cheikh sidil cheikh mahamoudul khalifa momit la nga ci soxla warna tollu ci 800 pages la nga ci soxla teunkel na lako ci masalikul jinan nga dem ci nu tati khatimatut tasawuf buma koy xol ci gannaaw buma gisee saram dama nan señ bi kat dafa melni ci khatimatut tasawuf lu tuddu waye khatimak sharh bi yep la bolé nasmu walé ko ndax lu bari indi nako ci ming ci sharh khatimatut tasawuf ta nekkul ci khatimat ndax khatimatut tasawuf boko bindé ci xet yu mak mun ta wessu ñetti page ñenti page waye téwul sarabi mom yatuna kon dafa delu ci sarabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme ni mu ko waxe lakinnama kutubuhum lituli zahida fihi jullu hadha aljil li ci ep da ko teunk ci téram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay mbindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tuddé soufiyul fuqaha wa faqihu soufiya nga xamni momit la ka taxawna jog moy segg tasawuf ci ya ca jaxaso won ta bokku ca ci uddatul murid as-sadiq tire bo am solo bobu ak qawaidut tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critiquer mutasawwifatu zamanihim ci yeng ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masalikul jinan lañu rax ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayiwu ko nonu mu rom waye indina ay règle tasawuf kat règle bi moy yi waye yit li ak li bokku ca señ deug deug buñu wara joxe bo wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waruta mel ni ak ni yep señ bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarruqit ay tirem namu feñe lol fess ci mbindum señ bi ci masalikul jinan kon ci gattal señ bi fekk na fi tire tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak tire yoyok manahij yoyé yep da ci dugg nak dukhul ar-rajul al-khabir wa 'arif bi khabaya az-zawaya wal tasawuf ko am khibra xam yi laqku ci tasawuf xam nax ya ca nek wor ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp segal la ci li na ci masalikul jinan ak tere tasawufam ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na soogu leneen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawwif ak yenen tere yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal lako ci tere fiqh ak tere aqida ka xam ni tere yi doy na seuk ci ko xam ni bëgg nga yegg ci yalla nga dox jëm ci yalla kon ci gattal lolam mom señ bi taamuli ak walu masadir tasawuf
1: tabarakallah serigne abdul ahad sane danaka duñ la bëgg dok sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko doli ma leral yep ma sha Allah dang koy indi walé wone walé nga sax masalikul jinan dék bari na mourid yu koy jang ak ñeneen ñu dul mourid sax waye gëdd ak xam giñ war xam deug deug téré bi dafa melni dikar nga ci sax nak ngir ñu xam dayo bi nga xamne mom la téré bi lambo waye itam yaatu wayu xam xamuk sëriñ bi ak yitem ju kawé loolu itam ci li ngay wax da ci feñalé sa yu né tabarakallah layal na l'islam layal limu nek kon keneen ku japp lenen ba nga gis lenen loolu fa nga ko jëlé nga koy dello waye du ci li sëriñ bi indi loolu bokku na ci li gëna léral waxtaan bi kon da ñuy ñew ci tombu bu mujj bi muy mawqif ash-shaykh al-qadim min ash-shatahat wa ash-shubuhat
0: inshallah wa bu fekke ni taxawayu señ bi ci shatahat moy wax yi nga xamni soufiyanke yenn say dañ koy wax ci halatu sukr wala bu hal buñu sore ci walu hal yenn say ñuy wax da nga degg ab soufiyanke bu la wax ni sax ma yalla legi keneen ku la wax ju reey jo xamni boko joxone nitub sharia kesse namu ci addo day don bu ci addo ci gisunu sharia danan la ki mom genn na ci l'islam ki mom dañ ko wara ray
1: halaj lolu mag ni four lañ ko tuddé
0: four ah ma sha Allah four
1: li señ Moussa ganan maqamati junayde ki boti taifour ki sagraw nga ko laqon té taxtila four manay ñom fañ agone bay four yow ag nga fa
0: té taxula four ma sha Allah jerejeuf kon lolu four
1: go bay yëngu
0: mu nga kon four gogou señ bi da ci amono taxaway ci taxaway wo xamni damay wax ni newna nga gis ku ci mel nonu bayitu señ Moussa kay ma sha Allah daf may dimbali man mi ndax dama faral damay faral di wax lu bari ne señ bi dafa bok ci liko yalla defal moy equilibre gi mu am ci digeenti haqiqa ak sharia equilibre bo xamni dafa jiggi teyo ta lolou la la koy wan moy istiqama gi mu nek nga xamni sharia musuko condamnel du ci ay waxam du ci ay jëfam amul fenn foy mandaxé ay waxam ak jëfam ci sharia bam wax la ni fi mom daf fi déraper
1: wala takum mufarritan
0: aw mufrita
1: bal istaqim fi sunnatin
0: wa aqsita walu haqiqay nonu la ci mel lolou taxna ma koy ta'bire ni sori gi mu sori ci yalla ak egg yegg gi mu yegg motax du gaawut di teureuf da nga xamul ba xam teureuf
1: ni
0: teureuf moy ku mandi ba di teureuf señ bi du teureuf
1: lay neesal
0: en say nga balma ko amna ci ño xamne bo len joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ len di jappo yobbu am ño xamni fañu tok man nañu nan fukki litre du waxu dem señ bu len yengal señ bi nak da bok ci ño wa dafa fess gi mu fess del motax xal mu nuta day am xal way hal du ko teureflo
1: ma lima yem ci mom yalla sun borom wetal gim ko wara wetal ak xam giñ ko wara xam du ko jaawale mukk sallahu sallam mi nga xamne mom la doxale digeenti jigeem ak julit yi ciir bi mu wara am mom en tant que yunus sallahu sallam ak ciirup sun borom tabaaraku ta'ala ak momitam mayuk bopam ak jaglem lu ci ne dakoy
0: bu ci nek am na fu mu ko tek kon señ bi dafa fesson fess gi mu fess nan motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci shatahat yoy ci shatahat yoyu ben mom du ko def lepp lu mu la wax luy niruk four gogou boko xole da ngay xamni amna fu muy meuna def amna foko meuna delo fo xamni anam la guñ ko meuna degge mu wir lol te jage yit xel lol jage nu susu sharia yit lol ay mbiram ta'wil da cha sot da ci dul bari señ bi dafa leer te jangale mu leer dundu wu leer dan doxin wu leer ay mbiram da ni xa deg ndax lan ndax da new ay shatahat la ca am ci shatahat yit da fay don lo xamni luñu meuna deg la ci lula jage lol
1: te mayu yalla lay don go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
0: fa hadith
1: wala mu bëgg la bi reen nit ñi ngir ñu jariño
0: ci ngir ñu jariño ci
1: te lu mëna reere
0: du upp mu ko dañ koy mëna dégg dañuy xam ni lu mëna nekk la lu sharia mëna nekk la ñaanam lamuy bari yépp musta ñaan lo musta def ta'addi fi du'a ci jalgati ci ñaan mu suta ñaan lu ñaanoot donte mo dakk ñaan comme ni ma koy waxe da fay li wirte wor moy ni kañu daan wax ni nitu yalla mo ci dakk ñaan moy abul hasan ash-shadhali walu ñaan da ca raw ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak numu tudati hizbul latif ahzabam yu bari yoyé yep nga xol ko ñaani señ bi tay ci señ bi daf ko dépasser bari ñaan goga nak la ko waral moy da gëna xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaaninu ko kenn dul ñaané ta amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada may len man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon naka mu tollu ci fukki jëf yo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yoolu aj kon bu ñaané ku fi ñew am yoolu aj mais ñaan gu ñaanu la ha yent ne ko xamni xex nga ba imam buy kabar julli fajar mu lay fekk ci jakka ja yalla dana la fay yoolu aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yoolu aj yoy ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadith yo xamni ben bu ca nek day woné ni yoolu aj manes nako amé ci luddut aj donte dula teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané na yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin hada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musta jalgati ci ñaan kon shatahat yoyu señ bi daf ko am ta'amul gu mu daan ta'amul ak shatahat moy neewna lamu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi mëna jariño la mubasharatan lu nit ñi mëna jariño la mubasharatan ya daan jibe ci yenen ña nga xamni ay nit yalla lañu yit loolu da ci amon taxawayamit moy ni daawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak hal ki mu dal ci kawam ki am hal ba koka la concerne man damay wax ni bu ibn arabi di wax tajalliyat yek misal jege yalla mushahade yek neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolo sa waxtanu kay ta lamu ci mos musuloko sin bi yaangi tatel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal defal jif jojja nga nek ci ba ag bo agge mos lañu mos ñom bu la nexé wax bu la nexé nopp way yeggulo ci jël loolu def ko sa waxtaan ta doxulo jaar ci yoon wa luddul rek sa waxtaanu kay yep moy tajalliyat yoyo mushahada ak xet yu mel non loolu dalay tardel
1: ki yegg sax day far nopi
0: day far nopi day far nopi kon señ bi walu wowa da ci amone taxaway wo xamni taxaway wu leer la kon da lañu teje buntu bobu ci beuyit yi nga xamni señ bi wax nako qultu faman yurid salah al amali falyarkanan lilawliya'il kummali izbana jahran annama shuyukh hadha al zaman julluhum fukhukh lola tamit ci njangale la wo xamni dalay wan ña nga xamni mat nañu serign su nit meuna jokk ci ñom ak ñematul serign ba nga xamni ku jokk ci ñom fañ lay yobbu du fo nga bëggoon du fa gën ci yow señ bi loolu yépp léral nako kon jàngal na la yoon wu baax waaye jàngal na la ña nga xamni ñoo rax ci yoon wi te loolu day dellu ci njàngaleem alquran wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin yàlla dafa jàngal yonent bi yoonu ñu baax ñi yonent yi fa jaar ak nit ñu baax ñi wax na la ay qisseen qissa wax na ko yonent bi ñu bon ñi fi jaar ñoom firawna ñoom numrudin wax na ko seen qiss ñu bon ñooñu nag mu ne ko nag dinaa la leen leeralal ngir nga ràññee sabilul mujrimin yoonu nit ñu bon ñi kon sëñ bi jàngale na mutasawifun ñi nga xam ni ñoo dëggu nekk ci aw yoon woo xam ni mooy tasawuf dëgg-dëgg waaye wax na it ña nga xam ni dañoo rax ci yoon wi te bokk ci kon señ bi waccio nak ay talibem yépp ci njangalem ci pass pass ci njangalem ci walu fiqh waye ci njangalem ci walu tasawuf ak suluk kon bok fena waxtay man nango teunk mom melni déborder nañu tuti
1: tabarakallah señ abdul ahad jerejeuf señ abdul ahad sané ci waxtan wam sol wi nga ñu indil mo melni tay nak mom dañu la seen ci benen facette ndax lo ëpp ci bu ñuy wax Seigne Abdoulaye Sané ñu bari dañ koy gis rek ci wetu fiqh waye tay nak mom mu ñëw ci wet go xamne ma sha Allah genn na ci buntu yo xamne sax du ñak benen jotaay bo xamne dañ ko am ngir genn tombe yoy nga xamne mi ngi koy junju ci biir nga xamne day doon dañuy wut abiyat yi nga xamne nan lañ ko mëna déggé ngir man ko indil ay lay ci alcorane ak sunna ni ki nga xamé né nonu nga def ci ñaan gogou rek lolou nga ci juñju wa hajjatan joju kon dafa melni tay gis nañ ko ci genen ana muy wetuk tasawuf mu indi ci na gestu bu am solo bo xamné tabarakallah lepp lu ci mata leral ci tasawuf bi serigne bi nek muy at tasawuf sunni indi na ci ponku yek delu way yek lepp lo xamné itam bokku ci te serigne bi ter lola ak famuy jëlé bu fekkon ñaar fukki nit ño xamne lañuy wax werna waye itam amna ci juroom ño xamne amna sax ay wax yu ñuy wax ci seen biir da ko fay tet ta tan ñi mu tan lool lepp indil nga ñuko ci biir waxtaan wi delu way yek de nga pass pass bi nga xamne serigne bi amna ko ci pass pass bu leer bu deugar ak selal jëf yi nga xamne lu jëf reey reey bu ant ak sel bu ant ak yene jëf jojja danaka day mabbu rek waye do am solo kon njariñul li sammu jëf li tax jëf ñu nang ko li tax jëfa am solo muy yene ak selal jëf je ta yalla tax lool lepp jangale nga ko ci biir waxtaan wi teje ko yit tasawuf limi am am solo limi bax bax limi ñak mëna ñak lepp nak ki ngay top ci mom itam mu lay yar ci yoon wowe jangale nga ni serigne bi wone ne serigne bobu non la wara mel ta moy la ci jitu moy mu tek lamuy def mu tege ci xam xam waye nak teengu ci alcorane ak sunna jefe ko ba nopi nak selal jef ja lol lepp itam mu jangale ko ragnel ragnel nu la koy niru niru lu ta doon ko ak la ko doon lol lepp indi nga ko ci waxtan mu waxtan wo am solo wo xamne dal tabarakallah serigne abdullah hat jerul doli dara kon wet gi nga xamne bokku yu bari mi nuñ ko ci muy wetu tasawuf xam nañ ne faqih bi kat tabarakallah ab sufi la bo xamne ma sha Allah danañ ko meuna jarino wat bax bax masalikul jinan nak mom danañ ñew jotaay bo xamne special ci masalik lay doon nu jangat tere bobu kon bokku li moy jotaay bi nga xamne indil nañu indilon nañu len ko ci wajal magal gi mudib yobbal jëm ci tasawuf nga xamne day lu am solo lu mën ta ñak te serigne bi bind ci yete ci fonk lu ko lol bokku ci ñiko dundal lolu moy jotaay bi nga xamne mom nañ len indilon di sante bu baax serigne abdou samad mom serigne chanbu mi nga xamne mo taxawal jumtu wayu xarala bi nga xamne da ko def ngir yete ak labiré ak jangalé ci leggel serigne bi mom itam nang koy sante bu baax diko ñaanal sun borom agalel ko yenem di jaajeufal bokk yi nga xamne ño doon top jotaay bi di len jox benen di len di
2: Bismillahirrahmanirrahim Allahu ya karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi kama adkhaltahu alayhi bi alihi wa sahbihi salatu wa salamu al bayt alladhi katabtu fihi hadha yawm al mawlidi ama aksash yaqini ila al janna timan

0: kon xamna ni dañuy jéppalé kaddu gi ba ndigal lu ci joxé rek ñu wël gannaaw bu ñu santé yalla julli ci ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam sante cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ñaan serigne mohammedul muntaha sama borom sunu borom gudul aw fanam doli ak wiram ak katanam ba yene yi mu yene nalko nalal ko serigne bi lepp ag cholet ci loxom te ñu and ko ak mom
1: dila sante bu baakha baax nak serigne
0: bi dila sante bu baax yow cheikh mohammedul bashir ndax yow kat sayite jep serigne touba rek la
1: lepp lo
0: xamé ni yekeutinañ ko yekeutil ko serigne touba soko deggé buñ la ko waxé ak buñ la ko waxul la ca war la ca war lepp def goko taxaway bobu nga am nak na la leer ni murid yépp nga ko defal yalla na yalla guddal saw fan te wérel saw yaram te defal la ndam ci liggéey yi sunu xel dal na ci yow bu baakha baax sunu xol sedd na ci yow yalla na la yalla defal ngeureumam ak ngeureumal serigne bi serigne mamoun sar mi di jëmi cheikh serigne sar nak waccina waccona ak ñun waccona ak njabotu cheikh ibrahima sar ndian jep
1: ndax liggey bi fimu jaar gennaw serigne touba ak cheikh ibrahima sar
0: cheikh ibrahima sar ndian
1: ba ak ci ci mom
0: serigne modou mamoun sar mi
1: lamu
0: ci wara def lepp def nako ndax bamu joté ndigal li
1: dafa wo
0: mbollem ay rakam
1: aki
0: domam
1: aki
0: jarbatam aki bokam
1: ak
0: talibé yépp
1: waye
0: yému ci mu wo njabotou cheikh ibrahima sar ndian yépp ken desul lim nañu len légui ni ñu ko andé ak ñun bañu ko tambalé ba légui nonu lañ ko andé ak ñom ci fab seen alal def ci sunu wote ñu ñew yonne seenu njabot kon ñom kët waccio nañu ak serigne modou mamoun sar mi neen lolu mo waral biñu yegge ni da nga fi ñew te yow mbacke sa jëm ji moy jëmmi serigne muntaha waye moy jëmmi serigne touba ndax ñun kët mënu ñoo ñak serigne touba te yene fi nekkal serigne touba kon buñu dé liggéey bu toll ni di liggéey serigne touba nga ñew tew ci tewal fi serigne muntaha def nga lula war waye def nga lu sedd suñu xol mo waral mu ne kon njabot gi mu andalon liggéey bi ñuy ay kilifa na len ko yegal yamale ko ci ñom ndax dañu doon bañ mu uppi loxo ne kon fi dana fess del te nak mbacke jaral ngañu ko waye dañu xam sa yitte fimu tollu motax ñu yamale ko wo njabot gi nga xamé ni ñoy njabotu cheikh rassar ak ben magi talibé yi barab bi nak di aynur rahmati fe nga togan legi damay faral di wax ni ku fa tek sa tank ku ne man nga wat wacc ni tek nga ko fuko serigne touba tegon ndax kérok ba serigne touba wowe cheikh ibrahima sar ak len ci magña fofé la togon ni len
1: suma jangé suratul mulk
0: ni len suma jangé suratul mulk ba ag ci qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in nangen wax allah rabbul alamin mom serigne touba jang nako ñet yon

0: xam nga nga gis jàmbaar joo xam ne maanaam day jàmbaare lool ci benn fànn ba àgg ci foo xam ne fa àgg bu dem doyo la waaye taxut mu jote lañ ca sàkkoo lépp lépp waaye nag àgg na fu dem doyo.
1: Mooy li may wax ne maam li ko liggéey li tànn gi ko suñu borom tànn mu xaadimi rasul li mu ko may. Naa ni maam fi ne da ko may nag loo xam ne moom. Maam sëñ bi te nag damay wax ne maam ki nga xam ne moom ki nga xam ne moom daal na ko yëmbi sëñ bi. Moom daa war a wéer rek ci barab. Xalaat. Ndax sëñ bi moom lii ko islam jaagal moom lii ko islam jaagal. Ci ak dundam. ana lu ko war a mën a jaagalaati moom sëñ bi. Mu bëgg daa ci àdduna. Ginnaaw ba mu si joxe suñu borom lii.
0: dëgg la.
1: Nga xam ne moom lépp lu mu la wax ci boppam rek moom sëñ bi lépp lu mu la wax ci boppam. daa dëpp ak muy bëgg ak suñu borom. dégg nga sëñ bi sax am na ñoom ma koy leeral ni sëñ bi daan na wax ci yàgg ba yàgg mu ne lii day neexul. nekkee ki ñoo la jàppay newle. ngay wax ngëneel yi la yàlla lay jox te sañuñu koo bañ. waaw ñi la jàppee newle mooy ñoo xam ni. ba léegi ñu yore jàpp ne sam nawle nga ay suñu borom seppee na la ci seen biir bu yàgg katabtu da taxaddu seen bind ami nee na li may bind nii dama ko bind rek ngir sant yàlla is waajibun fi charan chukural mun ami ngir dafa war ci charian sant suñu borom
0: sant xéwal yàlla
1: maa bi rabbi ka niamati rabbi ka fa xadis waaye dafa wax ni moom ci li mujj doon bi xitmatil muxtaari surtu jaara baaqin muqiitin fihi lan ujaara bi xitmatil muxtaari surtu bichra lil anbiyaa yi lil anbiyaa wa rusli ahlil bichra nga xam ne léegi
0: day mel ni yaa ngi dugg ci mazaya yi
1: waaw kay mooy may sëriñ bi malaayika yi yonant yi maam koo gis rek mu bëgg sëñ tuwaa maam mu bañ sëñ tuwaa la maam koo mos a gis si àdduna ñun la kii jubluwul sëñ bi nga seetlu ci moom jikko joo xemem
0: surtuwul
1: nga wax ne waa
0: ndox moom du wàll
1: waaw waaw waaw kay ci gàttal rek.
0: képp ku koo xam ne moom
1: dafa képp koo xam ne rek war nga sëriñ bi ginnaaw. mën na la waat ni amul ci yàlla lu toll ni toq ndox.
0: ci kawul
1: waaw amu ko fa.
0: ci kawul
1: xamul ci yàlla dara itam du kenn tamit. ak lu mën a doon nag lu mën a dajale rek. loo ko mën a gisee ci àdduna du kenn.
0: loolu de moom lu leer naa ngi loolu. waaw jàpp naa ne sax maanaam. ku tënku foofu mën ngaa mucc ci bare maanaam suñu nattuwaay moom mën naa doon sëriñ bi nga xam ne tey jii ndax Cheikh Mouhamadou Moutaxa boo xoolee yooyu yëpp jàngale na ko yëpp jàngale na ko muy wax ne sëriñ bi fa la ko borom jaral mosu ko jaral benn jàmm
1: waaw
0: loolu wax na joo xam sëriñ bi wax na ko baa mu wat ko baa mu wat
1: ay yoon
0: waaw mais ne sax ba mu ko njëkkee wax daa am ci ñum rëy ci seen nopp
1: wala
0: mu dellu ne loolu maa ko wax firndeelat ko
1: waaw
0: nag tey am ci benn fànn boo xam ne dangay dégg ci moom ni muy kennelee sëriñ bi ci wàllu jëf yi nga xam ne doomu aadama baaxoon na koo jëf. sëriñ bi jëf ci loo xam ne mbindeef mosu koo jëf.
1: waaw xam nga dama sëriñ Moutaxa daa wax ni nee na baatu wàcc na. sëriñ Moutaxa nee na baatu wàcc na de daa tuuti. waaye kon danoo xamul mbaat bu ko tànnee ci sëriñ bi. daal ni wàcc na diggam ak boromam.
0: allahu akbar loolu mooy
1: mooy ji la ko waxee wàcc na diggam ak rasulullah
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: wàcc na digganteem ak gaañu baax ñëpp
0: allahu
1: wàcc na digganteem ak malaayika yi wàcc na diggam ak boppam loolu ma ci gën a yëm nag
0: la ilaha illallah
1: sëñ bi wàcc na diggam ak boppam wàcc na digganteem ak itaari bi
0: allahu akbar
1: wàcc ci digganteem ak bopp mooy koo xam ni sa bopp du la jam xam nga suñ la ni loolu
0: loolu yëmay yëm mooy koo xam ne mboolem ay warte
1: waaw waaw fi ne nit ki mën ngaa baax lool waaye sa bopp di la jam nag muy sëñ la yàlla mën na la mën na maa muuri man balaa num sutura ba bu ma génnee fii léegi ñu jàpp ni ab nat bu laa ab sang dëgg-dëgg la loo baax baax bu ma janoo yow doo mën a xam ci man lu lëg mbaax
0: dëgg la
1: yii sa nga gis ko àgg ci suñu borom nga janoo moom suñu borom nëbbu ko say ñawteef
0: wér
1: waaye nag yow boo wéete ci barab nag
0: xam sa bopp
1: nag loolu mooy yow sa wàccu goog sa bopp yow
0: dëgg la gis
1: waaye sëñ bi nag daa wàcc ci boppam la si
0: nga xam nit ku nekk boo gën di ko wax gis sa bopp la
1: neex waaw waaw
0: gis ne def nga looy rëcc
1: waaw waaye moom moo mësta def ci àdduna fastaqim kama umirta ji moom sëriñ bi rek dañoo jàpp ni kenn mënu ko dikk jub ni la ko yàlla digale
0: ko loolu mooy xustu xayaatan laa turaali
1: waaw kay mucjizatan lii mucjiza la moom
0: loolu moom
1: mooy dundin woo xam ni kenn musu ko gis dañ ko daan wax ci ay téere di ko message ci ay nit yow nga ñëw réaliser ko
0: waaw si
1: ni lii mën naa nekk
0: moy dikati li ma la
1: wax
0: moy natuway bi suñu bom do nat nit ñi ta nit ku ne jambar ju ne jëf ba fa nga mëna am ba japp na ñom waxtal kenn mënu fa ak suñu borom wan leen ne amna ko fa mëna ak
1: moy cheikh ni sahaba yi suñu bom leen dan tag ci époque yu wuté ñu tawil ko borom xam xam yi bind ci waye bind mepp nak ak tawilat yep dafa mel dafa am jëm yu wa ñun amagul moy ko waxani moy jaamul khayrat ko dajale li lepp nak
0: ci boole yoy yep
1: wa ngani ñaata téré lañ bind ante ci gëstu lañ def ñaata ci xeyma lañ def ni wa ndax aduna dana mus am jëm ju melni jo xamni li suñu borom di wax lepp day fa dajale ci jëm abou nawas ni yémiwul ci suñu borom mu dajale aduna mepp ci yéne jëm
0: allahu akbar
1: way lolou wax joj nim japp seigne bi jappou ko kenn wax joj nim japp seigne bi nim fi ko ci seigne bi fi ko ci kenn de nga sax da wax ne ci biir noné bima nek dañu mujj ñom jappé ma ak meñam mam jappé duñ ma ko ne ci neeg be rek halal lasi safayta li tafakkuri hatta ghadawtu fil ada ka askari dama mujj non bi ñom dañu japp ne ak ma lañ janon nak dudul sama jëm muy muhammadun fardun yahuqu tazniya wa faqa jam'an wa hadaya mughniya mam jëm ju wé ci mbolo lay doon ci jikko ci melokan bu ne teul day melni mbolo genn
0: allahu
1: akbar fi ni yenda bu tuba bi daan wajé sen katch yoy ben dañ ko bëgg tak wala dañ ko bëgg sañxal ci geej gi wala dañ ko bëgg tek aw naxa bu ñi wajal ni da nga naan wa tuba bi dafa xam da am armé bu ñew tay gi bu ñu wara janon
0: do japp ne waccay kenn nit
1: la wa okay waccay waxani bu doon armé sax bu ñu wara janon duñu wajj waccay tol non wajjal mbeddi wajjal lepp ngir señ be rek bu ne teul nak lo gis jëm ji lenn lo xamni ko yewul lancet yewul pousso yobaleewul da lo xam nit man nako jëfini ko ak ngant bi ko ci waaw waye tuba bi duko wajjalé non nak mu doon man damaay mujj wax sama tuba bi dañ nan dañu xaw ay di dañu xamuñ señ bi ñoo gëna umpulé señ bi ta ba bañuy takaliko mu dañu wañu umpulé nañ ko ndax ben umpli gi moy fi ne sétal ak topatali topatal tanki señ bi doon giko yalla def def giko yalla def muy khadima rasul taxna fu mu sa tek tankam sun borom fa yena koko
0: ci ko
1: da melni tuba bi da doon and ak señ bi ci ay sancam
0: ci ko
1: diko wan
0: ngana barab bu señ mësa jaar
1: ko démé tay ngani mam bu tuba bi yewoon deug da yam ak señ bi mbacké baaw rek nak biiram ma yaa
0: mom kay li wax moy
1: buntu demal jewal demal Saint-Louis demal mayom ba gis ñu ne kon demal ganar demal ci yeen jëlaf del sil ñaarem
0: det
1: li xol mo leen fuko tuba bi mësa mujj yobba ci ay loxam la mujj
0: li fëndel rek ci lu gatt rek ci lo xamna lu ñu jublu jotaay bi le rek ñun ñi sun dara ji assemblée bi mu ngi def jurbel gi ñu ko defé fofu ñu ko wacce won
1: mo resident waaw da da nga
0: mësa fa lañu yendo jang akhona jang xasida waxtane serigne ci borom bo xamne bu suñu bi jugge ci ñu la fa lañ ko andi ngir japp
1: ne ay xam fa lool tuba bi mu se japp nga ne effect serigne bi lool fa xel xel yi delu ci
0: parce que tamit tuba xam nga serigne jibril bokul ak africain ni mi xalaté dama wax toujours ne tuba bi ñom dañu am yitté tubab mom xamut lu munta nek day dem ba fam day dem ba jeex rek manam tubab du ko xamne tubab bu amut pexé da koy gënal mu ray bopam koy gënal mu ray mais du abandoné ndax mom dafa gëm ni manam rawati na buy jëfante ak nit ku ñuul dafa gëm ni moko sut ci lepp dafa gëm ni moko raw ci lepp ëpp ko ay pexé ci lepp
1: ni jaay ji xoram neena nit ku ñuul bu liggéeyoon atal du an yeer mom bu ko liggey ya avancer mo départ pa gamé tam mom yitem fa lay yom
0: ay du xaar an yar dal
1: waay fini tuba bi lay xamal ni ñu am ñi te ñom te suñ borom boole nak serigne bi non yu tollok mom moy bu fekkon tuba bi nit kessa kessa kessa la du eso serigne bi serigne bi saint louis
0: tuba bi lepp lo xamni xalaat nañ ko lo xamni japp nañ ni li man na lor serigne bi ci li nit mëna xalaat xalaat nañ ko te lu ci nekk expérimenté nañ ko
1: ci physique ak ci moral nak
0: ag nañ ci sax ci walu batine
1: waaw
0: di jilé artefact
1: waaw
0: yu am xam xam ngir ñu wax leen situation buñ mëna def ba jëlé fi serigne bi tek ci lu bari xisab ci en jëlaf bobu nga xamné lu mat di fatalé la ndax dafa am solo lol li jëlé serigne bi ci en indi ko ñaari
1: waaw
0: nga xamné missionnaire bi ñebalon day borom xam xam ndax bo xolé ci netali Seigne Abdoulaye netali da di jitt jamour daf ca wax ni Seigne Abdoulaye dafa wax ni tubab bi dafa wax ni mom seigne bi fi ngeen ko bay ci al waxanko bi moy defar ñu melni mam cheikh ibrahim fall ku melni mam cheikh anta ku melni borom daru ñooñu buñu bare fi manam li ngeen bëgg do leen ko am ci mom ndax mom mi kat top na leeru tanki soufi bam dem ba juroom meñel bi asaman li man fofu la mëna yam té mom leer gi rom nako dem xam nga ki wax lool ki top indi koku mëna gis lool kon to bi dem nañ ba japp ne kon ci walu armé mënuñu ko faat ci walu xam xamu zahir mënuñu ko faat kon nañ dem wuti borom batti dan ko dafa ñew ba dand señ bi rek santi def fa ñetti wër dem dand borom borom daru def nonu dem dand borom gawan dem dand mam cheikh rafal def rapport am na lima gis ci señ mom la gis ci yeb day melni mom da soti jëm ci jëm yeyam te li bu yagge fi manam jëm yi dañ bari ci réew mi kon nañ ko jëli fi andi ko ci manam milieu bo xamni day nekk ville mu am marché am ay jangukay am lepp luy warama wañi leeru nitu yalla parce que ñi ag nañ ci def lo xamne neeku defini
1: neeku ñom rek
0: wax gis na ne ci yeen mag ñi agon nañ ci di dox gis ñi sakket yek nga gis ab taal bu tak jeer ñi dugg ci te dara duko dalak ay naan ay lu bax ak yef yo xamne li nga xam jëf nga like du jëfu do wara koku kon mu xalaat ne carrément ki kon te bokku na ci lim leen wax ne leen ki manam muñu leen ci yom dara li wax ji moy nañ xol ñi njabot gi wara jutt nuñ leen jema devier ba yobul leen ci sunu école yi jox leen sunu mission bi jox leen sunu dundin jox leen sunu ngeum ngeum bala ño sori waye kum xassa para ci yow mom mando ci yow dara lolou borom xam comme la tuabi jele bitim rew indigo ngir mo xalat ci lolou même bokku na ci ñi lay netale sax ci nagoñ ko boy ak yépp lu ci nek dañ lay nane ay borom xam xam yu ñugul ñoko liggey ba tek nga xamne ñi leen di wax na leen di li fek fatul waxtu moy lañ ci yom dara koko xam nga batin la li fek moy yalla mëno ci yom dara batin la kon loolu da ngay nga ci déggé tubab bi doonul woon rek kuy jëfëndiko xam xam bi mu am mom kessé kessé jakarlo ak señ bi dedet waye mbolam xam xam nek ci kaw suuf bu mu japp ne bu ca jaaré mëna am ndam ci kaw señ bi tubab bi def nako ndax dafa ag ji nek tut xexu manam ben nit ñaan nit waye xexu mu rewul réewum France non dakar won ak
1: señ ñi wax ni moy lisin musa kay juñju ak tuba bi mu dina bew mom non nga lisin musa nga juñu dal ni bu we kajo ya fi newon ci ba won ñu leen toxal ñom tuba bi xey taxawal tiba won
0: xey taxawal tiba
1: ta saare domi bo yewon ci salum ta sa heure si yeen ganna taxaw ni malum
0: wallahi
1: serigne sa won digeunte walok jambo ñu japp leen ke defatul ab jambo legi na geegu dafa af kenn ni ko fi señ bi ni seum taxaw
0: ci ko wut
1: ta nak legui nak bokku tek ñi fi jotta jaak nak matu na la señ bi yobbu lañ ko ci gannaal ci nit ku yeex yobbu ko njaarem yobbu ko gabon day melni señ bi dafa am keneen ku mu andal waye mom rek la ta kat li liggey bi ri li doy waar ci liggey bi señ bi rus gi mu ko sun bokam man yem na ma na ni ben yoon la tubab bi mu se gis resu ahlu badarin ta dañu teela juk musta jëfëndiko lenn luy nëw mbirum baatin ngir fagagal leen
0: ci allahu akbar
1: benn yi nak nga ni li lay wone ni fofu la señ bi nek moy bi mu delu ci sax ci ñaagam day xalaat yeen say
0: musa ko way nak lu mel non
1: wone manam ñi nga xam yeen say dañ ko fété won ci barab ku ko bëggoon dok ba yagg xelam dem ci mu diko wor ci diwanul kéfére ni mo ngi dundul ngir bëgg ko ram gani mom tuwa buñ amon ci tuti ciéfel ci yalla señ bi yalla leen
0: allahu akbar
1: lolou nak moy wané ni kon moy li ngay wané ni mam tuwa bu ñom biñu paré nañ ci lepp ñom waye ki ñu dajel moy waji
0: moy jafé
1: waaw waaw
0: tayitam lu jigu
1: moy mbeugum sun bokk
0: manam li nga wax sank rek ñi fi nekkon ci réew mi ñi yété wo diiné ak ñi yété wo nguur ku ci nekk tuwa dafa jamor lo yow ñom ñepp ko ci tudd lum bax ak lum jambaré fa mujjé ak mom tuba bi mom ci mom ndam ñen jël la sen bakkan ci anam yu ñaawa sey jibi ba xam nga ni tuba bi lim def ci réew mi buñ la ko doon wax bu gisé tuba mëna doto ko nuyu
1: waaw deug la
0: kilifa nituk diiné deug ñu takalé bop ak batam jël bop ba lonk ci biir di wone ni diiw ni lañ ko def nañ ko ci réew mi jël nit exécuter ko pendre ko publiquement def nañ ko bolé dekk lu mu taal ak ñaté nek ñepp kenn bañu genn def nañ ko ba ci cheikh amfouti mu bax mi amne dañ ko muju dakk mom mu reë ci farise bañ dagaré ba ni gisatu ko té mom li ñu ray ci ñi and ak mom kenn mënu la wax num tok
1: té lolu wone wal nañ ko ci li tukki bi nga xamne maam yeen tay am ci ño xamne dañ leen daan taal ci kanam señ bi wallahi nga xani mam amna zako am señ mi ne biñ dem diko bëgg taal dañ ko ma nga ñaan nga dox sama digënté sa wallahi ta ñam señ mi ne da wulul waye bu ni won safa aduna du ci lak
0: wa
1: nak lolu lay wone ni tubab bi jot nañu def ay xéeti nakal ci réew mi
0: wallahi
1: ay xéeti metti ci réew mi jankoté nañu ak suñu mam xéeti histoire yom bu feñaton tay ji amma bo gisatu am nga ko dal da day man lolu señ tuba ko luggu señ tuba mo luggu lolu metti wo señ tuba ko luggu
0: wallahi wallahi
1: waye fi ne ci ñaar yi wax nañu amna bis am ku yeketik ba nga adamu tang señ mi ni ko ñaw dey ko moy wutal loko jappé niko sawara wowo de sen waji rek kako ñime
0: Allahu akbar
1: na mi señ bi lolu mo daan tax rek muy netali yenn
0: ki waaw
1: taxaway ci waye du lu muy fatalikum mu diko nakal da wax ne mo musuta saxalani bi shikri an tafakkuri ma khat mada bayni wa bayn al askari sant gi may sant yalla diko tuddu dox sama digeentek may fatte fatalikum li may tuwa bi don def
0: wallahi
1: day am rek lu xew dara ne yaa ci xel mi mu netali ko mag te bu len ko netali ñu mbuk yu waxu
0: ñam do dim ko attan
1: ni len bi sangam dañu dajale nit ñun di lak ci len netali jëm jo nga biñu tém ba diko bëgg lak da nit da ñu ni señ bi doxal sama digënté ak sax wala xéra waaye biñu ak seen waaji sanni ko ci biir dal bi da wax ne señ bi ñun amu ci biir ni yek ndax lan gëm gim gëm boromam señ bi dañuy wax ni safara bu ko suñu bëggoon bëggoon fay xolup aji gëm la ci tambal
0: Allahu akbar
1: qulna ya nakuni bardan wa salaman ala ibrahim
0: pas ba
1: biñ ko ci sanni gisul safara yo boromam lay gis
0: wallahi
1: kon safara amul dole man ko lak wa in taqaf señ bi dafa xani sa bo agale sa borom ludul sa borom fakhay suma taqaf
0: ila hakal ahad
1: yaqafka min qawf
0: kullu
1: ahad safara gaynde nit deg señ sama dem koy netale
0: wallahi
1: gaynde gin bolé won ak serigne bi señ bi neena ma ci yem tubab bi dima yem neena man ma nga yem ne gaynde gi def kanam yonti ma lay soor sam tubab bi japp ni gaynde ki man la koy defal on yakun bi rasulullah nusulu intal qudus fi ajamiha tajimi señ bi ni taxere gaynde gi paralyser ci kanam yonti ma lay soor
0: sam
1: señ bi di yem lol tubab bi di yem ni mom mi la gaynde gi defal lol ngir jeex gin jeex ci yonti bi ba sa bu da wari ñew galan koko yonti bi def intervention damay wax ne sax damay wax ne mam ci nité rek manam señ bi yalla mënon nako baye ak non bi ndax mom mustawon sun borom ñeug ñeug kanam muy wane ni li de ko naqari grandeur bi mu amé won mom señ bi islamé gi bëgg gi bëgg li yonti bi ndam taxna mustawon tubab bi benn kanam gu tubab bi yegi ci ni ki li de ko naqari ndax bëggul tubab bi yegg ni am ndam am man nako lak man nako jublo tejj man nako yagal ci barab de nga barab bobu suñu lamine job dara na fekk mu metti waye jeexeti metti di du fenc jëm ji ndax day bañ tubab bi ni am ndam ndax da ko bëgg sagal islam de nga dafa wax sax li tax ma wax jéggal gi mu leen jéggal dama ko bëgg bëggalé yonti man sallallahu
0: alayhi wasallam
1: afa wa tanil a'da'i mahsawi kalkali wa qultu dama wax li nak li ikda'il mukhaffa wasilati dama wax ngir gëmlo yonti bi alayhi salatu wasallam waye bu doon lolu jëm koy wax wax ko ngir honor islam nga xamni mom señ bi toujours lim ban baye xel muy ab julit la koku ñi netali ci makka ngaan biñ koy bëgg lak biñ koy bëgg ray laaj ko niko buñ indi won yonti bi fi nga nek tay jëlele fi yobbu yonti jël indi wat ci yonti bi diko mbugal yow nga muccu mun leen dedet yonti bi and ak sax luma mëna dal baxna waye bëgguma shawka mu am ko moy daga jam ko ci aw yaram mom kon señ bi fofu la tollon yoyu dajale ci mom ci fit bi ci jom ji ci ngor gi li lu bëgg señ tuba da muy dëgg ci yow ko mëna doon ak noko ma doon ak foko ma doon kenn mu ta tax sa digënté kaxé waye kipp ko bañ nak ak ko mëna doon ak lo mëna def sa digënté ak sa bokkum kenn mu ta tang taxé ha lolou mom faawul ni yekuta lolou moy nam faalu ni ma yu nam ak sun borom
0: mom biiru suñu borom la mom yalla suñu subhanahu wa ta'ala mom manam dafa fonku serñu fonki
1: ko xamne
0: noko def rek
1: wa
0: mu def la ni
1: yan dem fi daarayni man hadani li adli baqin li suñu bind fadluhu hadani dafa wax ni kima bañ ci aduna dana reccu ci aduna reccu walé alakhirah lutax ni waxul mbaxu yalla de waxul matu yalla dafa wax ni li adil li baqin ngir manu tek sun borom suñu dafa deg li adil li baqin ndax dama ko lebal bok bu toll ni kenn señatu ko ba señu son bañ nak man
0: ba nopi mu meun meun la xajju
1: waaw
0: yalla limi yatu yatu man tax xajju ko
1: bañ señ waaw waaw waaw okay
0: ndax fi ko señ bi
1: ak waaw waaw
0: ak lim ko defal
1: waaw te yalla yumbul foko yalla fam ak yalla lolou xel xalaatu ko won ci am doxam liko yalla tan tan muy qadim rasul xel jappul won ni yitte dana ag fi
0: sun lolou lolou lolou lolou moy yitte señ bi
1: nak lolou
0: mom moy li nga xamne moy moy li geuna geuna feus ci lu am mourid japp na wara jank moy moy moy moy señ bi dafa ñew dir lo xamne xel xalaatu
1: ko ba la ci sax ñim wëx
0: am fa yu
1: bo ko ndax ci dem bi muy muy mag ñi
0: mag ñi topone señ bi
1: ma ngi nuyu bu baax señ bashir sar mom señ mamoun
0: ndessane
1: mo ngi may di wax leg ni mo ngi top jotaay bi
0: ndessane
1: di leen ziyare tam ci aynu rahmati
0: ndessane wallahi
1: ko ko yeesal ko liggeyat ci ndigal señ mamoun sar
0: est ce que
1: mom bay señ di ko peus bari peus seef gem señ wa lol te di ko dundu mu jeex tak jëm señ mamoun
0: ndessane
1: do nga ñaan sun borom doli ko yagal te doli ko wéral
0: amin
1: waye di bay lo xel liggey bobu nga xamni moy aynu rahmati ak la señ bo waxon ca barab bobé ak ca ndox ma xaltina inshallah rabbi lol moy nga yeg ni dafa señ bi dafa yobale mak ñi señ ki ni ki fekk dama wax ni ko am da nga dik ak jangat ni mom da ci señ tasna bari xam xam rek señ bi tasna da nga joju am ma lu neub ci bir xam xam lo gën lo xani mo gën jëm xam xam mom
0: cey muy lan
1: wax chef bi khatti maktafa min al ulum la señ bi wax sun borom yalla nga wuñu sekere yi ne ci ginnaw xam xam te la xatu ci sa barke mbind mi way ak chefani li kullu man baham min al ulumi ya'simani min wahab da am lom ay awham la rek wallahi li gay wax ni ay awham la ay adghasu ahlamin la amul amul amul amul amul amul haqiqa amul asl amul ciosani tam waye diina ju leer ni yoon wu tego ni deggu guy ci digeentem ak bogamam lolou ken musse gis ko ndaw aley bu ni tollu mak ñim fi bayyi tam cheikh ibrahim fall babul mouridin xana ko bëgg dem
0: cheikh ibrahim fall
1: musse agay wax nako yoonu bay fall ku ko meuna xew itam islam xewu ko
0: ci ko wut lolou lu wër la
1: islam xewul cheikh ibrahim
0: adeet
1: ku ne nak man nga xef cheikh ba mom waye cheikh ba mom islam xibu
0: da nga nan mom lay sago sax nak
1: waaw ndax jëm ju mané ni mu mané bopam mom cheikh ba ba nopi desselul ci jëmam dara ngir topé ko nitu yalla mu seef ko gis ci kaw so kay deddu menam def tanke li nenam di da xelena mu seef ko gis ba lepp ci digënté mak aduna gëd lepp jax tak ci suñu ba
0: te kat gedd gi du ci agene maam ñak ci pexé waye lepp jappandi fi nga ko gëna
1: waye li woné ni liggéey ba sun mbokam da ko nangu ba tay gi sun mbokam da koy atté gadu
0: c'est
1: cool walazina wa tabatum buyitam iman alkhana bi mzuyatuhum ci ñom bi xéré gi ni
0: wallahi wallahi
1: sa bu ne lu geew bi ya nak bu gëno rek bu yeggo rek geew bi dal
0: sun do xadi mo mu fayu mom cheikh alam ñepp ko xam
1: ci dal
0: kenu bu leew ko
1: ki lu mbëgg ci aduna mu fekkon tay da nga nan li ak addu señam bi xedi xana do en exemple cheikh ba ko xamne yow gisoko deggoko te sa bu nek jeufam bi taxaw ci sakram te mu xamo dum doon beugul keur beugul auto beugul barab beugul dagay bopam beugou señ Touba rek la tabbi ci biram te lepp lu mu joxe beugou ci afé lol kay moy ño xamne legui dañu tuddu ma taw khulu khulubum wajil annahum ila rabbihim rajiun ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun sun bo meena buñu den jekanti yu yañ ñoci jitu
0: ñoci jitu ñoo ñi nga xamne manam yalla leen gënal seen baax ci gattal
1: waaw
0: anam yalla mo leen gënal
1: seen mu'mini nak rijalun sadaqu ma aqdu la alayhi
0: fa minhum man hada
1: nahwa wa man tazi wa ma badalu tabdila li ku ci seen yoonu bay fal xamni man ko waxe islam xew ko le ndax buñu dakkal ci won seen yeen
0: bu doon xarel la fa xare ba gëna metti
1: bo de bay fa rek nga takat bu bis pencé bu sun borom ni won ndaxe may dina metti ci ñom lool
0: wa ci ko
1: ndax ñu bisilu dara seen jëm ji waye sétal nak ni seen bi defal seigne ball fali jeng seigne massambu diop sam seigne babakar tiagan yay mak ñooñu seigne daru assane yay seigne dabu rahman mak ñooñu buñ feewon jamono ñom rek ndax kenn mat na len kilifa
0: allahu akbar
1: ci pass pass seen digeentek seen borom seigne dam lu mbal julle ñaara raka yim dan ci kamil
0: allahu akbar
1: seigne ball fali jeng seigne daru assane yay seigne bi ni amul lu ko gootane ci yalla boy tak takatu way
0: allahu akbar
1: wa leg na nga xamni ñi ñepp tew nañ ci époque bi señ bi téwé bo nopi def ko muy seen imam
0: wallahi
1: nga xamni ku ne ca ñoom
0: ku ko seen amato
1: la la gënal rek moy ñew ni la kay wuy señ bi
0: ku ko seen amato
1: waaw
0: tagu sa ko
1: waaw manam ñoom bu fekkon ñoom do nga feñ ñoy seen ñoy sangi seen jamono
0: ci ko won
1: waye bi señ bi feñ ak seen bi kenn ku ne la la gënal sa bop ñi ñew ni la kay wuy señ bi
0: allahu akbar
1: manam cheikh bu ma ci keur cheikh cheikh ibrahim sahis ndiaj man ne ci keuram señ balla fall jek ma ci keuram la ko gënal rek moy ñew ni ko kay wuy señ bi lu mu meuna japp do koy ba
0: wallahi ci ko
1: kon lolu moy feñu señ bi ci feñu no rasulullah
0: ah lolu moy señ bi señ doxal tay wax ne xamle mag ñoy sax day tax gëna xam
1: señ wa gëna xam señ bi wa
0: ndax ñoom ñu
1: bok nañ ci
0: am ndax dimension biñu tollu la xam nga ma nglay wax sank nan la señ bi ligeyum sallallahu alayhi wasallam dafa am valeur bu ci nekk bo xamni ci señ bi la moy personnalité señ bi ci bopam
1: wa
0: ndax buñ ko do misal ci zahir rek buñ ko misal ci zahir rek ndax dafa am lo xamni nit ñi tay ji lima lay wax sa su nek manam niñ la gisé non lañuy jappé sa kilifa niñ la gisé yow manam non lañuy jappé sa kilifa ndax dañuy japp né mo sotté ku ci yow rek loolu lañuy japp rek dama da nga gis sax yenn bari bi sax bo fa day liggéey donte liggéey ba gëna soufé nga yor dañuy bëgg nga am mekan wa mel ndax barab bi nga nek tax
1: waaw
0: yaangi sétlo lool kon da ngay gis ne liggey bi señ bi di liggey yoon salalahu alayhi wasallam donte ka tay wala fi buñ ko wëm fi nan la señ bi manam moy mindan yoon salalahu alayhi wasallam mindan nim ba xomé
1: waw waw
0: nga xamné bo ñëwé da nga koy mëna xamé ngir da nga japp moy ki gëna oyof lé manam tollu way
1: ak doxé buul kon melaw cheikh bamba mbaxuk wolof du feñ na mo mel melaw yonen wa makka da ko jiin muhammad abdullah ngi aw banam la xey da la ay daif di fat law ba yaaki teñ ku ñew yobbu may yo xam seen mam yi am diko
0: nga xani li waaw ku mel nonu mo yore personnalité wu liggéeyal yoon di sallallahu
1: alayhi wasallam
0: kon dafa valoriser liggéey bi xam ndax yaang moy deggal
1: waaw akay mam
0: cheikh ndax point bobu lu mata
1: taxaw dafa mam cheikh noko fi da wax ni seen bi limi bax bax limi tedd liko sunu bawam bi tan bu amé wul won jikko jafa du yilif ñaar ci ko du yilif doomi soxna du yilif doomi bo ci ko wut setal bu juk señ bi doomi bo yi dañu
0: mu manam jëmmi señ bi niko yalla bindi ak nimu mel xam nga bo xolé dañuy wax ab cd bu am solo bu mam alhaji mag rek yalla nu def ci señ bi jaaré ko ci señ mbacké musso
1: waaw
0: wax joju mu wax né ku señ mbacké musso top rek jarna top
1: doyna ma waaw
0: kon mom mi ngi tek talo ci lim xam ci señ mbacké musso tollu wayam mbaxam ragal yalla am bari xam xam mu gis né ki kum nekk ci sa ginnaw koku dara nga fofu lay waxe manam serigne bi lim doon digum ak borom nim jikko fi mu jaar nimu jambaare ci mbollem xeti bax bax nit yalla baxo jaar doon liggey keutub yent kon jëmmi liggey yent amana benen valeur bi ci serigne bi dug
1: bu ci waaw mu ci doli waaw
0: de nga wax
1: waaw waaw waaw
0: lolu lu mata baye xel ci tollu way serigne
1: bi waaw
0: xamne dafa am liggey yo xamne kikoy def moy jox liggey bobu ciir
1: waaw
0: waaw dafa am liggey yo xamne kikoy def nga xamne kikoy liggey moy jox liggey bi couleur moko jox benen tollu
1: waaw ben wacc way waaw waaw
0: mo tax mo misal la ni la dina ci am ci aduna ci zahir ni rek barab yo xamne bo fa don liggey borom barab ba du bëgg nga mel n'importe quoi ndax barab bi lay soral
1: waaw mo sa la ko netal fi mo sa nek université ma gis ñaari grand yu xex ni dañu sax xulu waye kenn ki ne ko xam nga li tax duma xex ak yow moy tissat bi ma sol xam nga moy kana yoy nga ni mom jimmi tissat bi moko meuna te xex mom
0: moko meuna te
1: waaw jimmi tissat bi moko meuna te xex lolou kon day wane ni mam li nga wax legui ni nek nit li nga ne warna mana tax yow nga bayyi xel nga bayyi xel naka nga koy meuna dundali ba ko gis am ci xemam te
0: ba ko gis am ci
1: xemam lolou man na ci tejje
0: muy lu am point bu am solo bo xamni
1: muy jamono ji fi ndaw ñi nek sirin bi woy leena jagal nam ñu wara dundu nam ñu wara def ak seen bop nam wara liggeel seen bi nam waye nak nañ xey ba bu leen bu gisse ak bëgg melni ñoom
0: lu am solo nga non
1: waye day melni nak am lo xamni de baye jagal wax nako dama jappatul waye daf wax ni kuko wéddi xolal or dafa yéggé bolé ak cher kuko lal ci mbéddi di ci itam bu jégué mi reuy o limi ñu bax boko tege ci mbedd ni ñu romb ko
0: sikuul
1: waye nak lepp lo xamni yow valoriser nga ko jox ko ad yidde yitte jim momé ko gis naw la lool nak ku ne mourid bu ne da wara tambali ci bopam kon
0: deug la de
1: man dama wax ni mourid bu ne wital ci barab nga laaj ndax man bu ñepp ma leen man ndax suñu way dañu am ñu bëgg
0: ndax dana sigi ëlëk
1: ndax bu señ bi mel non ni me ñepp melé ni man ndax señ bi dana siggi ci ay moytam ndax señ mom siggi ni kanam yalla nak
0: bu wéré wéré wéré
1: waye ëlëk mu wara siggi ci aw xéeram ndax man bokk na ci señ bi ñi siggil señ bi ëlëk ci seeni melokan
0: te dëgg dëgg liggéey fofu la nek
1: wa
0: xam nga tay
1: moy kenn ku ne war nga liggéel señ bi sa bop ñëk
0: lolu mom day message bu am solo bu mota jotti ndaw
1: wa ci ndaw ñi ndaw ñi wax na no jima liggéel señ bi seen bop seen comportement man damay wax ni bagam bo ne sax yow ta nga fay ab mourid yow wa nga fa doon señ bi ndax ya fay señ bi nak
0: ci ko
1: kon nak lo fa meuna wone rek señ xolatu ne señ bi lañu xol ndax yow ya fa señ bu nop ñaaral bi itam señ bi jagal nu dara nak tej mané yam nga ci wax ji nak da am ñoo xam señ tuba jagal leen baye seen yitte jagal leen baye seen aajo buñ xalaatoon juwem at yi ci ginnaw itam xamuñu luñu lebal señ bi mom
0: Allahu akbar
1: du pass bu nu pass ndax señ bi du yitte ju nu fekke ndax señ bi du bagab nu tom ndax señ bi du yitte ju nekkon itam ba señ bi jagal leen baye seen yitte bop seen bop dong lañ nek tay neñu señ bi la bok ta sa su neñ ñu gis ku leen epp yitte gën leen tol fa nek ba du baye ay yitte ndax señ bi señ bi da wax ni bu leen ma nax ndax ken mënu ko nax sax mom señ bi waye li señ Moussa ken boko fatte mu fatte lu señ bi da nga gis ndaw ni am na ñom señ bi jagal na leen nak seen alal am na ko xam yow sa dé sa pose ni xalaatal sa pose yow fi ak jugu wacc ginaaw lo yëkëti jox señ Touba ci ci xaaliss la yu la jox señ Touba lu ma ta bayyi xel la jot gi la yalla jox ana lo jox señ bi
0: fofu sax nga lañu wara
1: taam xam xam bi la yalla jox yow ana lo ci liggéel señ bi katan gi la yalla jox ana fo ci fété señ bi donta ni ne nga mo gënal sa bop da yow sa bop ak ñong na la mom ndax sa bop la téne law bëng nga melnu kenn mu samel bëng nga doon lu kenn mu sa doom ya nga dox ngir jagal aduna te aduna du jak wa yow fo fi te señ bi yow ci sa bop yow ko mo la gënal sa bop señ bi am nay bis am ngay bis ana sa taxaway ci señ bi num démé sa taxaway ci bis señ bi num démé
0: allahu akbar
1: señ bi am nay dajé am ngay dajé ana sa taxaway ci sa dajé num mel taxaway de num mel señ bi
0: Allahu
1: akbar sa suñu señ bi laaj sa pos laaj liggey juma ji yow fo ci taxawé te ya nga dajalé alal jo xamni xam fo jëm xam nga sa xam donc jaag ñom dit
0: wallahi
1: mo ngi ne ci bagab te xam nga ni señ Moustapha soxla na te wiiral la señ bi lek bu ci ëb dëgam
0: wallahi
1: lu ne 1000 francs nga ci yëkëti sax señ bi wacc nga waccu nga waye sa million bi nga denc 2 millions 500 000 200 000 ne nga talib señ Touba nga waye señ bi amako ci ñaar témèr lolu nak kon nax sa bop la ndax señ bi mënë fu ko nax
0: ci lu wër ci lu wër
1: ma nga ni ci biiram mak di cipp cipp di dal mu bayila ak sa bop rek waye bis bo agge ci wako aje won nak kan dagon yitem ndax mom mëno yam ak mom da am koy wax ni suñu mbogam buñ ta jox ki teud waye ki taxaw la xamul lu koy def maam ki taxaw am yitte la suñu mbogam xamul lu koy def kon nak fa aw señ bi nañu jagal dara señ bi nañu jagal suñu bëgg na ci biiram objectif bi sax dama japp seigne bi rek la wara don
0: lolou dañu wote won
1: wa dama japp objectif bi seigne bi la wara don
0: nek tay ji surtout ci ndaw ñi ndax da nga dugg ci point bu am solo bo xamni da na laaj sax bi nañ jotay ngir gën ko yaata waye ci soñi bi fi nga ci waxe ta mu don lo xamni ci jeexatal émission bi daf ci bok ndax serigne bi yitte yi mu jël ak engagement yi mu jël li gima gën sala salam ba ñun tay ji ñu jël yoonte bi tek ko fo xamni tuguñ fa ku yalla bind ngir fi ko serigne bi tek
1: man nga ma ngi sédal yoonu mo ci lan ci lan ma ngi sédal giñ na ci yalla ni li may bëgg sédé jël na ci Seigne Touba sédé jël ci sun mbokam sédé jël ci rasulullah sédé ci bu sama mom Seigne Chaye man nim joxé bopam Seigne bi ci yittém musuma gis ci aduna man musuma gis ci aduna ko joxé Seigne Touba sa bop ci ñi may dundanul ni nak la wax ndax man xawma guddém xawma bëccëgam
0: Allahu akbar
1: yi sa nga and ak mom ci liggey bi ba yow sax yayi muju ni na dem dalu ji ta bo yewo am liggey bu ne tegal dañ dalay tegal lu nekk ak nekk day and ak yow bu beccëg gi mom dama muju ndax señ bi sax amna jenn yitté mom judul señ bi mom
0: du ko am
1: waaw
0: waaw ndax xam nga
1: man ci mom la gis ko seyel sa dund lool nak man ki gel señ Touba ak sédé
0: ci ko
1: xamna ni nima ko xamé momu gëna xamé
0: ku ko dégg xam mu ko dégg liko sé amono muntaxa sé nga xam lolou doyna
1: waaw waaw lolou nak dama japp ndaw ñepp lañu wara ma nek ñun dañuy amé connexion lamine seigne lamine connexion bi sax wa nga ci liguel señ bi
0: ci lu wër
1: waaw waaw
0: jumtu kay yépp
1: mom da ngay dugg 3000 connexion mu am nangami mo yow partager lek nangami vidéo yo xamni wërnal ak ñariñang ci sétal yow ñaat télé ngay top yo xam amul la ben ñariñ chaque jour nga sëgg ci série yo xamni bu ci nek 30 minutes lay doon
0: xam nga señ Djibril li ëpp solo ta japp ni mo tambal lepp ta mo jikko yi nga xamni tay man nañ ko rayé ci señu dousman ni nga ko waxé ak ñi melni mom ci yoon wi moy da nga di ko xamni da nga jappandi ci serigne bi
1: serigne bi
0: ci serigne bi nak amo ci jot manam lu genn serigne bi manam amo ci jot manam programmé woko bokku ci sa programme waaw yow sa yitté li nga am ci jot dang ko jox serigne bi té bi té seddo ko dang ko jox manam seddo ko moy joxoko li téé li
1: dédé
0: way dang ko jox lepp muy lo xamni yow ku la doon fexel sax faw ci bi serigne bi la lay
1: def
0: kulon ko
1: yow señ bi nga
0: ku bu ko la bëgg diir faaw ko señ bi lay dugg
1: xam nga señ bi mom bindef la waay sun borom ayi bind ci dafa wax ne am jaam bu denc dima jaam ci ay nawafil ba mu mujj doon tank yi mi doxé
0: ci ko
1: di loxoy yi mi jappé di lam mi waxé kon na yow da nga sey ci mbir señ bi seyin wo xam yow señ bi
0: nga fa la way lam señ bi lay dacc
1: señ bi lay dacc kenn na ngut man na dal sa kaw li fi rek dafa jaawul señ bi te señ bi kenn mën da jaaj ci kaw
0: ci ko wut
1: am ma ndaw ñoo xam seenu sangé señ bi rek
0: ci ko wut
1: takku ñu téré nanuñu safara sango wuñu ko amma ndaw ñoom señ bi rek lañ
0: ci ko ci ko
1: ku dal ci seen kaw ci señ bi rek nga dal ndax ñoom dañoo jaay seen yitté señ bi
0: legi nak ndaw ñi nak boy xol seen Djibril fofu lañ la soñé bi nek waaw sama genre gi nga xamné manam da ngay nek nit ko xamné da ngay jël sa jëm xaj ko xaj yu bari wet gone nga jox ko xaj misal da ngay doon ko xamné yow yëngu bu am dang ci dugg ta fekk yene ba deug du serigne bi am ci yo xamne yow ya ko tanal sa bop am sa programme bop xam nga bo dege serigne Youssou Diop mang koy siaré di ñaan yalla yagal ko fi lool mu soñé ci wax ju reey ne man aduna umu fi projet serigne mu taxal lay deg koku tollu way bop
1: waaw
0: ak fi mu toll ak lim jotta jëf yépp ak lim jotta laq ci ngeerum yépp waye bu jamono ji ngi tollu ni amul jenn yitte judut xeyel cheikh mawdou mu tax
1: seigne bi ku gëm seigne bi daya ku gëm seigne bi da seigne bi mo wax mom xam nga seigne mom bu fekk dañuy nax suñu bop dañuy nax suñu bop waye ku gëm seigne bi te gëm li deug ci yow waqbil hawaij allatheena damu fi khidmati wa hum lahu ma gamu lolu seigne bi fagn nako
0: wallahi
1: soxna nga bëgg xaliss nga bëgg keur nga bëgg auto nga bëgg sa aajo la ligéel seigne bi
0: lepp daan lay wuy ci
1: seigne mom ne li fagul na la ko bo nap lu ci guddii rek dana accès
0: légi nak ñun li ñu dal Seyna Djibril moy li ma doon wax sank manam
1: Seyna Moussa ka Seyna Moussa ka dañi bu bëgg té yow sépp ndaw bul ndaw di jëm sa soosa ndaw ndawala daw wuti cianam bu bëggé jigen wutal cianam rek
0: ci ko wut wër la ta fekk ñun
1: ba yoon ñu ané bo fekk fukki jamalet mën nga ko takk yow
0: dëgg la
1: wutal milliard rek ñew taxaw
0: dëgg la
1: ah
0: dëgg la
1: so gisé ndaw su yëm ci xalé yépp ñepp ndaw diko ñëkënte yow wutal xaas bu ko jox rek
0: dëgg la
1: deug moy ñun faaw na xamni cianuk suñu bop moy liggeel serigne bi mo nu jik
0: ba nopi sax
1: wa mo nu jik
0: maam wessu na ak cianak yoy way suñu ndono
1: wa suñu ndono la itam
0: ñun liñuy def lool liñu taxa doon ay mourid moy nekkal serigne bi manam nekkal serigne bi di suñu tambali serigne bi di suñu jamukaay
1: responsabilité la buñ suñu borom bi laaj ëlëk
0: te lolu damay faral di wax sax ni agut ci maqamam liggey serigne bi ci sante la rek la
1: tok
0: sante la tok fimni ni jema sante serigne bi rek manam suñu dund serigne bi ci jem ko sante dong lay dug ak segut ci liggey
1: damay wax ni serigne bi ken mënu ko fay naam way ko jox sa bop waccio ngak mom
0: ci ko
1: ndax nit bopam rek lam de
0: ci ko
1: nit mom bopam do nga lam
0: ci ko
1: ku yekri sa jëm nak jox ko serigne bi waccio ngak serigne bi mom
0: legi nak du ñak nak ci yeneen jotay yi ñewat ndax gina waxtu yu legi dess baretul ñu ngi waja matal jotay bi waye nak lan moy deug jox sa bop serigne bi ci bir liggey bi muy liggey sallallahu alayhi wasallam lolu matna ab jotay bo xamne danañ ko waxtane ndax bokko na ci li munta ñak ci jamono juñ tollu moy kenn ku ci nek manam xolal sa bop sa digeuntek serigne bi xol fo ci toll xol deug yow lan mo tax ngay ab mourid ak ab mourid gi bu fekkon ñepp dañu melni yow nan la mourid gi mel
1: waaw
0: fi mourid gi wara jëm yow yeen waccay nga wacc ngir bok ci ñuko fay jëme yeen waccay nga wacc ngir bok ci ñuko fay jëme yoyu ay perspective la yo xam duñu wara waxtaan yar li lay sax dima wax sa su nek nan dama dama mom bu naxut bopam ko xamne ne nga ab mouride nga japp na ni mbiri ken epputul lu ci dara ndax pass pass bi rek mo ci am solo waye suñ borom fagul na la li nga wara amé yépp
1: waaw
0: nga xamne yow kem ni sak mouride mel say jëf jëm ci biir yoon yi fofu lay tol
1: waaw
0: lolou xeyna benen jotay la bo xamni dañ ko gëna mëna yaatal inshallah kon dañ lay bayyi rek nga joxal say cadeau yu muju
1: ko
0: defé ñu teunk jotay bi inshallah
1: no ngi santat yalla ba cadeau yu muju nane ko mëna jëm ci point muju bi rek ni ko wax rek way ci gëna yaatal ndax ndaw ñi juk nañ jugi ñu jëm ci señ bi waye nga wagess na dina yé nak ci kiñ bëgg jëm moy kan ak señ muntaxa mi gëna xam ñepp señ bi jamono ji da wax ni señ bi neexut andal ku neexuta andal nak noy ande ak mom dang koy xam neexuta andal gogu da eumbalé mo gëna neex and ak ñep ndax mbolem ñu nit di bëgg bu and ak señ bi kën dul ko ëppalé
0: ci ko wul
1: ay nak mbolem lo xamni nak yaang koy wutte wutte woko señ bi bok amé mo sonal la te señ bi bu and ak mom te muy dëgg ci yow ba sey ci biiram sa yëgé ko aduna jeexna
0: ci ko wul
1: lepp dana woyef ci yow lo ñak mën ko muñ loy bëgg man ci am ak dal lu la suñu borom jox nga sant fi ne ki gëna woyof te gëna dal te gëna noppul ci aduna moy ki gëna bëgg señ bi gën ko dund amuñu gën bëgg ci aduna mom lepp lu ñu am itam doy na leen ci seen digënté ak seen borom dañuy japp sax wuñu ko wona am ma ci mag ñu doon wax señ bi ni ko ñun japp ñu won sax doom ci la bokk
0: ak ay soxna ak kër
1: ak kon señ bi noñu la ni and ak mom moy an la ahsa fi dunya sha'aratan cheikh bi ko jangale andal ak man ci bul fagu walé len ci aduna bu ci baye xel yow buy dik na lola dal rek kon nak lolou ndaw ñi fawu nu baye ci xel xam xam yi ni wut ak liggey yi nu nek ak baga bi nu nek nu wuté ko señ bi ta man na nek du tenu ag fa ñeem du tenu am liñ bëgg waye nak señ bi tan gi mënu tan bo lañu ci bopam nu ay talibé bëgg ko té loolu ñëpp mënuñu ko am ñi bañ Serigne Touba gënuñu la yalla la tan ci seen biir nga bëgg Serigne bi nga diko dundu mu jagal la lu ne nga koy wax ci saw lamiñ kon suñu borom tan na la yeen la responsabilité bu ñu wara laj ëlëk mu yow ligéeb Serigne bi tama tanon la bool la ci biir ban taxway nga ci amé té ku nekk sa jamono rek la suñu borom bi laj ñun kenn duñu att jamono yu mag ñi jamono ji ñu bokk Cheikh Mohamed Muntaka bokk ak Cheikh Cheikh Makhtar bokk kok ci Abaji Abdou Khad bokk Cheikh Bou Samad bokk ak ñeneen ci Siti Serigne bi ak ñewuluk Serigne bi ñi ne ci Hisbatal Khiya Serigne Youssou Diop ñi ne ci Daru Khuddus ñi ne ci feneen kenn ku nekk jëwin ci sa kanam la sun bobam di atté ban taxaway nga ci am ban yitté nga ci feñal loolé nak ku nekk bo wéré ci bagab sétal yow fa ci toll no nga sant ñepp no nga gëreem ñepp no nga dolé ñaanalat Cheikh Mohamed Muntaka sun bobam mi nga xamni moy aji am gidul ñak katanam gi amul fu muy yam yagal ko fi
0: amin ya rabbal
1: te wéegal ko waye nak dolino teung ci serigne bi dolino mat motali ngir sunu matabi ci ñaka xam sunu doxit ak sunu waxin di jéglu gep ñoom da itam nit mo momatul rek
0: machallah
1: waye lepp lu ci man ci dem baxu serigne bi la
0: machallah fa tabarakallah jerejeuf sayyidina jibril mu ne kon jotay diwanu salawat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu andon kok suñu magum talibi suñu mbokk suñu xarit sayyidina jibril lo don waxtane serigne touba mi nga xamne moy liggey katu yoonte bi alayhi salatu wassalam kon ñoo ngi jéggul wat bu baax mbolem téléspectateur yépp rek ci jotay bi di wax ne lepp lu ci djub rek ñu xamne ci mbax suñu borom la lepp lu ci deung rek wala kaddu ko ci 10 ba luñ ci waxte wër wuñ ko waxe non ba lepp lu ci njumte rek ñu xamne ci ñun ñi ko don waxtane la ci ñak fasaha ak ñak xam xam bi waye lepp yene yi soñu suñu bop soñu mbokki talibé yi ci gëna dundu serigne bi gëna gëssu serigne bi gëna xam serigne bi niko cheikh amadou moutakha soñé won rek soñé bu reuy ku xamone li xew da ngay dug jangé bané ar doora ñew nek ci xasside yi yoon fu mu ag bëgg serigne bi moko fa agalé waye xamaguñ ko liggéey laguñ ko soñé yu reuy yo xamné mëru bu né warandi ko baye xé sa suné kon no ngi santat bu baax Serigne Jibril di sant borom téléspectateur yi di sant réalisateur yek animateur yi nek ci ginnaw bi ba jotaay bi ñu mën ko amé ni di santat bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi di ñaan yalla ñu fekke ko ci ay yoon yu bari kon di jox téléspectateur yépp di dajé rek inshallah rabbi ci yeen émission ak yeen itam inshallah bu ko défé ñu xaar ko rek ci diwan sawat annabi sallallahu alayhi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin hadithu 'anil mawla
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am
4: Bismillahir Rahmanir Rahim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna min 'abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi qaliquz zaman إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه سهبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي مهما أفلا بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساتع ليس ينصرم

0: عبدة ولنجاة وهلاب. اللهم بحج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم واعصمني بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين.
1: ما شاء الله تبارك الله جرجف سن مراو بالله سن مراو بالله تام جرجف ما شاء الله نيغا جانغي xassida gi neexna bo gisee li tax ma bañ ko dog dama xam sama gaay réalisateur yi dañuy soxla xassida gi ba mat te léeg-léeg nga xool haza jizal estaad boko ñaari boko xoolee melnu sëñ Bolle moo ko fi jàng lu bare bari lu gën a siiw waaw lu am solo la moo tax ma bàyyi la nga jàng xassida gi ba mu jeex waaye tabarkàlla daaj bi neex na te it wax dëgg yàlla dëppoo naag maxaarijul xuruf masha allah amna solo lool yàlla yàlla guddal fan wi te wéeral cër yi defal la barkeb xasida yi yàlla mën na ko yàlla na ko def barkeb sëñ Touba sëñ Cheikh xasida nga ngoog muy xasida goo xam ni xasida gu yéeme na goo xam ni wax naa ni xëy na ñi jopp jataay bi wala ñi topp asamad yi ci ay plateformeam fan yi am nañ ci lu yees pex mooy ñu ngi daan dégg rek baytu waqadi xawaaji la sina daamu nga xam ni mooy juróom-ñetteelu bayit ba moom lañ daan dégg waaye ndekete yoo xasida gi du loolu rek xasida gu bari la mi ngi tàmbalee ci alhamdulillahi alladi yujazi man ahsanu bil xayri wal mafasi nga xam ne gis nga sëñ Touba te xasida gi mi ngi tudd haasa jasaal ihsaan lil qodaame lii kat mooy payog ñuy rafetal ci seenub lëggéey jëm ci kañuy lëggéeyal loolu di lu am solo lim jëkke rek mooy sant yàlla waaye da nga gis ni sëñ Cheikh ndekete yo jëf yi jëf ji ci gën ja ci ëpp yiw mooy ja ci gën a rafet te mooy tax nit ki mën cee am la muy sàkku mooy fawzu ak texe nga gis ne sëñ Touba fu mu jógee jëm ci sunu borom da nga naan kii moom tawxitam maanaam kenn amu ko waaye da nga gis ne bu gengi koo rek day daal di ñëw ci yonente bi salaa salaam daal di ci teg wa salawaatuhu ala tiyaami wa alihi wa sahbihi xudaami wa sahbihil xudaami kon gis nga xam ne da ko daal di ñëw julli ci yonente bi salallahu taala wa salaam dem ci ay sahabaam yi nga xam ni ñoo ko doon liggéeyal door ak ñooñu tàmbalee wax nag xasida gi mel dafa wax ne haza lii te haza mooy li jëkk ci xasida gi wa inni yowma suuri daa'im tey kat na nga xam ne bis ni tey boroomu ngërëm laa wa suu mahabatin boroomu mbëggeel laa li haulaa iñeel ñii loolu nag li saaka ci loolu nag xultu ci laa waxee taaliban di sàkku melal karimi ci suñu borom mu tedd mi jazaauhum seenu pay bi jaay ci daraja yi jaahil azim ci daraja yi aji màgg ja muy sunu borom subhanahu wa taala daa di koy woo nag ci turam yooyu nga xam ni ku ko ci yàgg woo la yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom nga xam ni woo na ko foofu ci ñett yoon door a ñëwaat yaa rabbana yow sunu borom yaxibana yow mi nga xam yaay sunu soppe salli yàlla na nga julli gis nga dellu siwaat na kon di nga gis ni baat bi yàlla diggee woon sëñ Touba mooy ki ci raw sun borom dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sëñ Touba génn xasida gu gàtt ni ko sëñu bi sama di faral di waxee waxuma la sax génn xasida waaye benn bayit léegi-léeg sëñ Touba boole ci salaat ak tasliman moo tax bi mu demee fee julli ba yàgg ñaan sunu borom ba yàgg mu ne ko sallu yàlla na nga julli ala xayril wara ci ngën gi mbindeef muhammad tudd aw turam wa alihi ak ñoom maa sihabil obadi ak sahaba yi nga xam ni ay jaam lañ yuy jaamu yàlla waxfir na nga jéggal sunu bi samay bakkaar wa sunu bal muslimin ak bakkaari julit ñëpp wal muslimat ak julit ñu jigéen ñi yaa ghafour yow mi nga xam yaa aji jéggal ji ghafour daa bokk tëri sunu borom yi yaa muin yow mi aji dimbali ji muin it dafa bokk tëri sunu borom yi daan ne ko waqadi na nga faj xawaaji alladina aajo ñi nga xam ni daamu dañoo sax fi xidmati ci liggéeyal ma waxub lahum na nga leen may maaraamu lañu sàkku waaye wasu xum na nga leen wërsëgale al iman ak ngëm wal islaama ak doon ay jullit wal fatha ak ubbeeku wal ihsana ak rafatal wastislama ak djebul te moy nango jeufel islam wajasihim na nga len fay anni ya ci man bil khufrana ci ndiegal ñaan gi de mo neex lol wajasihim anni bil khufrana wa bil karamati ak ci karama tedd nga war ridwan ak ci ngeerum motax fi seigne cheikh fu mata taxaw la wajasihim anni ya anni ya defena day delu swat ci mom bil khufrana ci ndiegal motax liguey seigne touba amul lu ni tok seigne cheikh kon ma baye rek nga ñew ci alhamdullilah la suu jassi ba fofu
2: inshallah jere jere seigne mam cherno jere jere seigne modou kratiam ci njang mam solo bi wax deug yalla man bi nga nan ko jallal jallal amna ci mbekté lo sax ndax bo bëgg mu dag ba ci top yi njangin wi manam air bi doon jang fexna ba leunkeliko ak beyti khasside yi
1: wassalam
2: dama ko joon setlu ndax fi ne man ahsanu bil khairi wal mafasi waxul wal mafasi fexena ba
1: fof kay ki man la
2: fa gi la xecci xecci ba wara dalil ne si rek dal di je yoy
1: set
2: am solo yo xamne gaay dañ ko gendiku leg leg diko setlu te don nako baye xel ay muhammadu nak man ahsanu demb rek mang koy wax seigne fallu si la neena ba ci jëmmi cheikh mamadou muntaha day jangale makharju uruf
1: deug na
2: ku fatlikou goudi aljuma gi mu def ci Touba bi mi tuddou seigne hamsat baat bobu nengu setlu wat ci
1: ah
2: hamsat la
1: hamsat
2: waaw hamsat waaw ak
1: mustafa deug la de eh makharju uruf ma sha Allah
2: waaw kon seigne mamadou ñi ngi am bekte baaxa baax ci jang bi seigne mam cheikh non nga waxe seigne bi xes yi de gi baat yi mu ko ubbe bo setantale tu day gis ne jëmmi baat yoyep indi wat nako ci tambali bi moy hasa jasaul ihsan lil khuddam li moy payuk ñi nga xamé ni dañuy rafetal te jëm ci kañu ligéeyal waye nak ñoo ngi jort ne jëmmi bopam ji ndax wax nako ci karam baatu hasa gi mu jëkke da ngay gis mu ne hasa wa indi yow musuri day kon hasa ñoo na fofu jasaa baatu jasaa jasaahum bi ja'isil ja'il azim day ko indi wat na pay gog muy wax ci jassaw
1: ihsan gi
2: indi ihsan neena man ahsanu bil khair wal mafasi lil khuddam wa alihi wa sahbihi al quddami wa salawatu ala tihami wa alihi wa sahbihi al khuddami day mel jollu pir bi suñu mam cer non mu ci jaar rek non la nax jëmbi serigne mom kenn ku ne xamne lu muy tambali ci sant borom la koy tambali
1: te seigne cheikh fofu gis nga xesse gi dafa am ak xereñ sax bu yeme dafa melni bo xolé ci ñett beed yu jëk yoyu ci la teunk haza jasa ihsanu lil
2: qudam
1: ci ñett yoyu lako teunk ba pare melni daf na ñett kat comme la ko teunk legi nak haza legi nak lisaka lolo tax nak qultu ma wax ne nga xamne legi da tambale nak comme waxal nañu le teunkal nako ndax tay bo ne haza mun haza wa inni yawm suri day ñoñu nak tay ñom lay gëreum nga ne jasaa'u indi wat nako fi jasaa'uhum bi jahi
2: til jahil asim
1: sil jahil azim seenu pay ci daraaje aji mag du tedd ja borom daraaje ju kawé ja bo ne ahsanu gis nga bo ne ihsan mun man ahsanu bil khair gi nga xam dañu rafetal ci aw yu wal mafazi ak texé ndax batu mafaz bobu japp na ci batu faza la
2: faza dug waaw
1: muy taxé lil khudami gis nga nim ko indi waté fi
2: wa salawatu ala tihi wa ali wa sahbihi al
1: khudami gis nga ma sha Allah amna solo lol melni kon lolou da nopi mu do wax nak li saka ci li nak khuntu la waxé ne taliban min al karim
2: batay ci hadithu
3: anil mawla As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama ala asrafil mursalin sayyidina mawlana Muhammadin Makin wa ala alihi wa ashabihi ghurul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa bi kalami sudurul qawmi al mu'minina mughnin an dawmi. Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ginaa bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadim yi cheikhuna cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wiral ko non lañ ko ñaanal mbokk julit yépp waye di ko ñaanal mbokk talib yépp mbokk di ñaanal mbokk telespectateur wu Assamadiyé TV mo xam fuñ fi mëna nek ci biir Assamadiyé groupe média waye mbokk auditeur yépp duñ leen fatte ñu nek ci 102.9 ci radio bi waye bëkk internet yépp ñom ñëpp ñu leen ziaré bu baax di am mbékté fasiyene and ak yeen ci émission bi nga xamni moy al kitab wa sunna té muy émission bu am solo bo xamni mbokk yi xam ngeen ni dañ ci dalal ay boromi xam xam ñu diñu léral ponk bu am solo bobu nga xamni ma sha Allah taala dana tax nit ki gëna xam fi mi tek tankam waye dana tax mu gëna xamit fi nga xamni fi lay sukkandiku ci lepp lo xamni da jëm ci diinem té sunu borom subhanahu wa taala gallu ko ci aw losam lolo waral ñu dalal kenn ci borom xam xam yoyu Serigne Cheikh Gay Lawset di talibib Serigne Salihou Mbacke waye di jambar di jangale kat waye di geussu kat waye di ndaw lo xamne xamna ne yeen ñep min ngeen ko ci barab bu tedd bi nga xamne moy Assamadiyé TV kon Serigne Cheikh dama lay baye rek nga nuyo ak mbokk téléspectateur yi su ko defé so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg nak ci waxtaan insha Allah taala
6: bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaykum salaam.
6: Ni ko so ma ngi lay delo am nuyo bu baax baax ak ndokel ak ziar. Di ziarait kilifa bu maggi di ko ñaan sun borom dole ko tawfiq suture. Ki nga xani moy jeewri ni liggey bi di Cheikh Abdou Samad ma ngi ñukoy ñaanal sun borom dole ko tawfiq suture.
5: Amin.
6: Ci liggey bu maggi bi nga xamni ci la nek di ko liggeyel serigne bi ci liggeyub serigne bi te moy diine l'islam. Di ziarait sun kilifa bop muy jeuri serigne saleh wudi serigne mohammed al bashir di ziaré bok yep té wax rek ni kon aksi nañu ak jam waye nak tabarakallah li ñuy jémi nak lu ci manki dañu xamné rek tabarakallah tabarakallah
5: tabarakallah jërëjëf jërëjëf serigne cheikh gay lawset ma sha Allah ci nuyo bu am solo bobu wa sala di ndokel bax borom xam xam yi nga xamni ñoo fi jaaroon ci émission bi nga xamni mo jall ma sha Allah te andi won fu lam solo lol mu melni tay niñu fassiyene rek Serigne Cheikh moy continuer rek nga xamni ki sétane
7: day daldi am xam xam bu leer ci li nga xamni moy alkitab wa sunna tay nak mu melni am nañ ñetti pogn wala ñetti tombe wala ñetti banxas yo xamni fasiyene nañ ci waxtaan mu doon yo xamanteni yu ama am solo lay doon ba ci jëk rek moy dañuy naka lañuy fexé ba xam haqi serigne bi lolu di lu am solo lo xamni da fay duggal ci alkitab wa sunna waye buñ ko xamé nan lañuy fexé samé ak serigne bi waye lolu buñ ko xamé banen bi ci top moy fexé sax ci samagi ndax samagi baxna waye fexé ba sax ci lolu la ko dina lacc ben laytay tamhit bo xamanteni moy kon jëm yi ñuy wax yoy ñu bëgg waxtané dana bax ki sétan xam lan moy haq ak et samagi lu mu koy jural waye bu ko jalgaté moy bu ko samul ana janlor lako mëna lako mëna jural kon dana bax ñu def ben laytay ci lan moy haq waye samagi lu mi jariñ waye ñak samagi lan lay wañ kon ma bayila nga indi laytay bobu inshallah taala ñu doora dugg ci ñett tombe
6: wa ko yere jeuf señ koso xamna sax dama lay ñaanal tuti ni ma ni la nga may ma nga jéggel ma tuti ma jital tuti rek ci nga xani moy jëwrin liggey bi té nak ñew ci lolu nga wax ci lan moy haq sam ko lu mi jariñ ñak ko sam lu mi wañé xam nga bo sét lo jamono yi bari na ñu dem ñu manam bari na dal ñew fi mom ñew gi nak yar da ci feñ ñew diko massaw waye ci bir massaw gi da ngay sétlu ni ak ndokkel da ci bari wat
7: waaw
6: lolu dafa am lu muy fatali lo xam limi firi rek moy serigne bi yalla mo sunu won gëna dolé doli tawfik
7: suuf mom serigne abdou samad
6: alhamdullilah ci taxaway bi xam nga dafa am ci al muhassana al badi'i lu ñuy wax al iftinan manam nit ki jenn wax mu fexé ba bolé ci at ta'ziya wa tahni'a manam bolé ci jaalé ak ndokkel wala jenn wax mu bolé ci tag nit ki ak xass ko xam nga lool dul yomb waye nak likoy indi rek mo am solo bo gisé nit ñi bu ñëwé ba massa ko bonofi faaw ñu dolli ci leneen lo xani tahni'a ngir aw melokanam ngir aw taxawayam
7: jarign dama nangam
6: xam nga ñom ñokay misalé lu melni ñu ni ajarakallahu ala raziya wa baraka lak fil atiya wa a'anaka ala ra'iya ki nga ñak yalla sa borom fay aw yu ci muñ gi waye lim la baye yit yalla nako sa borom barkel xam nga lo ndokel la njabor gi yalla na sa borom dimbali ci ñom bu fo bëgg ñu jëm fa jëm ci nona lool nak bo sello danaka mbollem ku dem rek bu waxe da nga gis ni dafa bolé yar yoy lool nak dafa may ab taxaway la bo xamni alhamdullilah bi ci dess nak mom dama koy delo ci wat fi ci as-samadiyya moy mi ngi liggéeyal serigne bi barina ayat qur'ani yo xamni bo xone da nga xamni mom da nga fa dog ab tankam xamni serigne abdou samad mi ngi liggéeyal serigne bi ci ayati jenn nak la ci tan ngir li tax ma tan ko moy as-samadiyya yubayyinu llahu lakum wa an tadhillu yalla dani dana wax dara bam leer ma waxat ko mu leer waye baama gi lu mu ci djublu moy an tadhillu dama bañ ngeen reer kon as-samadiyya wax deug yalla li fi nit ñi tanxé dafa melni an tadhillu rek kon ni ngi liggéeyal serigne touba ci l'islam ci li ngir bëgg nit ñi xam fu ni tek tank ak nu ni def damaay bañ mu guddu waye
7: amna solo
6: bi kul shay'in alim mo tok fe waye wa may yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kul shay'in alim mo tok waye nak fofu ku setan dal nak fi gis lu bare kon nak suma ñewé ci tombe bi ngay wax waxtaan yi nañ xam ni bu ne dañuy waxtane haqi serigne touba dañ koy jema xam jem ko sam jem ja sax doon ni ñun ñi tok dañu wax dañ ko xam ba nopi wala dañ ko sam ba nopi wala dañu na ci sam dedet dañ ko tegg rek ci li serigne salihu daan labiré ay bokki daaram daana wax ni de len moytu toñuk daara ji moy kenn ci waara ji dem fi barab def lu wurtu def ñuni ko mo ñuni waara ja te fekk bobu kenn def
7: ci
6: lolu rek mo lay tay waxtaan wi ci ñu waxtane ñett tomp yi ndax leg leg nit dem toñale mbolo wala mu toñalel mbolo toñalel nak da wuur ndax wama yazlim minkum nuziquhu adaban kabira fiñ do ni ki toñal mbolo mbolo mom man lañ leen sandi ay wax waye mom mi toñ mom bala fa joge mom bo moytu leen man nako fek lol nak batay manam lu ñuy dégg la ci ma ci juñu kon muqaddima bi nak moy lan moy haq ak sam ko lu muy jariñ ak ñak ko sam lu muy wañé ak day mom moy ko xane nangu lu dul sam kep té bo démé ci fuqaha yu dañ lay andil masala yo xamni da nga ci xamni ak mom
7: sam rek
6: sam kep la nga dafa am lu ñuy wax at tahayyul hukm tahayyul ala isqat al haq nit ki di defi pexé ba bëgg ruggi ak ji nga xamné mom lañ ko galon di defi pexé ngir mën ko dindi fuqa yu dañ ni ndax lolu da gëna wala dëgënu ñu ni dëgënu ñu leen fi ko tek ñu ni alquran moy dëgënu ci ayat qur'an yu leer nañ ci liko sukkandiko motax ñu ni wala yuz at tahayyul ala isqat al ibadat ak jaamu yalla war la nga laqarti ba dindi ko sam ndodu tekne ba nopi ñu ne waaw dindi nga ko waye wacc na la lol lañ wax ni deugenu dal di andi misal dal ni mi ngi melni ki am alal ju meuna adje ba nopi jël alal ji dem maye ko findo ni maye na ko alal ji dem na waye taxut adju wacciko kaman kana lahu malun yaqdiru bi ala al hajj fa wahabahu likay la yajiba alayhi al hajj do tay adju war ko kon jëm nako dindi waye du soxma soti kon mom nangu lur sam yu misal ci benen ni mi ngi melni ko xamni julli da jot mu dem nan lo xamni wor nako ni li ko nan da nga nelaw waxtu yenn te do yew finto ni bu yewo waxtu yenn taxut ak julli bobu wacc motax ñu ni kaman dakhala ali waqtu ssalah fa shariba dawa'an munawwiman hatta yakhruja waqtuha lool nak bokut ak waxtu yu dugg nit ki di crise ba waxtu yu jeex waxto wacc na ba waye nak bu fekente nak mom ci sagos bopam la ko jeme munte
7: fexe mo wacc ko
6: munte wax fexe mo wacc ko kon ak mom lim nangou moy sam tay li ñu waxon sax ci ko nga xamni mana aji bo nopi joxe alal ja ngir baña dem bu xelam deme ci sallallahu alaihi wasallam waxon ni ki amna rakhla ak bu yobbal bo nopi lank ñu dem lam ca tek mom lu mo lay xamali kon ak joom upp na xet ak joj muy ak aj bobu bi upp na xet légi nak lor ji ci né moy té alcorane wax ko alcorane dañi da am ñoo xam dañoo bayu tol mali len tol bi kat ci la kon wa atu haqqahu yawm hisadihi amna chaq sama aq nak joxal len mako diiw sangam ñom nak ñu né nak aq yoyu ñu ko jox diiw ti pexé pexé yoyé nak fa ci yalla jaar ak ñom ci lañ xamé né kon aq sa yo ko jémé mé nax sayal du nax say tay wañal lay doon ci yow lool moy lan ñoo yalla dañi len suuf si ngeen baye ko ko mom ndax ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun suuf si mom ak fiindi ma sax wa anzalna min al-mu'sarati ma'an sajaja linukhrij bihi habban wa nabata wa dinga ndox mi mako mom kon ci la sama wal nak joxelen mako diw ñom nak ñu ni duñ ko jox
7: ngay asaka
6: legi na dal ni kon fatanadu musbihin an udu ala harthikum ñu ni kon legi bu fajar joté rek nañ gaaw dem goob tol ba bala ña yalla naan amnañ ci ak waye fatafa alayha taifu taifu min rabbik yalla wooti len ci guddu ga yabal xol yaqto ba bin yek sey xametun tol bi inna ladallun ñun day fi du tol bi ñun dañu jaawale yon waye fi du tol bi bal ñew ñu ni bal nahnu mahrumun kon gis nga ak ji bin ko beugé wacc ci seen kaw
7: la yalla jëfënte ñom
6: kon fofu la ulama yi sukkandiku bani kon degeenut sax nit ki di defum pexé ngir ak ji ne ci am ndoddam mu wacc ko bofum kon lor ji moy amon nga seef nar ko jariño waye fexé takaliko ak ja tax na yalla yak ko kon lolu rek doyna ci sekk ci aw lay ci alquran waye doyna sekk yit ci lor joji bu ci dara lor nikutul jurul joy doyna waye même sax ci bir mbay sun borom dani wa ma amilatu aydihim mbay mi lo ci meuna def bayo lo ci meuna def man yalla ma bay wa ma amilatu aydihim la bi sa'ihim wala bi kaddihim wala bi hawlihim wa quwwatihim pexe yek katan yek yew fajar lu ci meuna don yalla neena ma bay xam nga sey bay jaxat dani won ku gis gop bu naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid borom gop bay bay ndak gopam ba kat bayul lefte yadi gop bi murid kon yalla bay
8: muy nak lima ci am nak joxal ma gudi ma nga dama ko jox baye gis nga li ci jiddo hak kenn duko salfaane
7: kenn duko salfaane
8: li fek mi ngi li fek sambu gaay nga meena nek waye nak sambu gi njariñ da cey ne te dañuy dil ci wat ci julli sambu gi njariñ da cey nek lol lol lol xam nga sunu borom dafa andi ay yo xanda ko tambale julli teje ko julli xam nga ni sax waw li mom moko tambali moko upp lan الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون باتا على صلواتهم يحافظون كون في صلاتهم اك على صلواتهم يحافظون واي داغا نان دو اك بام يالا ليم جيك تودو داني خشوع جولي غي اندك راغال موجي غي داني جولي غي ام محافظه دا خام ديكو سامونتك موم نيغي نييو غا جوك واي تايباك gi demé non lolo nak njariñ la moy walaykum alwarithun alladhina yarithuna alfirdausuhum fi khalidun ta sallahu alayhi wasallam dafa wax ni idha sa'altumullaha fasaluhu alfirdaus ku ñaan yalla aljana ñaan ko firdaus
7: ci
8: te yalla neena ñi mom lolo moy seenu pay kon gis nga bin samé ak joju te li tax ñu ne ak la moy julli ak diiné ji la ndax sun borom dafa seselé ay aq allazina yu'minuna bil ghaibi al iman bil ghaibi ko aqla joxani yalla ko wa yuqimuna as-salaa aqla joxani diina ko mom kon julli aqla wa mimma razaqnahum yunfiqun azaka aqla joxani jambe ko mom ya ca top nak bima unzila ilaykum wa unzila min qablik ay yuninti amna hak te moy nga deugal len bañ len wetti wa bil akhiratihum yuqinun al akhirati nga gem ko niñ ko jangale kon aqi non lay seselo kon yi ay aqli té bo té fang koy xam wax sax moy bo démé ci illal musallina allazina ala salatihim daimun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahroum fofu yi ma nga daano ala salatihim yuhafidhun ulaik fi jannatin mukramun kon ay yoy yep ñoo bok fum tambalé ak fum daano ak lu ci yalla joxé ci ak pay bu ci dara nekut nak lur ci ak pay ci njariñ lurul fi jannatin mukramun ak yarithuna al-firdausuhum fiha khalidun xana nit li ëpp ci waaw nit mom limi yotu bari na waye loolu ko ci jot defena xolum sen seigne touba bu baax bi nak gis nga fi no ayat yi ñi wax niko sun borom ënde ci khashi'un khushu'un hafidhun muhafadha jahur nafis bi bimu ñewé non rek ci ënde
7: deug la
8: bimu ne qalbu musallin khashi'in fantabi'i dani wa hafidhan 'ala as-salati annaha ñoo bok fi ne mu ani khushu' bi
7: inda hafiz
8: ani hafiz muy lo xamni rafetay bi foko tak wess nako kon lolu man na nek defena seigne koso nak may guddal
7: man na don tawhid
8: man na don tawhid
7: ma sha Allah
8: inshallah
7: tawakkallah kon mi ngi nonu ma sha Allah sam akki sunu borom subhanahu wa ta'ala limi jur mi ngi nonu waye ni nga ko yatalet amna solo ndax dana tax nit ki xamni kon sam gi ng koy sam sun borom sam wax na ko ci ni boy ñaanal firdausi kon lolu moko ci fekk moy aljana waye ñak sam geet dalgat gi momit gis nga lamuy jur keman la yan sun borom subhanahu wa ta'ala musal
8: amin amin
7: don nga ko indi mu am solo lol te muy ay banqas yu am solo yo xamni manes nako jariño ma sha Allah ñi ngi sante bu baax bokki telespectateur yi nga xamni ngi top jotaay bi kon ci lol nak kon man nañu dugg ci tom bu jëk bi yakarna né té moy ki nga xamné amuñu ko dul mom wax nga ko légui muy cheikh ahmadou bamba té nonu mako waxé o jaddidu tawhid wal furu'a ma'a tasawufina wal burua kon naka lañu def ba fexé xam haqi serigne bi nga xamni mom yow miko yakar mom fexé nga ba xam haqam waaw lolu nan lañ koy fexé
8: wa mom day nit mom bu bëggé jang fekk fa ëllu fekk ko mëna wax basin mim lam wara ñëgalé moy sant yalla ba nopi té nak kon da melni li ëllu ji nga xane mom basin mim mi ci ak ku mëna wax basin mim yalla at na mo fekk ni ko fi
7: ngi ci
8: kon da melni xam haq ji mom nekkatul lu jafé xam gu mat sekk nak mom xeyna sax yombut waye nak mom day mbir mo xamni lo ci xam lu neew neewit
7: nan ko jariño
8: man ko jariño waye nak sun doon wax day wax ni yoon wi nga xamni ci lañ ko mëna xamé moy ñu sétantal juroomi mbir
7: juroom
8: man na doon juroom ben sax man na ko sax serigne bi nim doon jëflante ak bopam
7: bopam jëmmi bopam
8: bopam lool nak ci ngeul ben ba ci ak muju taflan wa yafian ba ci ak muju nim doon jëflante ak bopam
7: c'est tout tout
8: ko ko setan dal mu xamal la tour ci akam waye ñiko meñ seenu jëflante ak mom man nga ci xamé ak serigne waye mom ñim ñi nga xamné moy seen wayjur ci gor ak jigen ni jëflante ak mom man nga jé xam lén ci xam waye ñim yar waye nit ñu bax ñim jaxassol té yarul lén waye ñu jaxassok mom ñi ñep ak ci bokki bopam ñi ñep ku ci né aw yoon la wo xamni man nga ci xamé waye nak ñu tambalé ci bopam kon ñu tambalé ci bopam moy seigne bi da melni won na nit ñi ni jangal na leen ci sama jëm ni sama haq nangam la sallaw sallaw moy lan dooma dama bu ñëwé adina fiñ baaxo tambalé ak mom moy ku ne xam nañ ëpp am du 10 motax ñukoy yëkëti di tek ci dig gënaaw di tak waxu jëm barab sangam xam nga ëmbeur mo mëno ko tek sa gënaaw gi fu nga dugg fa waye kuy dogo ñew adina mo man nga ko tek sa gënaaw gi waxu ba daanaka fu sori bamuy tollu fofu nak bamuy tollu fofu kon diisul diisaayuk mëne li jënd di melni mbir nak ma ci zahir waye taxut nit man ko tek ci gannaawam jaar fu neexut yalla li nuru nuru lepp ni ak neew doola fi ne ak op totaay and ak loolu lepp fi ndol ni nit mënu ko tek ci digg gannaawam jaar fu neexut yalla loolu yit serigne basiro wax ne serigne bi kenn musu ko meuna tek sa gannaaw gi jaar fo xam dañ fay fo dana fiqtu ba nga xamni yow saw fit du amati mukk sa fit du la mayti mukk nga jall fa do ngay def wa lolou ana kan la dul fatili bo tudi ali sidna ali ni karramallahu wajhu fatima bint asad bu musa ni ñew ci kaaba ge ku ne xam na ni la daan xew mo andi karramallahu wajhu lolou fi ne boko natte ci li mi ngi ci digg gannaaw waye kenn mu nda jaar fi bo setantale da nga xam ni yaari mbir la yo xam ni ben la limay wax ni na xawna am lu mel tuti
7: amna solo kay
8: tayit li ci amat moy seigne mohammed lamine bi mi wax seigne bi fim bokk ba tuddu soxna jaara dafa saxal ni soxna jaara wa nasabuhu musbat ila al imam al hasan ibn ali soxna jaara mo fim don ni da mamu ci
7: hasan
8: delu wat ci ali le kon xana kon karramallahu wajhu mom lu meuna xew mom kon am nako ci deret waye am nako ci pass pass waye am nako ci ay taxaway kon haqi bopam sam nako ci bi mi tollu fofu nit sax duko yor jaar fu yalla geureum ak donte ab tota ya fa ne mananam ci li xam ak donte ak neewlo fa ne waye yow mi tolli mbeur yor ko it munoko jaar le fofu
7: ci
8: motax muni sharatu sa'iman 'ala al-fuduli jawaztu lil afdali 'an mafduli neena yalla dama sak rek ma won ganaw lepp lu yalla beug lolou mo andi jamono bobu ken munu ko jaar fi ben sharatu sa'iman 'ala al-fuduli fi nek señ ko sa ablaaj defi ñu moy ku melni sami haqqam ni ndax yalla nak kuy askano ci mom ñu ni ki meñu ko jaarale fu ñuy foye mo mo ki mo yalla sa la wax waye barab foko rek mune ci wajarale wa nak ñu ni ko melni nak ku aji ci mom bo nopi dak fe fo ndax xel nang na lol
7: dedes
8: ku aji ci mom bo nopi dak fe doyedal diina ndax xel nang na lol
7: dedes
8: xam nga dañuy jaawale mbir manam nga doyedal ko ak nga genn ci sa loxo fi no ni mbir leel nga genn ci sa loxo mo gëna war nga doyedal ko iblis dafa musa dajé ak nit ku bax ni ko man iblis dama bëgg melni yow muniko man muniko ni yow melni yow kep muy sama itte muniko ah ha muniko kay mo xala yar niko yar yi di boko de saxo bu yagge da nga melni man giñ mom bul xol li ngay giñ deug la ak du deug giñ dal mom fuñ waxe ñaari ban ñet giñ julli nang ko doyalal newugo bul julli dani ko nang ko doyalal nga xani mom bu fekke ya ngay japp do samonté ben haqi ci len haqi japp ñum nopi way dañu ko ah man lima jaaxal moy man dama wëlërënte ak yalla niko guma giñ
7: duma
8: giñ ndax man alcorane limi yaatu yaatu yatti barab la gi sun borom yunus sallallahu alayhi wasallam giñal wa yasambiunaka haqqu haqq waysan bi haqq qul i wa rabbi innahu la haqq fahum nenu giñal wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum fahum nenu giñal za'ama allazina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna fahum nenu giñal muniko gannaaw nak man yalla mi giñlu mom dane ko giñal te ñett yon la ko giñlo man mom duma nangul di ma giñlo muniko julli dama wëlënte ak yalla ni duma ko doyal newugo ay baye yo dañ ko duma ko doye dal iblis niko yow togn nga ndax dama waxon sun borom niko duma labireti kenn te yow fex nga bama labire la kon nal wuri amel nga ak ci lol kon
7: set
8: laaj bi moy ku melni kuko yalla jox nga askano ci mom wuro fe dakka fa wuro fe dakka lol sa batu dakka sax dama koy dindi manam manam deug deug dal fami wurta bari woyfal diini gi epp na def bu ko defé nak lima tafatli ci digeenti bi moy waxtane wun digeenti diw day julli ak diw julli wu julli li tax ñu andi ko ci moy nit ku am sañ sañu jakarlo mourid yépp nit ñi di jakarlo yow nga wax lo xamni la koko lebu woko ci xoko da nga wax sarahatan ni julli bokut yon mourid
7: la khadallah
8: lol kenn musu ko deg kon wax ji du ki day julli ki julli waye wax ji moy ku doye dal mbirum yoon wi ba mana am sañ sañ bu toll na wax wax ju toll waye lool nak moy wax jo xani mom mu rombu jall rek nak deug deug deug deug deug dis nak lool nak ci ñun ñinga amul lu li bu ko defé kon haqi bopam xam nañ ko ci jëflante ak bopam waye haqi bopam ñu xamé ko ci ñi nga xani ñoko mel bako soxna senan min da bi salihin qiyamul layl day
7: te
8: xamone nani ki muy waxal lu way sol ci ap nopam lulul yalla ko yonente mak lu bax yow xamoko don te bam koy wax bobu adi neew na lol
7: seigne
8: basir mo netti lol bo ñewé ci wajuru seigne morid lol xam nga ni waxtu mayewut bo ci andi won faradiya bidalik al shaykh al walid jismi lam wax doyna seuk ci bayiko xel ci haq waye nga ñew ci nit ñu bax ñi nga xamni dañoo xéto won ak seigne mor ante seli ci ay at ak lu xéto xam xam ak yu déméno kani wax tayba muhammad dumbe mar neew na mu romu seigne touba te neewu ko bayru siwi wa kam abin qad ala ibn zura sharaf kama ala bi rasulillahi adnan
7: nissan
8: niko ah barana baye bo xamni day ma nga ca njob waxtani tedd nga waye bako fa yalla yobbu de ci dom la ko jaarale
7: oh set
8: niko adnan ma ca kaw waye ko xofa yobbu sallallahu alaihi wasallam
7: sallallahu alaihi wasallam lay deugul set
8: nga ñew ci ñi meñ mom ñom nuñ feñale akam ban ñun ban man ko ya jange amna dom jo xam ni ngi won ndiarem xeyna man na am sax dina tuturi am ku bax quran ganesi ku sant ñang ko am xam xam waye mom mu musa na ñew ci mom day japp ni nit dal bu mel ni doyna ki mi doomi seigne touba ji mi fekk ci dal ni mel ci xam xam mbax gi mom dal mom lijeenti wut baxam tuddu seigne touba mi ngi jareem ak amna kon fi mom dal yoonu nekk ci lo mom dal bu ñewé da na ne fi mom waxtu njibbi mi jotté mu dem ñibbi benn bis nak mu ñew toga mom bam yag ndaw ñew wax doomi seigne touba yoni ko wuyul serigne bi amne ko wuyul rek mo ni ñokket ndax istajibu lillahi wa lirasul idha da'akum lima yuhyikum mom xamne liko seigne touba wax luy dundul xol la ni ñokket kim togal mu adunaam jep tukki ndax ki dal kuko yilife yilife bu tolni ñu ni nit ñew ni ko ñool wuyu mu joge non jaaxal nako waye bimu tambale di wax ak serigne bobu serigne biir xamal ne ko man kat gannaaw dañ ma soxla mom taxawaat di wax yow mën ta nek te sax mom musuko juñu ni ko nan dem ci serigne ba waye mu ni ko dal legi bu fekke da nga bëgg ki on nañ dem mu top ci gannaaw mu dox tuuti gis ni ki mu andal sulul idal neena beure te sulul ay dal lolé jaxalat ko amna leneen lu koy jaxalat waye may ma am leneen lu duggal fofu dogu ñom xam nga dañu wax ni sulul ay dal ñi ñew nak ci Seigne Touba bis bu ñu wax ni sulul ay dal bis boba lan la Seigne Touba feñal ci yërma de Seigne Malem neena ci gannar nit jël na jéss jëm ci Serigne bi yalla atté soti wut bañ koy yégué ñu ramaliko fitnal Seigne Malem dañi kharaja shadda nahar dig ba ci gëlew walam yantai solo dal wa hu yaqul ma ngana utrukuhu utrukuhu baylin ko baylin ko ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum
7: te wir ko te yalla
8: wa kon domam ji jëm ci mom mom te solo dal ndekete kën du dakk ko lolu ñaka sol dal waye nak ñaka sol dal ci na yutang ngir lan ngir yërmëne jum am ci ab ci jëm so waye wa qabaluhu bisu'in hasidin lahu bari na ko xamni lune dañ nga ko won waye nak mom lami woné wat du bok ak mom liñ ko wonon waye fi da melni jazaa'u sayya sayya manon na nek legi nak kon neena bari sulul ay dal bin yexé ndawli ne ko serigne mi neena nga tok fof mu jaxlé wat tok fo xani yow ki nga xar xamou gën lay té japp na ni ki mom ni mu mel mom mom mom deug deug yag ñu deg seigne bi di yëngutu yag seigne bi dim né teul ci buntu waji mom ko séné rek dafa daal di yuux rek door karakam ci suuf
7: mom mom mom kan nak
8: mom seigne bobu sant ñam kër lu mësa gi seigne bi waye seigne bi mel na ni mom lijeentul kiit kum doon da waxtaan doomam li ñu wax ak mom delu wat qissa ba ko ko xam la ca top bo fami daano xeyna fi waxtu yu dëkkur may lol lol lol waye xissa bo wess na fofu ala kulli hal liñ ci bëgg xam rek moy kon dooma ma ngi ni jo xane mom war nañu xaqam ci bu la señ bi soxla ndax sax denkané dara wala batalé dara ndax xajna
7: degg na lu bax li nga
8: wax soxla nako gëm na ni istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum li ba yuhikum gëm na ni señ bi mom lu mu ko mëna doye ci yalla képpal ma doon mu ñu ñuk lepp kon koku man na ñew jaaré ci mom xam aslef ci haq serigne bi waye nak ci dess mom dana ko tuddu muy serigne salio man na jaare ci mom xam aslef ci haq yi serigne bay diop rahmatullah alayhi ci mbour moma net limay wax neena dafa am ay kilifa yum andal ñew fi fi touba ñuy ser serigne bi kilifa yo xani ci atruq as-sufiyya yi ne ci bir rew ci lañ bok fekk bobu serigne bi mi ngi doga yeesal barabu serigne magbi xani bobu sax yeesal nañ ko waye nak jotuguñ ko ubbi dal mu yabal seigne bay ni ko andal ak alaji mbacke mbay mi yoron keur touba gi ngeen dem ci seigne jagne bu so mu ubbil ñi ñu ziar ñu dem
7: son
8: min siaré ba ñew nak mbolo momi kilifa yu am ko ci wax seigne saw ni ko wala fi dañu wax ni ku def la la war wacc nga ku def la nga manit wacc nga dañ ko yow di ku dem ci barab benena xamni def nga la nga man kon wacc nga neewuko def nga la war def nga li nga man la wax dañ ko nocc dañ ko waye nak sun borom la so mu andi Seigne Touba ci kaw suuf sun borom it la so bi mi andi Seigne Touba bolewul ak Seigne Touba ci kaw suuf tar bu mengu ak daraja Seigne Touba jëm ji nim rafeté ci diiné tar bobu barabam fim teud tar bu mengo ak tar bim yor amul muniko nak waye li ci am solo moy sa pass pass ak sa jom ñun ñepp xam nañ ne tar bo mu amone ci adina fu mëna am dang ko jeli indi def fi bimu daan le Seigne Saliou dafa xawone son waye dafa wëlbati wu daniko sallaw jublu ci lul feñal yene nga xani mom limi wax lepp mom japp nañ limu defal Seigne Touba lepp
7: feñal yene
8: manam feñal yene kep ci la tollu waye mënu ko dudd fenn ni mako def ni la toll kon ñooñu deug jangal nañu eslef ci aq Seigne Touba waye nga ñew ci aq manam ñim yar ñom nuñu jangalé akam Seigne Malem Diop dagana naaji mi doon wax ni ñu doon wax neena gis na ko ci es de mu woruma naaje gi ni mu woruma yeen buma neena ngam dangam la qataluhu ñima andal dañ ko ray kuma ni ki mo def suñu ba nangam waye neena walakin ayna khuluq sheikh waye suma waxe lolou ban ray ko man lama jangé Seigne Touba anam kon koku
7: jangale
8: mi ngi sam ak Seigne Touba ci fuma manane ci adina dana fexé ba jëf lumay def ma bayiko ci xel xam nga nit sax ci yoon wax ji nak da metti ndax ñun da ngay wax melni yow li nga wax dañ ci yenen te fekk bobu aram man mi di wax da ngay wax lo xamni lu baax ni mu mel nañ ci ané banan nit ñi ni la wara démé te fekk bo sax yalla xam
7: na li nga xamna solo dé ma da leral bax
8: waay nak xeyna wax mom bu fassé nga wax waye nit bu nekk ci aduna sax li señ ma lamine am def ni digëndem señ bi même nit ki dako wara ñëk baye xel sax ndax sun borom dañi won inni ja'ilun fil ardi khalifa dama fi andi nit kuma wut qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima dang fi andi ko xamni bu ñëwé mom jalgat rek
7: tour de ret
8: mok mune ah dana ko andi de kon dina melni kon nit biñ ko andé war na ni wa man ban may andi kat amna kon yoon bu mo ñëwé ab safan la fi nek
7: li la fi def
8: kon téma wotandi ko safan ngir
7: ruslo
8: ngir rus